0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
4: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
3: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
4: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
3: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
4: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
3: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
4: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
3: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
4: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
3: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
4: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
3: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
4: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
3: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
5: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatiling malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3, The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Sa ating nakaraang episode, nagbigay babala tayo laban sa mga kulto o hidwang pananampalataya. Isa nga sa mga red flags o palatandaan na kulto ang isang grupo ay kung itinuturo nila na tanging ang kanilang pinuno, mga pinuno o samahan lang ang may kaalaman o kakayahan na makaintindi sa Biblia. Itinuturo pa nila na sila lang daw ang may authority o karapatan na mag-interpret sa salita ng Diyos. Subalit, salungat nga ito sa itinuturo ng Biblia. Ayon sa 1 John chapter 2, verses 26 to 27, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagdanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Nilinaw na natin na nang sabihin ni Apostle John na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba, hindi ito nangangahulugan na hindi na kailangan o hindi na mahalaga ang mga pastor at mga guro. Hindi man lahat ay may kaloob na mangaral at magturo, subalit lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Lahat ng mananampalataya ay may kaloob na makaunawa sa Biblia. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 2 verses 14 to 15, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. Mga hindi mananampalataya, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na mga taong hindi ayon sa Espiritu o ayon sa Magandang Balita Biblia ay mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Samantalang mga mananampalataya naman ang tinutukoy niya na taong espiritual o ayon sa Magandang Balita Biblia ay taong nagtataglay ng Espiritu. Nang tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, isa sa mga pagpapalang espiritual na natanggap natin mula sa Diyos ay ang Espiritu Santo mismo. Mula sa pagiging taong hindi ayon sa Espiritu noong tayo ay hindi mananampalataya, ay naging taong espiritual tayo nang tayo ay maging mananampalataya. Napasa atin ang Espiritu nang tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kakayahan na unawain ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos o ang mga katuruan ng Kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ng ipahayag ni Apostle Paul na hindi nauunawaan ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Hindi ibig sabihin ito na hindi maiintindihan ng mga hindi mananampalataya ang Biblia. Pansinin na ang sabi ay hindi nauunawaan at hindi sinabi na hindi naiintindihan. Ang sabi pa, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Hindi maunawaan ng hindi mananampalataya ang salita ng Diyos kaya hindi niya ito tinatanggap. Maintindihan naman, kahit nang hindi mananampalataya ang Biblia, basta nasa wastong pag-iisip. Subalit, ibang usapan na kung matatanggap niya ang itinuturo ng Biblia. Ito ang sinasabing pag-unawa sa salita ng Diyos. Ayon kay Wayne Grudem, sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, the New Testament writers frequently state that the ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual than intellectual ability. The ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual ability than intellectual ability. Ang problema, hindi ang pag-intindi sa Biblia. Ang problema ay ang pag-unawa o pagtanggap at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, maintindihan ng hindi mananampalataya ang Biblia basta nasa wasto siyang kaisipan. Dagdag pa ni Grudem, thus, although the New Testament authors affirm that the Bible in itself is written clearly, they also affirm that it will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. It will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. Scripture is able to be understood by all unbelievers who will read it sincerely seeking salvation, and by all believers who will read it while seeking God's help in understanding it. This is because in both cases, the Holy Spirit is at work overcoming the effects of sin, which otherwise will make the truth appear to be foolish. Muli nating basahin ang 1 John chapter 2, verse 27. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Ayon kay Warren Wiersbe, sa kanyang aklat na The Bible Exposition Commentary, false Christians in John's day used two special words to describe their experience, knowledge and unction. They claimed to have a special unction, anointing from God, which gave them a unique knowledge. They were illuminated and therefore living on a much higher level than anybody else. But John points out that all true Christians know God and have received the Spirit of God. And because they have believed the truth, they recognize a lie when they meet it. Kaya mag-ingat tayo. Sa sino mang magtuturo na sila lang ang may kakayahan na umunawa at tanging sila lang ang may karapatan na magturo ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
5: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
6: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
5: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
6: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
0: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 4 verse 47. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito.

0: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan at ipamuhay ang salita ng Diyos.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Jan! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
1: O hanggang...
2: Cheesy na lang talaga.
0: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury.
1: Kakerian,
0: alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalahanin ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Good day, everybody. This is your Living Word TV and I'm Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparros. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness.
5: Let's start off today's episode with a song titled What Love, What Grace by Marie Caparros and sung by Karen Ingracio.

0: Pastor Erwin, bakit napapanahon na pag-usapan natin ang tungkol sa prosperity gospel? Kasi minsan, naipaglingkod na rin natin ito sa ating mga taga-subaybay.
1: Well, unang-una, alam naman natin na meron ding quote-unquote nag-viral, di ba, na post or sa social media dahil nga sa isang picture. Although sabi nga, sa isang picture lang ay marami nang nag-comment, di ba? Dahil sabi nga, nakasama sa isang picture yung isang, siyempre, kilala na isang pastor from a mega church. At yun naman kasama niya sa picture ay kilala bilang parang prosperity preacher. Na malaki rin naman, di ba, yung church na kinabibilangan.
0: At kumalat na rin nga yung mga video nung preacher na yon na kung saan sinasabi niya, damang-dama niya yung pagmamahal ng mga tao kapag inaabutan siya ng pera.
1: May napanood nga rin ako na darating daw yung time na mangangalay siya sa kaka-pray. Kasi nga, ibig sabihin, maraming magpapa-dedicate, diba, ng kotse sa kanya. Kaya mangangalay daw yung kanyang kanang kamay. Yan.
0: At meron pang isa pang naging viral, Pastor Erwin, na kung saan may umaten sa isang church. Tapos ang daming
1: sobre
0: basket na kung saan lalagyan ng iba't ibang offering. Di ba nakita mo rin yung picture na yun?
1: Actually, iba-ibang envelopes, di ba? Iba-ibang sobre na may mga nakasulat per sobre. Hindi lang ito yung tithes. Parang may tithes, offering, at may iba pa. Diba, na
0: offering para, for the para man of God.
1: Oo, para sa pastor. At iba-iba pa. Diba,
0: may,
1: na,
0: may pledges.
1: Ayan. In other words, napakaraming envelopes yata. Diba? Or sabi mo nga, napakaraming basket na, kumbaga, na kung saan ay ilalagay yung pera. At iba-iba yan. Diba? Iba-iba yung paggagamitan.
0: At dahil nga dito, napupulaan ang mga Kristiyano sapagkat sinasabi tuloy ng mga hindi natin kapanalig na pera lang ang habol ng mga Christian churches sa kanila.
1: Ayun ang
0: nakakalungkot. Oo.
1: Yan ang, kumbaga, na-generalize tayong lahat. Di ba? Parang ganyan. Dahil sa mga ganyan, kahit na hindi mo ginagawa, ang tingin tuloy ng iba, ay ganyan din lahat ng Christian churches.
0: Actually, Pastor Erwin, meron akong kakilala na ganyan ang ginagawa sa kanilang church. Ang ginagawa nila, meron dalawang, kumbaga, ay offering box. At yung isa ay yung regular na or usual na tithes and love offering ng church. At yung isa ay offering dun sa pastor. Na kapag ikaw ay sinasabi nilang napagpala doon sa pangangaral ng pastor, ilalagay mo yung, maglalagay ka ng offering para sa pastor doon sa box na yon. At ang nakapagtataka lang, pagkatapos nun, yung kahon na yon, hindi dadaan sa counting team. Diba?
1: Diretso.
0: For accountability, records purposes. Diba meron naman talagang counting team eh. Diba na kung saan ay talaga i-double check yung tama ba pagbibilang ng pera at i-record lahat yan at i-report yan sa congregation, nilalagay yan sa bulletin.
1: Pastor Eric, take note, offering. Diba? Sabi mo team, hindi isang tao lang ang nagbibilang.
0: Tama. Kaso yung box nga na yun, na offering for the pastor, diretso sa opisina ng pastor. At walang nakakaalam ng naging laman ng kahon na yun, kundi yung pastor lamang. At ito rin church na to ay nagtuturo ng tinatawag na first fruit offering. Yan. At yung first fruit offering naman daw ay kada, nakikita ko yan eh, kapag malapit na yung Enero. Diba? Kasi magpapasko. Tapos pag malapit na Enero, nag-a-announce na sila first na fruit, bilang hakbang ng pananampalataya, yung first fruit. At ano ba pagkakaintindi mo sa first fruit offering, Pastor
1: yung unang
0: Erwin?
1: Ano, diba? Ang unang doon sa word, the first fruit, diba? Siyempre, yung unang bunga ay ibibigay mo sa Panginoon.
0: So, kumbaga, mukhang sa unang sweldo.
1: Mo, mukhang unang sweldo ng taon ay mukhang doon sa kwento mo ay yung unang sweldo ng taon ay mapupunta, 'di ba? Sa mabuti ko sa church, 'di ba? Sa pastor mapupunta.
0: 'Yon ang nangyayari nga sa kanila. Mm-hmm. At bagamat meron silang disclaimer at sinasabi nila na ito ay voluntary lang.
1: Mm-hmm.
0: Subalit, pag nabasa mo 'yung mga post nila, ay nandun 'yung guilt tripping.
1: Mm-hmm.
0: Na para bang kulang ka ng pananampalataya kapag hindi ka nakibahagi sa ganitong pagbibigay nung first fruit.
1: Mm-hmm.
0: At dito nga ay lumalabas na ang pinag-uugatan ng ganitong mga practices ay yung ang tinatawag na prosperity gospel.
1: Mm-hmm.
0: At Pastor Erwin, kasi pag sinabing gospel, good news,
1: mm-hmm,
0: ano ba itong prosperity gospel sa iyong pagkakaintindi?
1: Well, ang sa akin pagkakaintindi ay nakapaloob doon sa, sabi nga, sa gospel preaching ay yung kaakibat na yaman ng mundo. Diba? Kumbaga, para bang may kasamang pangako kapag ating tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, ay para bagang kaakibat noon ay yayaman ka. Parang ganoon. In a kumbaga, summary, yayaman ka kung tatanggapin mo ang ating Panginoon.
0: Dali, naalala ko, Pastor Erwin, aminin ko na ako, nung bago kong Kristiyano, ay napaniwala ako ng prosperity gospel.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko yan sapagkat yung ate ko nagtatrabaho sa isang kumpanya at katapat nung office nila ay yung office ng isang kilalang prosperity gospel preacher sa Amerika.
1: Mm-hmm.
0: At nakakuha siya ng mga magazines.
1: Mm-hmm.
0: Nitong prosperity preacher na to ibinigay sa akin at ako isang bagong mananampalataya,
1: mm-hmm,
0: na talagang nagnanais na lumago sa kaalaman ng Biblia. Akala ko totoo yun, so inaral, mm-hmm, ko, nagsisimula ako na i-share sa aming mga Bible study do sa church na aking unang dinadaluan. At buti na lang una yung aking father in the faith na sumalangit na, si Reverend Jesse Dedel, yung nagdala sa akin sa Panginoon, nag-disciple sa akin, ay doon pala nag-express na siya ng kanyang pag-aalinlangan sa ganung, mm-hmm, mga katuruan. Mm-hmm. In fact, pinakita pa niya sa akin yung, didala ko yung magazine, pinakita niya yung picture ng mag-asawang prosperity gospel preacher. Mm-hmm. At talaga namang, bukod sa mukhang mamahalin yung kalilang suot na katulad nung prosperity preacher, ay talagang, mm-hmm, mukhang mamahaling Amerikana ba.
1: Mm-hmm.
0: At na kung todo alahas sila. Sabi ng kaibigan ko, is this the kind of image that we want to portray as Christians? Ano ang message na kinoconvey nito?
1: Mm-hmm.
0: Nagsimula siya mag-express ng kanyang question doon.
1: Mm-hmm.
0: At pagkatapos, naalala ko, 1987, umatend ako ng Decision 87 ni na Greg Laurie.
1: Mm-hmm.
0: At yung nga, in partnership with other churches ng Calvary Chapel. At nakita ko doon sa book table. Kaya maganda yung mga book table eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Nakita ko sa book table yung booklet na sinulat ni Gordon Fee.
1: Mm-hmm.
0: Diya siya yung author ng How to Read the Bible for All It's Worth.
1: Mm-hmm.
0: At doon kanyang aklat ay tinalakay niya yung ang title The Disease of the Health and Wealth Gospel. At nung akin ang binabasa, doon ko nakita na ito palang prosperity gospel ay spiritual poverty ang idudulot sa atin. Hindi ito makapaglalapit sa atin, mm-hmm, sa Panginoon, kundi ito pa yung maglalayo sa atin dahil magiging focus na natin ay sa tinatawag na material blessings,
1: mm-hmm,
0: sa halip na spiritual blessings. Doon na nagsimula yung yun na yung pagtalikod ko sa, mm-hmm, prosperity gospel.
1: Well, malaking tulong, 'di ba? Syempre, the late Jesse Dedel, 'di ba? Mabuti na lamang at medyo kumbaga sa ano, ginising ka, 'di ba, sa katotohanan. Dahil kung hindi, eh baka isa ka ngayon sa prosperity preacher ng Pilipinas.
0: At doon sa The Disease of the Health and Wealth Gospel, nakita ko doon, ang sabi nga kasi dito sa 3 John chapter 1 verse 2,
1: mm-hmm,
0: ang sabi dito ni Pablo, ni John, mahal kong gayo Idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Sa English, Pastor Erwin, nandun kasi pag tiningnan mo sa King James Version, nandun yung salitang prosperous.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kanilang pagkabasa nila nung salitang prosper. Eh kaagad, ang naging conclusion nila, ang tinutukoy na nito ay pananagana o pagyaman spiritually. Pagyaman, mm-hmm, hindi lang spiritually, kundi materially. Basahin ko sa King James, sabi rito, mm-hmm, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. At batay dito, mm-hmm, sa salutation, mm-hmm, na ito, sa greetings na ito, nitong si John kay Gayo o kay Gayo, kay Gayus, ay sinasabi nila na kasi nga, I wish above, mm-hmm, all things, mm-hmm, that thou mayest prosper. Mm-hmm. So mula dito sa verse na to, sinasabi nilang kalooban ng Diyos na tayo'y mag-prosper. Sa madaling, mm-hmm, salita, kalooban ng Diyos na tayo ay yumaman, managana. At, mm-hmm, kapag tayo ay naghirap, wala tayo sa kalooban ng Diyos.
1: Mm-hmm.

0: katawan. At ibig sabihin nun, kapag ikaw ay nagkasakit, kasi may kasalanan ka. Mm-hmm. O kulang ka sa pananampalataya. Mm-hmm. So yun yung ipiniliwanag ni Gordon Fee na mali yung interpretasyon mm-hmm. nitong 3 John 2. Kasi kumbaga, ito ay salutation, pagbati. Yes. Totoo, it's John's wish for Gayo. Mm-hmm. Diba? Pero hindi ibig sabihin na this is a promise of prosperity.
1: And besides, mukhang hindi naman yung yaman ng daigdig o prosper ang nasa isipan lang siguro ni John kung nandyan man, kasi hindi naman binanggit eh. Pero obviously, diba, doon sa verse 3 and 4, eh, may binanggit siyang walking in truth. And it's about fellowship sa ating Panginoon. And I do believe naman talaga na yan ang palaging message, lalo na ng first letter, second and third letter, about our fellowship with God. Yung pagyamanin natin, di ba, yung ating intimacy with the Lord. I do believe mas malapit sa context yun eh, di ba? Kasi walang binangkit na yaman ng mundo. Literal, di ba? Walang binanggit si John. Pera, wala naman siyang binanggit doon.
0: Actually, nakakatawa kasi batay daw sa magandang o mabuting kalagayan ng buhay espiritual ni Gayo. Kaya ganun din daw sana na siya ay nasa physical, mabuting kalagayan at malusugang pangangatawan. Pansinin mo yung pagkakasabi, Pastor. Nasa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan, hindi tinutukoy dito yung pagyaman. Kumbaga, it is his prayer at hindi yung masama na ipag-pray natin na ang ating kapatid, ang ating mga mahal sa buhay ay maging mabuti ang kalagayan, maging malusog ang pangangatawan. Subalit, nasa kalooban pa rin ng Panginoon, pag-uusapan natin titawag na provision mentality, di ba? Nasa kalooban ng Panginoon kung anong pagpapala ang kanyang ibibigay. Hindi mo pwedeng sabihin na this is a universal promise na ang kalooban ng Diyos na tayo yumaman sapagkat iba na yon. Iba na. At saka sa context nito, Pastor Erwin, pinag-uusapan dito yung mga naglilingkod sa mga kapatid na pinuri nga niya itong si Gayo. Sabi nga rito sa Magandang Balita Biblia sa verse 5 ng 3 John, "Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kilala ay nagpapatuloy na tapat ka. May mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos." So makikita mo na si Gayo kasi ay matulungin sa mga manggagawa ng Diyos. At tinutulungan niya. At pansinin mo, Pastor Erwin, ang description sa mga manggagawa ng Diyos. Sabi sa verse 7, "Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos." Ito palang mga missionaries na to, mga itinerant preachers, hindi sila nangingilak sa mga hindi mananampalataya. At kung bigyan mo sila, hindi nila tinatanggap. Sapagkat naniniwala sila na ang gawain ng Diyos ay dapat na suportahan ng mga mananampalataya ng Diyos. At ang sabi nga dito ni John, dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. So yun ang kung may pero man pinag-usapan sa 3 John, hindi tungkol sa personal na kasaganaan o pagyaman, kundi pagiging pagpapala sa mga manggagawa upang lalong kumalat ang ebanghelyo, ang katotohanan. At hindi rin para sa pagpapayaman ng mga nagpapakilalang lingkod ng Diyos.
1: Kasi may nabanggit, dahil nabanggit mo nga yung pagpapayaman, di ba? Using the gospel, nabanggit yan, warning yan eh, ni Paul kay Timothy. So ito ay para sa mga, technically, para sa mga manggagawa ng ating Panginoon, na syempre, ini-apply na lang din natin sa lahat ng mananampalataya. May binanggit si Pablo patungkol ito doon sa mga false teachers, di ba? Ang ginagawa nila doon sa verse 5, 1 Timothy chapter 6, verse 5, sabi nga dito ay constant friction between the people.

0: people of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. Yung godliness dito, yung practice eh, the ministry, para sa kanila ang tingin, parang ginagamit nila eh, di ba, sa pagpapayaman. At sinaway dito ni Pablo nga, binigyan ng warning si Timothy na huwag kang gumaya sa kanila. Dahil nga sinabi niya, for the love of money, dito yan. Take note, yung pagmamahal sa pera, greediness ang pinag-uusapan dito. Eh, sabi, is a root of all sorts of evil. At nakakalungkot pa dito, sinabi rin ni Pablo, some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Sinabi niya, but flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. So may warning na eh, si Pablo, o may warning na ang banal na kasulatan, ang scripture, lalong-lalo na sa ating mga nagpapastor, di ba, mga manggagawa ng Panginoon, na mag-ingat tayo. Dahil ang ministry ay hindi yan means para sa pagpapayaman. Yan ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, we are under shepherds, di ba? We must shepherd the flock of God. Napakalaking pribilehiyo at responsibility yung pangangalaga, di ba, sa kawan ng ating Panginoon.
1: Well, ang sabi nga ni Pedro sa 1 Peter, nabanggit mo na rin lang yan. Mm-hmm. Ang sabi rito sa Ang Bible, Pinoy version, sa Chapter 5, verse 2 ng 1 Peter, gusto ng Diyos na bantayan ninyo sila, yung mga tupa, kasi inutusan nga niya na alagaan yung mabuti ang mga tao, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, gaya ng pag-aalaga ng isang shepherd sa mga tupa niya. Gusto ng Diyos na bantayan nyo sila ng buong puso at huwag yung napipilitan lang. Magtrabaho kayo, kasi gusto niyo talagang mag-serve at hindi dahil sa bayad. Diba? Sabi, not for shameful gain, sabi sa English. At yung nga daw sa ating pangalaga sa church, ay hindi ho natin dapat habunin lang ay dahil merong bayad. Diba? At dito nga sa 1 Timothy chapter 6, muli, babasahin ko sa Ang Bible Pinoy Version, nagbabala nga si Pablo at sinabihan kay Timothy na iwasan niya ang ganitong mga tao, na may mga tao na ang sabi eh, ang bigat ng pagkakasabi rito eh, sa verse 5, mga di matapos-tapos na sagutan ng mga taong sira na ang isip at di na alam ang katotohanan. Iniisip nila na yayaman sila dahil sa religion. At dahil nga doon ay yung patituro ng Diyos ay nababaluktot na. Meron ako nabasa. Ang sabi niya, si Jesus daw ay nagsusuot ng designer clothes. Kasi nga naman, yung damit ng Panginoon, pinagsugalan, dapat hatiin sa apat, di ba? O pagpipirapirasuhin. Pero sabi ng sundalo, eh, wag, sayang, kasi nga, seamless eh. Para yung isang brand ng t-shirt, di ba, no? Na seamless, wala, hindi makikita yung tahi sa gilid. At sabi niya, dahil daw doon, ang Panginoon ay nagsusuot ng designer clothes. Pero ang point doon is, mas maganda yung tela na buo kaysa yung magmumukhang paghinati-hati, magmumukhang basahan. Di ba? Hindi naman yun ang point na ang Panginoon, kasi nakatira signature niya, kaya daw yung mga suot niya, signature clothes. At meron pa doon na sabi nila, na di ba sabi ng Panginoon, foxes have holes, birds have nests, but the Son of God does not even have a stone to lay his head upon. Ang sabi nila, ang paliwanag nila, kasi daw ang Panginoon hindi daw naayos ng organizers yung seminar. Eh nung panahon eh, wala pang mga hotel, di ba? At dahil doon na hindi daw naayos, na bulilyaso kumbaga yung accommodation ng Panginoon, kaya dahil wala doon siyang matiran doon, eh umalis na lang daw ang Panginoon at bumalik sa magandang bahay niya sa doon ho sa Galilee, which is a twisting of the word of God. Diba?
0: Wala talaga sa salita ng Diyos po yun. Diba? Kumbaga parang katang-isip na lang yun. Ikaw na lang ang naglagay eh. Ikaw ang naglagay doon. Hindi naman nakasulat. Diba yung mga ganyang bagay?
1: Eh kaya nga hindi ka takataka ang babala ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 9. Pero yung mga gustong yumaman, natutukso sila at natatrap sa mga walang kwenta at nakakasamang kagustuhan nila. Yan ang humihila sa kanila pababa hanggang sa masira na sila at mawasak. Kasi ang pagmamahal sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera, kaya nalayo sila sa faith at napasama ang buhay nila. Dahil kung mali ang pagkakaintindi mo sa Word of God, eh mali na rin na magiging hindi lang ang pamumuhay mo, kundi yung pakikitungo mo sa Diyos.
0: Yes. Saka yung motive mo talaga, notice, sabi niyan, desire to get rich. Diba? Hindi naman yung mga rich mismo. Dahil alam naman natin, siyempre may mga pinagkalooban din naman ng ating Panginoon, diba? Ng yaman. Ang sinasabi diyan ni Pablo, yung desire mo kasi to get rich, yan ang magpapahamak eh. Kung ang, for example, diba, ilagay natin sa context ng church, eh kung desire mong, kumbaga yung religion, eh gamitin mo nga to get rich. At totoo naman, aminin din naman natin na talagang may pera sa religion, Pastor Eric. Kasi pag inobserve din naman natin, diba, maraming nagtatayo ng kumbaga, sabi, kulto, diba? At talaga namang may pera. 'Di ba yung kanilang mga pinuno, 'di ba, diyan sa mga kulto. So alam natin naman talaga na merong pera sa religion. Kaya nga may warning, pinag-iingat na hindi dapat 'yan ang motibo. Siyempre lalong-lalo na sa totoong iglesia ng ating Panginoon ay hindi 'yan ang motibo, 'di ba, ng isang pastor, 'di ba, isang nangunguna. Hindi pera ang motibo, kung hindi yung pagkatawag sa atin ng Panginoon at yung pagmamahal natin siyempre sa ating Panginoon.
1: Ang malungkot, Pastor Erwin, hindi lang mga tinatawag na kulto o hidwang pananampalataya ang nasasadlak sa pag-aakala na yayaman dahil sa religion. Kasi ako may nabalitaan ako, Pastor Erwin, na merong isang mga banyagang missionary, hindi ko na lang sasabihin kung saan bansa galing, na kasi very generous ang kanyang mga kababayan na mga Kristiyano para mag-support sa mission work sa Pilipinas. So ang gagawin nila ay pupunta sila dito, pero hindi talaga sila magpa-plant ng church. Ang gagawin nila, maghanap sila ng mga maliliit na church na kung saan eh, kasi syempre pag may pagkakataon na yung pastor hindi nasa swelduan nga ng tama eh. At may pagkakataon pa na kulang lang ang sweldo, lalong hindi naman maaasahan na maayos ang benefits niyan. SSS, pag-ibig, PhilHealth. So ang gagawin itong missionary, quote-unquote missionary, kakausapin yung pastor at sasabihin niya na kung papayag siya ay kumbaga papalitan yung pangalan ng church. Ipapangalan doon sa church na nag-send doon sa missionary. Tapos, yung pastor, susweldohan niya. So, kumbaga, missionary ka sa sariling bayan mo. Susweldohan niya, at kung titingnan mo, talagang yung sweldo, higit na malaki kumpara sa kasalukuyan tinatanggap ng pastor. Kaya may pastor na natutukso doon. At dahil doon, tinatanggap yung ganong offer. At pagkatapos noon, ay... yung pastor na yung missionary, siya banyaga, yung magiging senior pastor, no, yung banyaga, at ang mangyayari ngayon doon tumatanggap siya ng malaki, tapos yung binibigyan niya bagamat malaki sa pananaw ng pastor, bahagi lang yon, maliit na bahagi lang yon ng talagang napapakinabangan niya, maganda yung bahay niya, pag-golf lang. Yun yung malungkot na kalakaran.
0: Pero
1: bagamat hindi naman natin nilalahat,
0: oo,
1: nagtatrabaho yung Pilipino. Hindi naman natin nilalahat dahil may mga kilala ko tayo na mga banyaga na talagang missionary na sacrificial talaga. No, kaya hindi naman ho natin hindi na rin natin tinukoy para hindi umalahat. Pero ang point natin, may nangyayaring ganon, Pastor. Kasi nga, ako ang paliwala ko dyan, yan ay indikasyon din naman ng kaya nahuhumaling sa ganito mga katuruan. Indikasyon din yan ng naging kapabayaan sa mga manggagawa, 'di ba? Ang sabi nga ay yung mga cults, pagkamatindi nga lang kulto nangyayari ito eh, pero yung mga cults o yung ganyang mga anomalya, mga corruption, yan daw yung unpaid bills of the church. Mm-hmm. Dahil may pagkukulang, kaya ito ngayon ang nangyayari. Mm-hmm. At katulad niyan, na siyempre, dahil nga nagkukulang din naman sa pagsuporta sa pastor, kasi, di ba, kaya naman tayo nagbibigay is to help the needy and honor the work of the Lord. Mm-hmm. Yan naman yung ating dapat nating tandaan. Mm-hmm. Dahil nga nagkukulang sa pagtulong, di naman yung nasa minister ka dahil sa pera, pero siyempre, ay kailangan din naman na tustusan ang pangailangan ng manggagawa. Mm-hmm. Di ba? Kasi sabi nga rito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18 sa ang Bible Pinoy version, yung mga leaders na nagli-lead ng maayos, dapat i-appreciate ninyo sila at bigyan ng tamang suporta. Lalo na yung nagtatrabaho ng mabuti sa pagpipreach at pagtuturo. Sabi nga sa scripture, huwag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan nito ang mga butil. Mm-hmm. At dapat pasweldohin ang nagtatrabaho. Mm-hmm. Yun naman ang tama. Pero yun nga, ay dahil di sa pagkukulang, sa pagsuporta, sa pangangailangan, kaya tuloy may mga nahuhulog, hindi lang sa ganung setup na kukunin kitang pastor ko. Ako magiging senior pastor mo, papangalanan mo yung church mo na pangalan ng aming church. Kundi may mga nahuhulog nga din naman dahil dito sa mga prosperity gospel. Kasi sipin mo, ang bilis na pera niya. Easy money yan, pastor. Kung bibilangin mo, unang sweldo, kahit na sabihin mo na yung mga miyembro, eh puro minimum yan.
0: First diba? Fruit eh.
1: Although mali yun eh, kasi ang first fruit, Pastor Erwin, sa aking pagkakaintindi, di mag-harvest ka. Yung, hindi naman lahat ng harvest ibibigay mo eh. Kundi yung na-harvest mo ng araw na yun, first fruit, o kumbaga sa patis, di ba?
0: Kapag unang yung piga, patis, unang, ano?
1: Unang tulo ang tawag, di ba? Kumbaga sa gata, yung unang lumabas sa piga, yung kakang gata. So, yung unang, yung ani ng araw na yun, yun ang ibibigay mo sa Lord. Hindi ibig sabihin yung buong anihan. So, ganun din naman, pag matutuo na ibibigay natin sa Panginoon ay yung pinakamainam, sinabi sa Proverbs, pero hindi ibig sabihin nun na pag inaral mo, yung buong sweldo ibibigay mo. Paano naman yung pamilya?
0: Yes,
1: nung miyembro mo. I-compute mo na lang kung sakali no, na 30 yung miyembro mo. Tapos puro minimum yung sweldo niyan. Tapos ay lahat yan magbigay ng first fruit. Isipin mo, gaano kalaki yung napunta doon sa pastor. At ang malungkot nito, paano yung pamilya ng mga yun? Eh sabi nga ng Bible,
0: yun, diba? Kawawa naman.
1: Sabi nila, dapat daw naghanda ka para pa nagsakripisyo ka sa pagbibigay ng first fruit. Hindi mo pabayaan ang pamilya mo. Hindi
0: ikaw mo mag-adjust. Mag-adjust ka.
1: Eh, ang sabi ng Biblia, kapag napabayaan natin ang pangailangan ng ating mga mahal sa buhay, itake pa natin ang mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya malungkot na yung ganyang kalakaran, nagbibigay ng hindi magandang reputasyon sa gawain ng ating Panginoon.
0: Maganda yung balansihin lang natin, Pastor, kasi nabanggit mo nga, di ba, na hindi natin sinasabi na huwag naman magbigay. Kasi marami naman na passages sa Bible na ine-encourage, di ba, ang mga mananampalataya patungkol sa pagbibigay. For example, sa 2 Corinthians chapter 9, ito ay patungkol sa pagbibigay, di ba, simula sa verse 6. Now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows generously will also reap generously. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Kumbaga, may purpose din naman yan. Sabi nga, binebless ka ni Lord in order for you to be a blessing. At patungkol din naman sa mga manggagawa. Kasi na-preach ko rin naman, Pastor Eric, yung sa 1 Timothy, katatapos lang namin. Eh, kasi nga, yan talaga po yung trabaho na kaya nga ng pastor, di ba? Kaya nga, sabi, the laborer deserves his wages, di ba? Kasi yan talaga yung trabaho, ay yung mag-aral at syempre, pakainin, di ba, ng salita ng Diyos yung mga yung congregation. At we also acknowledge, kasi may nagsasabi na dapat daw ay kagaya ni Pablo, di ba, tent maker. Meron po talaga na pastors na mga tent maker, pero hindi rin naman po sinabi sa Bible na parang lahat dapat ganyan na, di ba? Kumbaga,
1: meron tayong kaibigan na pinagmamalaki niya na wala silang swelduhang pastor.
0: Which is,
1: na para bang kasalanan naman kung tumanggap ka ng tumanggap. Sweldo.
0: Oh, kasi sinasabi din naman, di ba, sa Bible, in even Paul said that yung mga ministers, di ba, they will live by the gospel. Kumbaga, doon din. At marami din naman passages, kagaya nun sa Galatians 6:6, nabanggit din naman kasi dito, sinabi dito, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. I think,
1: basahin ko sa ang Bible, Pastor.
0: Sa ang Bible. Maganda rin, diretso yan eh, di ba, yung ang Bible. Mas sabi maintindihan dito, natin.
1: Dapat i-share ninyo ang lahat ng magagandang bagay na meron kayo sa taong nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Saka yung nga, yung sinabi nga nila na yung leader na nagli-lead ng maayos.
0: Mm-hmm. Nang maayos. Sabi ko nga, ano yan eh, may qualification yan pagdating doon sa kung sino yung bibigyan. Diba? Who leads well? And then, syempre, who labors in preaching and teaching. At sinabi
1: lalo
0: din dyan sa 1 Timothy.
1: Nagtatrabaho ng mabuti.
0: Yes. Tapos meron dyan, yung, of course, living a life of integrity. Kasi binanggit din naman dyan, patungkol doon sa kasalanan na, di ba? Yung tungkol sa mga elders. So, may qualification din naman. Hindi naman din basta-basta sa pagdating doon, sinasabi ni Pablo. So, gusto lang ating balansihin. Di ba? Na mas maganda talaga ang church ay, kumbaga, kung kaya rin lang, nauunawaan natin, Pastor Ray, siguro hindi naman talaga lahat ng church ay kayang-kaya talaga, di ba, na fully i-support yung pangangailangan ng pastor at yung kanyang pamilya. Pero kung kaya rin lang naman ng church, di ba, na suportahan yung pastor, syempre, alam naman natin ngayon, di ba, kung ano yung kailangan. Dito sa amin, sabi nga, naalala ko nung kasama kasi ako sa nag-church plant, Pastor Eric, dito sa GCF Nubali, nung pinag-uusapan na nga yung patungkol dyan sa suporta, ay sinabi nga, siguro at least ilagay natin sa, parang may median, di ba, kinuha yung pinakamataas, kinuha rin yung pinakamababa, ilagay natin sa gitna, di ba, yung parang suporta. Yan yung naging principle dito. Kasi nga, pangit din naman kasi, di ba, kung hindi rin naman talaga natin parang sinusuportan, pinababayaan, di ba, quote-unquote, pinababayaan natin yung ating manggagawa. Hindi rin, magre-reflect din naman yon, di ba, doon sa church na pinaglilingkuran.
1: Kaya, yeah, kasi yung balance iba. Tama, balance eh. Kasi iba naman na walang problema. Si Pablo ay, kumbaga, tent maker. Kasi ginagawa rin naman natin trabaho eh. Yung gusto natin linawin ha. Ngayon, kung sakali na yung pastor, halimbawa, maging empleyado sa, halimbawa, sa call center o sa may kilala akong ganyang pastor o may kilala akong isang pastor, barista. Di ba? At yung iba naman, government employee. So, ngayon, nagtatrabaho sila at, o iba, nagninegosyo. Pero, tama yun. Si Pablo ginawa yun. Pero meron din tayong mababasa sa Bible na nung pagkaya na siyang suportahan ng church, tumututok na siya sa tungkulin niya. Hindi ho yung tuloy-tuloy ang kanyang pagiging tent maker.
0: Actually, yun sinabi niya yan, di ba, sa Corinthians. Remember, apakaraming issue kasi ng Corinthian church. Pero dun sa Philippians, tumanggap si Pablo. Di ba? Kaya nga partner niya sa gospel, yung Philippian church. Ang pagiging partner naman, obviously sa chapter 4 pinakita na, sabi on the matters of giving and receiving, kasi nakikipag-partner sa kanya itong Philippian church dun sa kanyang syempre pagiging missionary niya, di ba? Tumatanggap naman si Pablo. Hindi natin sinasabi na totally wala siyang tinatanggap. Sa Corinthians, may nabanggit siya doon na ayaw niya hangga't maaari, di ba? Kasi nga may issue doon eh. Pero sa Philippians, tumanggap siya. So kaya makikita rin naman natin yung pagbalanse sa bagay na ito.
1: At pagdating nga dyan sa tinatawag na balanse, Pastor Erwin, dun nga makikita, iiwasan natin na tayo'y mapunta sa magkabilang extreme. Yung magkabilang kanto, kumbaga.
0: Yes.
1: Dapat balanse nga eh, yun ang ginamit mong word eh. Tamang-tamang word yan, balanse. Yes. Kasi meron tinatawag na poverty mentality at meron tinatawag na prosperity mentality. No, yung siyempre obviously yung prosperity gospel ay nandun sa prosperity mentality na para bang kapag ikay nananagana, pinagpala ka.
0: Mm-hmm.
1: Kapag naman ikay naghihikahos, isinumpa ka.
0: Mm-hmm.
1: Yun namang sa poverty mentality, ang sinasabi naman nila ay kapag ikaw ay mayaman, mukhang automatic mukha kang pera.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw yung isinumpa. Mm-hmm. Kumbaga, ang kayamanan ay necessary evil.
0: Mm-hmm.
1: At yun namang mga mahihirap, blessed are the poor.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kanila namang pinangahawakan. Yun naman o yung poverty mentality.
0: Yes.
1: Eh, alam ninyo,
0: hindi rin naman tama.
1: Pareho natin dapat iwasan yan. Yung nagpapayaman sa pwesto at yun naman po pinahihirapan kasi alam mo, Pastor Erwin, ito hindi ho nagmamarites tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: Meron akong alam na may isang church na nangako na susuportahan ng isang pastor, ang pastor nila, at kasama sa pinag-usapan. Kaya maganda ho, may kontrata talaga eh. Na nilagay ho doon na monthly tatanggap ng sabihin na natin 2,500 worth of groceries. Binata pa yung pastor eh. Mamahal din ako. Nag-grocery ako ngayon. Dahil misis ko ay nasa ibang bansa. Ay ako ang gumagawa ng ganun mga bagay. At alam ko, kulang yun eh. Pero syempre, kasi may pamilya ako.
0: Eh kung single naman.
1: Uh-huh. Eh kung single.
0: Pwede,
1: kaso, hindi nila tinutupad yung usapan. Ito, narinig ko mismo dun sa pastor eh. Ang binibigay sa kanya ay less than 1,000 pesos worth of grocery. They did not keep their word. At sabi, bakit? At ang katwiran daw, para matutong manampalataya yung pastor. Tama ba namang mentality yun?
0: Hindi, kumbaga, hindi mo in-honor eh. Usapin naman ang integrity yun. Yung napag-usapan ninyo ay hindi mo in-honor. Ay, hindi naman, walang kinalaman yung pananampalataya doon naman.
1: Eh kasi parang dati Pastor Erwin, favorite mentality yun eh.
0: Ang mag-sacrifice ka.
1: Parang mag-sacrifice ka kasi yun ang nakapagpapatibay ng iyong pananampalataya. Eh, alam nyo, kaya po may mga nakalulungkot. Ito prayer ko Pastor Erwin eh. Kasi nung bago ako nagpastor, ako'y nagtatrabaho sa isang malaking TV network. At ang hindi naman nun sa pagyayabang, yung aking sweldo naman doon ay 5-digit salary. Hindi naman 10,000 lang. Sir Erwin, malaki naman. At ginagawa yun upang kami nga ay hindi matukso na tumanggap ng lagay. Kasi medyo sensitibo yung aming ginagawa eh. Investigative journalism eh. Kumbaga, hindi naman pwede ACDC ka. Attack, collect, defend, collect. Yan ang tawag namin eh, ACDC. Attack, collect, defend, collect. Nung nag-resign ako, yun ang prayer ko sa Lord kasi alam ko na magsisimula talaga ako sa mababa eh. No? At buti nila yung asawa ko sa umpisa ng aking paglilingkod ay nagtatrabaho sa isang government-owned corporation. So kahit pa paano, may pantutustos sa pangailangan namin pamilya. Diba? Pero kung yung sweldo ko aasahan, talagang mahihirapan kami ng gusto. At ang prayer ko sa Lord ay handa akong mag-sacrifice. Pero ang pakiusap ko sa Lord na wag naman na dumating sa point na yung mga anak ko ay magutom ng wala sa lugar. Kumbaga ay magkikahus kami tapos mangyari ay sumpain nila ang Diyos na aking pinaglingkuran. Kasi masakit eh. Dahil may mga pastor na nasabi na anak nila, bakit pa kasi nagpastor ka eh? Bago ka nagpastor, maganda-ganda ang buhay. Mismong isang pastor nagkwento sa akin nun eh. Malungkot yun. At yun ang prayer ko sa Lord. Kaya hindi mo maganda yung poverty mentality rin. Ang ganda nga Pastor Erwin ng prayer ni Agur. Sa Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Sabi, Lord, may dalawang bagay akong hinihiling sa iyo. Ibigay mo sana bago ako mamatay. Pigilan mo akong magsinungaling at wag mo akong gawing napakayaman o napakahirap. Ibigay mo sa akin yung pagkain kailangan ko lang. Baka pag yumaman ako, sabihin ko, Lord, hindi kita kailangan. Pag naging mahirap naman, magnakaw ako at bigyan ka ng kahihiyan. So ang pananaw nitong si Agur, ito nga, Pastor Erwin, yung provision mentality or stewardship mentality. Ano ba itong mentality nito, Pastor Erwin?
0: Ang provision, di ba, ay dapat maunawaan natin, lahat ng meron tayo ay sa Panginoon yan. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng ating resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay sa Kanya.
1: Lahat tayo steward.
0: Steward tayo, katiwala. Manager. Hindi tayo yung may-ari, kundi tayo yung mga manager, di ba? Parang ganyang katiwala ng Panginoon.
1: Ibig sabihin, Pastor Erwin, yung halimbawa, kung kahit pangalan mo, kahit pangalan mo ang nakasulat sa titulo ng lupa o sa rehistro na ng kotse.
0: Panginoon, alam natin Panginoon ang may-ari niyan.
1: Kaya 'di ba dinededicate nga natin maging ating ari-arian.
0: Kaya dapat din naman pagyamanin, 'di ba? Or sabi natin maging faithful tayo. Hindi rin naman dapat waldas tayo, 'di ba? Dahil hindi tayo may-ari, waldas, 'di ba? Hindi ganoon. Sa isang
1: at corporate. Hindi naman pinagbabawal ng Biblia magsikap tayong umasenso.
0: Dapat patuloy kasi ang Panginoon din naman nagbibigay ng lakas sa atin, 'di ba? Para makapagtrabaho nga. So dapat ay faithful, yung faithfulness na andun tayo. Yeah, yun yung provision mentality. Hindi, tama ka Pastor Eric, hindi prosperity, hindi rin poverty, kundi provision mentality. At kagaya mo rin naman Pastor Eric, sa aking testimony, tayo rin naman ay nanggaling sa corporate world. Diba? From 1995 to 2009 ay nagtatrabaho tayo. At bago nga ako umalis sa corporate world ay kumbaga maganda-ganda na ang ating pwesto sa IT industry. Diba? Nandun na tayo. Kumbaga kasi noon yun ang prayer ko, Lord, by age 30 sana manager na. Diba? Umahawak ka na ng departamento. At nandun na tayo nung mga panahon na yon nung tinawag tayo ng ating Panginoon. At syempre, aminin ko, nagkaroon ng adjustment. At syempre, tama ka. Gaya mo rin, di ba? Hindi naman pareho yung ibibigay eh. Di ba? Na kung magkano ka na sinasahod mo noon, eh, nung lumipat ako sa church, ay the same. Hindi po, di ba? Malaki talaga yung difference. Subalit, nakita ko naman hanggang ngayon, ay hindi nagkulang ang Panginoon. Yun yung provision ng ating Panginoon na hindi naman talaga naghikahos, di ba? Nagkaroon ng adjustment pero hindi naman naghikahos tawag natin sa buhay. Kumbaga ay kumain ang aking mga anak sa awa ng Panginoon hanggang ngayon nag-aaral, di ba? College na ang aking panganay at mag-grade 11 naman ang aking bunso. So patuloy naman yung sabi natin yung provision ng ating Panginoon. At ngayon nakita ko may mga tumutulong na tao eh. Dahil alam ko naman, miyate, kung sa church lang, hindi talaga sasapat, 'di ba? Dahil nga ang laki na ng inflation, lalong-lalo na after ng itong nagdaang pandemic, 'di ba? Talagang tumaas lahat. So may mga nakita ako na nagpadala si Lord eh. 'Yun yung provision niya eh. May mga taong nagtumutulong para i-augment, 'di ba? Kung ano yung meron ka. Panginoon kasi alam niya naman eh kung ano yung kailangan mo. So ino-augment yan. So doon ko nakita, doon ko pa rin na-appreciate talaga yung provision theology na ang Panginoon ay hindi magkukulang. Palaging sapat yung biyaya ng ating Panginoon.
1: At ang attitude, ang mindset na pinag-uugatan ng ganitong provision mentality, stewardship mentality ay yung sinasabing contentment. Diba, yeah. Pastor Erwin, sabi dito sa Philippians, chapter 4, sabi ni Pablo, bagamat nagpapasalamat siya sa tulong, hindi lang isang beses na nakatanggap siya ng tulong mula sa mga taga-Pilipos, ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 11, kasi madalas na mabasa kasi yung verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Eh, akala nila kahit saan. Pero ang context talaga nito, pagharap sa mga circumstances ng buhay because of yung contentment. God enables us to be content. Sabi rito sa verse 11, hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo kasi natutunan ko nang maging contento. Meron man ako o wala. Eh, Pastor Erwin, kung totoo yung tinuturo ng prosperity gospel, ito pa lang si Pablo, may time na siya pinagpala, may time na siya isinumpa. May time na nasa loob ng kalooban ng Diyos, may time na wala sa kalooban ng Panginoon. Parang nangyayari ay disobedient siya kapag siya'y wala. Eh, hindi ho. Sabi dito ni Pablo, natutunan ko nang maging kontento. Meron man ako o wala. Alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon, busog man ako o gutom. Sobra-sobra man ang meron ako o napaka-konti kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas.
0: Mm-hmm. Iyan ang konteksto niyan. It's about contentment in Christ.
1: At pagkilala ito sa provision ni Lord, ah, hindi sa prosperity gospel. Kasi verse 19, at ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ninyo galing sa hindi maubos, mauubos na yaman niya sa tulong ni Christ Jesus.
0: Mm-hmm. Well, Pastor Eric, gusto ko rin linawin. Dahil nga napag-usapan din natin yung contentment nung aking nga na-preach yan. Habi ko, may thin line yan eh, di ba? Between yung sa complacency. Kasi parang pareho sila, pero hindi sila pareho. Kasi parehong satisfied yan, yung dalawang, yung sa contentment at yung complacent sa buhay. Kasi yung contentment, remember, ang contentment natin na kay Kristo. Yung mga complacent na sa buhay nila, ang pagiging satisfied nila doon sa kanilang ginawa. Kaya minsan, wala na silang urge, di ba, to be diligent pa doon sa kanilang mga gagawin. While on the other hand, kapag contento tayo kay Kristo, alam natin, kailangan tayo maging diligent, di ba? Maging faithful pa rin tayo sa ating mga ginagawa. Hindi yung parang wala na. Kaya ka parang ayoko nang, hindi ko na aayusin pa yung aking mga ginagawa dahil satisfied na ako. Diba? Kasi parang ang tingin na iba yun yung contentment. Hindi naman po yun ang ating sinasabi. Kailangan patuloy, diba, yung mga nagtatrabaho, gawin natin ang maayos. Pero ang pagiging satisfied natin ay na kay Kristo. Yan ang sinasabi dyan sa Philippians. Hindi yung satisfied na tayo sa ginawa natin. Diba? Kaya tuloy iba, walang improvement naman na nangyayari sa buhay. Kasi nga, nagtatago naman dyan. Hindi po contentment yun. Complacency na po yung tawag doon.
1: So complacency is not contentment.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. At nabanggit mo nga rin, nag-preach ka dito sa 1 Timothy chapter 6, 'di ba? Mm-hmm. Sabi dito, well, verse 6.
0: Mm-hmm.
1: Sabi dito, well, yumayaman ka dahil sa religion kasi nagiging kontento ka kung anong meron ka. Magaling mag-play of words itong si Pablo, no?
0: Mm-hmm.
1: At ang sabi niya, kasi ano bang dinala natin sa mundo? Wala. Mm-hmm. At wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung meron tayong makakain at masusuot, makontento na tayo doon. Ngayon, hindi sinasabi na yung pagkain at kasuotan, yan lang yung maximum na pwedeng meron tayo. Hindi po. Kumbaga, ito yung minimum na kung umabot sa punto, Pastor Erwin, na sumadsad ka talaga na pagkain at kasuotan lang ang meron ka, nandun pa rin yung pagiging kontento, panatag, hindi mariklamo, nandun ang pagtitiwala sa Diyos. At dito makikita natin na sinasabi rin na nandun din ang pagsisikap na hindi lamang magkaroon ay kabubuhay, kundi umayos ang buhay at umasenso. Yun naman ho ang sinasabi ng Biblia. No, yun ang provision mentality.
0: Kasi pag meron tayong provision mentality, ang key rin dyan, Pastor Eric, tingin ko, ay yung pagiging thankful natin doon sa biyaya na nasa harapan natin. Kaya tayo kontento sa Panginoon kung ano yung binibigay ng Panginoon. Kasi nga, minsan kasi, kaya siguro nauuwi rin sa prosperity, di ba? Kapag palagi tayong tumitingin nung wala tayo. Dahil nga, hinahangad natin na sana ako rin meron yan. Gustong-gusto mo yan. Diba?
1: So, nandun yung greed.
0: Greed na minsan.
1: Covetousness.
0: Diba?
1: O paghahangad.
0: Wala namang masamang mangarap ka. Pero yung greediness na minsan. Kaya nga, yun ang binanggit naman doon sa mga sumunod na talata pa doon sa 1 Timothy chapter 6. Yung desire. Greediness na minsan. Kaya wala kang grateful heart sa Panginoon. Diba? Hindi ka talaga magpasalamat doon sa biyaya na nasa harapan mo na. Kasi ang tinitingnan mo, yung mga biyaya ng ibang tao, doon ka na nakatingin, hindi na doon sa mga ibinigay sa'yo ng Panginoon. Hindi mo tuloy makita yung blessing na nasa harapan mo.
1: Kaya ating mga taga-subaybay, tandaan po natin ito. Huwag ho tayong malaglag sa prosperity mentality. Huwag din tayong mapupunta sa poverty mentality. Balance lang po tayo. Doon lang po tayo sa provision mentality na tayo ay katiwala ng Panginoon sa mga mayroon po tayo sa ating buhay at pananagutan po natin na pangalagaan ito. At kung lolobi ng Panginoon, eh payabungin ito, palaguin ito. Basta malalagot tayo sa Panginoon kung paano po ang ating spending, giving, saving, and investing. Sapagkat nakikita po natin ang katotohanan na tayo po ay katiwala ng ating Panginoon na nagmamay-ari sa lahat. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa amin pong YouTube channel na Expositors Edition. Paki-hit po ang notification bell para wala po kayong ma-miss na episode po natin. At paki-like at paki-share po kung kayo napagpala ng ating talakayan. Kami rin po ay mapapanood sa Facebook at mapapakinggan sa Spotify.
0: Yan, kami pang Expositors Edition ay mapapakinggan din po yan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 DWAY-FM at sa Mindanao Region din po sa DXAS 1116 Your Community Radio dyan nga po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
1: Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
0: Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.
2: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga! Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan. Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan. Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
3: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
3: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
3: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
3: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
3: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
3: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
4: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
5: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10 hanggang 50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakaryan!
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: This is a classical gallery produced by FEBC Radio.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang cheesy na lang talaga.
1: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata
2: at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At panganim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagap. Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kagapay, ito po si Dennis Campanier.
3: At ako naman si Tricia Denise Campanier. Kumusta po kayo mga kaagapay? Mainit pa rin po ang panahon pero thank you Lord, medyo umuulan-ulan na rin paminsan-minsan, lalo na sa bandang hapon. At hindi lang po ang panahon ang mainit, ay mainit din ang mga kaganapan nitong nakaraang mga linggo dito sa Pilipinas.
2: Oo, mainit talaga. Hindi pa nga tapos ang krisis natin sa pagtaas ng presyo ng fuel at mga bilihin. Dumadagdag pa dito yung mga kaguluhan itong mga nakaraang mga araw. Alam mo, minsan tuloy nasasabi natin, di ba, parang pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa mga kagapay dahil meron tayong Diyos na lagi nating kasama gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan. Patuloy natin idulog sa Kanya ang lahat ng ito.
1: Yes, agree Dennis. Patuloy nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Meron ngang sinabi dito sa Jeremiah 32:27 sa Tagalog, "Ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin."
2: Amen!
1: Amen!
2: Salamat o Diyos sa pangakong yan. Walang bagay nga po talaga na mahirap sa inyo. Yes, Lord!
1: Yes!
2: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't iba pong mga platforms kagaya po ng Spotify.
1: Yes, at mga kaagapay, heto babasahin ko ang ilan po sa mga messages na inyong ipinadala sa amin. Sisimulan natin kay Carmelita Julian Marcos Pablo, ang kaagapay natin mula sa Cabanatuan City. Ang sabi niya, blessed afternoon, masayang nakikinig ng inyong program. Pa-request ng Pintong Mahiwaga at Jesus. God bless, to God be the glory. Hello po sa inyo.
2: Hello po, Lola Carmelita.
1: Ng Cabanatuan, nawa narinig niyo po sa panimula ng program ang inyong mga song requests. God bless!
2: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shout out kina Epifanio Salvador, Angel Villaflor Grospe, Mila Pascua, Lenag Don Reyes, Nora Cancela, Rosalinda Ohano Manzano, Louis Mark Agya, Fales Gon Ruth, Ferdy S. Hota, at sina Orlando James Christian Anbagan, at sina Jojo and Marcel Simbulan ng Antipolo City. Hello sa inyo lahat.
1: Happy
2: God bless
1: listening.
2: You. Happy listening.
3: Happy listening po. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. Kaya tutok lang po mga kaagapay ha? Pero sa ngayon po pakinggan muna natin ang mga awiting ito mula sa Papuri 25 album. Simulan natin sa Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit na kasama sina Dennis at Charmaine Campanier, Tricia Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Susundan po yan ng Isusuko Ang Lahat, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joanne Oliveros. Kasama rin sa playlist Ang Pasan, sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Cheris Catriel at ang awiting Cruz na sinulat ni Pastor Laverne Dukot na inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri! Papuri!

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayo nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayon hapon. Ito po si Dennis Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo.
2: Mga kaagapay, talaga namang nakaka-encourage po na marinig namin at ng mga tagapakinig ang inyong mga kwentong papuri. At kung matagal na po kayong nakikinig ng Papuri Music at ng programang Papuri, I'm sure meron kayong ma-i-share na unique na story ninyo.
1: Yes, meron yan.
2: Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento mula sa Papuri singers, Papuri composers, at ninyo po aming mga Papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng Papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang inyong kwento kung bakit yon ang inyong favorite Papuri song ng aming mabasa at ma-i-play na rin yung favorite song nyo na yan. Aantayin po namin ang inyong mga ipadadala at nang maitampok dito sa programa.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong ipinadadalang kwento mga kagapay. Tatampok nga po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga Papuri singers. Ilang Wednesday na nga po natin siyang nakakasama dito. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
4: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Kathy Go Umali. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po, we will be listening to the song Yahweh Elohim. Mula po ito sa Papuri 40th Anniversary Album. Napakagandang awitin po ito na nagpapaalala sa atin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang makapangyarihang Yahweh Elohim, as high and as majestic as He is, loves us deeply. It takes us back to how He delivered the Israelites from Egypt with an outstretched arm, making a people for Himself to worship Him. Sa buong Biblia po, makikita po natin na ang Panginoon ay talagang minamahal po tayo, and He delivers His people. Until today, hanggang ngayon po, ang puso ng Panginoon ay para sa Kanyang mga nilikha. And I believe whatever situation you are in today, God is able to deliver. He is powerful. Nothing is too hard for Him. Hindi po maikse ang Kanyang mga kamay upang tumulong. He is all-powerful. He is sovereign. And He is for us. The Bible says, if God is for us, who can be against us? And my prayer for all of us is even before He delivers us, is that we would choose to worship Him. In the waiting, we would choose to worship Him. We would choose to trust God. And when He delivers us, I pray that we will not forget, that we would give Him glory, that we would praise His name. For He alone deserves all the praise. Sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri.
1: Wala na nga pong masihigit pa sa ating Diyos.
2: Yes.
1: Ngunit kahit gaano pa man katindi ang Kanyang kapangyarihan, Siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig na para sa iyo. Mahal na mahal Kanya kagapay. Ano man ang iyong sitwasyon, hindi Kanya iiwan o pababayaan.
3: Thank you, Lord, for loving us the way you do. Kaya patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Pakinggan na natin ang awiting Yahweh Elohim mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Inawit ni Kathy Go Umali, sinulat ni Jerdy Francisco at tatlo pang awitin mula sa album na yan. Ang Ako'y Binago Niya na susundan ng Jesus na inawit ni Hannah Bercero, sinulat ni Ricky Sanchez. At Naroon Ako, inawit ni EJ Deperio, sinulat ni Doji Simon. At awiting Bagong Likha, inawit ni Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia, sinulat ni Valen Orena. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Mga kagapay, kayo po'y patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier po ito mga kagapay. We hope you are enjoying the playlist today.
3: Andito rin po si Tricia Denise Campanier.
1: Saan po ba kayo nakikinig mga kagapay? Ito, batiin natin ang mga kagapay na nakikinig ngayon mula sa iba't ibang lugar. Unahin na natin si Jose Verweco, ganon din si Merly Alcantara Forake na nakikinig sa General Trias, Emmy Cristobal na listening from Bukawe, Jessica Jeng na listening from Tarlac City, Reynaldo and Liza Ocampo from Cabiao, Nueva Ecija na nagsabing nabe-bless po kami kapag nakikinig sa inyo. At si Faustina Frankie Habla, sabi naman niya, enjoy sa pakikinig habang nagluluto from Marikina City. Hello po sa inyo lahat!
4: Hello po!
2: Yes, hello po! At ito naman ang sabi ng ating tampok na kapapuri ngayong hapon, si Kathy Go Umali. Hello sa kanyang husband, si RC. Hello, Pastor RC.
1: Hello, Pastor RC.
2: Gayun din sa ating Victory Ortigas family, kina Pastor Noel Landicho, sa lahat ng pastors at staff, gayun din sa Victory Puerto Princesa, kina Pastor Edward Flores at sa staff, at gayun din sa Victory Worship family. Enjoy listening!
1: Enjoy listening po!
4: Listening po!
2: Ngayon naman mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Tayo'y mananalangin sa pangunguna ni Kathy Go Umali.
5: Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw si Yahweh Elohim. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Lord, you are all-powerful. You are sovereign. Lord, there is none like you. And yet, you care for us. You hear our cries for help, our pleas for mercy, God. At ang panalangin po namin, Panginoon, kung ano man po ang aming mga pangangailangan, ano man po ang aming mga dinudulog sa inyo. Lord, thank you that you will help us. Our help comes from Yahweh. Our help comes from the Lord, our Maker. Hindi niyo po kami pababayaan. If there's anyone who is listening right now is in need of provision, thank you that you will provide, that you would open the floodgates of heaven for my brother or sister. Lord, if there's anyone who needs rest, thank you that in you they can find rest. If there's anyone, Lord, who's worrying about tomorrow, thank you, Lord, that we can always trust in your word and in your promises for us. Lord, marami pong salamat. You are able to deliver. Because you are good and your steadfast love for us endures forever. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
2: Salamat sa iyong panalangin, Kathy. At maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa loob ng buwan ng Mayo.
1: Yes, maraming
4: yes,
1: salamat,
4: so
1: Kathy.
2: Ang iyong mga kwentong papuri at panalangin ay tunay na nakapagbigay ng encouragement. Hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng ating mga tagapakinig
1: yes,
2: ito
1: maraming,
2: sa program.
1: Maraming salamat talaga.
2: God bless you and Pastor RC, and we are looking forward to visit you dyan sa Puerto Princesa.
1: Malapit na.
3: Ngayon naman po ay patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa Luwalhatiin Ka mula sa Papuri 15, inawit ni Jim San Juan, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. na susundan ng tatlong awitin mula sa Papuri 14. Ang Kung, yan po ay inawit ni Kathy Amaka, sinulat ni Ricky Sanchez. Ang Pagtitiwala Ko ay Tanging Sayo na inawit ni Henry Santos, Oji de Guzman at Arnel Castro na sinulat ni Pastor Laverne Ducot. At awiting Nang Dahil Sayo, inawit ni Janet Rodrigo Mame, sinulat ni Ismael Ansaldo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Tricia Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kaagapay, kumusta po kayo? Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Ako po si Tricia Denise Campanier.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napapagpala ng mga Papuri songs at kwentong Papuri ni Kathy Go Umali na ating napakinggan itong mga nakaraang Miyerkules at ngayong araw na to, ngayong buwan ng Mayo. At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Opo, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
1: Thank you.
2: At mga kaagapay, magkita-kita po tayo ha sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines.
3: Yes, join us po and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara at syempre makakasama ninyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo, kagapay, kaya see you there!
1: See you there!
2: See you po! At bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin.
1: Amen!
3: Patuloy po nating ibigay ang lahat ng ating papuri at pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na dakilat makapangyarihan. Yan nga po ang ating mapapakinggan, ang awiting dakilat makapangyarihan mula sa ikapitong salmo. Inawit po yan ng mga papuri singers at sinulat ni Pastor Laverne Ducot. Muli, ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Tricia Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier, nagpapaalalang let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos,

0: Popuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang Biblia ay isang manual sa buhay, kaya't kailangan itong basahin at pag-aralan. Tuklasin ang dahilan at kahulugan ng buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos. Samahan si Dr. Eduardo Pilapil Jr. dito sa Biblia at Buhay.
1: Isa pong magandang araw sa lahat ng taga-subaybay dito sa Biblia at Buhay. Isa pong magandang araw sa lahat ng taga-subaybay dito sa Biblia at Buhay. Salamat po sa inyong pakikinig. At ngayon naman po, ang ating tataklakayin ay sa Roma chapter 1 verses 8 to 15. Nung isang linggo, ating pong pinag-usapan yung Roma chapter 1 verses 1 to 7. Ang pamagat ng ating sermon ngayong araw ay Partners sa Ebanghelyo. Ito po ay nandun pa tayo sa, konektado pa ito sa introduction po ni Pablo sa kanyang pagkasulat dito sa mga taga-Roma. At dito po tayo sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. God bless po.
2: Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 1, Talata 8 hanggang 15. Ulitin ko po, Roma, Kabanata 1, Talata 8 hanggang 15. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na ng Ebanghelyo ng Kanyang Anak na lagi ko kayong idinadalangin. Sa mga dalangin ko'y laging kasama ang aking hiling na loobin ngayon sa wakas na makapunta ako sa inyo. Sapagkat nasasabik ako na kayo'y makita upang mabahaginan kayo ng ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo. Sa gayon ay magkatulungan tayo sa pagpapatatag ng pananampalataya ng isa't isa na inyo at akin. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ilang ulit ko nang binalak na pumunta dyan sa inyo. Ngunit laging may humahadlang. Nais kong magkaroon din ako ng bunga mula sa inyo. Kung paanong nagkaroon ako ng bunga sa ibang mga Hintil. May pananagutan ako sa mga Griego at sa mga hindi Griego, sa marunong at gayon din sa mga mangmang. Ito ang dahilan kaya mas hidhi ang aking pananabik na maipahayag ko rin ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma.
3: Ipagpapatuloy po natin ang series po natin sa Epistle of Rome. Okay? Ito po ay sulat na ginawa po ni Pablo para sa mga taga-Roma na ito rin po ay isang tinatawag na doctrinal book. Okay, isa pong napakahalagang bahagi po ito ng ating buhay Kristiyano na kung saan tuwing binabasa po natin ito, ito ay pundasyon. Matatandaan niyo po, last week, ang ating naging topic is blueprint. Blueprint ng Ebanghelyo or ng Gospel. Kasi sinasabi niyo yan, ang isang building, kapag tinapuyo po yan, meron po siyang blueprint or plano. At mamaya makikita po natin, nakabahagi pala tayo. Hindi pala po na ang pastor or ang discipleship leader lang po ang tinatawag to share the gospel. Hindi po, tayo po ay mismong kabahagi. So tinatag po ni Pablo yung sulat niya. Ito po, tandaan po natin na sumulat po siya, hindi po siya ang nagtatag ng iglesia sa Roma. Okay, maliwanag po sa atin yun. Nais niyang maging kabahagi o maging partner ang mga taga-Roma sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ito po siya po ay sumulat dahil that time, merong konting kiskisan between the Jewish community, the Jewish believer, and the Romans believer. Okay? At nais niyang kumbaga sa English, nais niya magbigay ng rapport. Okay? Nais niya magtatag ng koneksyon. So tinatag ni, binahagi ni Pablo na siya ay alipin. Okay? Siguro yun ay isang pwede nyo isulat doon sa natatandaan natin, yung dulos. Dulos is bondservant. Okay, bondservant, ibig sabihin alipin, siya po ay pagmamayari mismo ni Kristo at siya po ay isang apostol. Binanggit niya na mahalagang bahagi ng Ebanghelyo na ito'y tungkol sa anak ng Diyos na ipinangako noon pa man. So sabi ang ganyan nila, ay, ang Christianity na yan, nung ano lang yan, nung 57 AD, hindi po. Ang plano ng Diyos ay bago pa likain ang mundo. Ganun po kay special ang ating pananampalataya. Kaya ito po'y sinulat sa mga lumang tipan, sa lumang kasulatan, na siya, na si Jesus, ay mula sa lipi o lahi ni David. Kaya natatandaan po ninyo nung araw ng palaspas, no? Nung pumasok si Jesus, ano sinisigaw ng mga Hudyo? Hosanna, Hosanna to the Son of David. Kasi alam ng mga Hudyo, alam ng mga Jewish, ng mga Israelita, na ang pangako ng Diyos Ama ay nagmula sa lahi ni David. At ito po ay naging patotoo sa ating Panginoon. Ang isa pa pong bahagi ng Ebanghelyo o ng mabuting balita na ang anak niya ay muling binuhay sa mga patay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun ang pinakaselyo ng ating pananampalataya. Kaya napapansin nyo, nagtataka ho ba kayo, bakit Sunday tayo nagsa-celebrate ng ating church service? Kasi po, ito po ay pagbabahagi or pagsa-celebrate ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nabuhay ang ating Panginoon on the Sunday morning. Kaya every Sunday nandito po tayo, not only tradition, but it is a celebration of our gospel or good news. Tinawag na niya ang mga taga-Roma na minamahal ng Diyos or beloved of God. Tinawag upang maging banal or saint. Natatandaan niyo yung last week, no? Unang-unang pagkakataon na binanggit ang salitang saint. Tandaan po natin, ang santo, hindi po yan yung mga patay na may halo, no? Kayo po ang mga santo. Okay? Tayo po ay lahat na ay tinawag na saint. Ang ibig sabihin po kasi ng saint, sa Grego, sa salitang original, set apart. Hiniwalay siya ng Diyos sa makamundong gawain. Kaya kayo po ay mga santo. Tinawag po kayong mga banal ng ating Panginoon. At pinakita nito na minamahal ng Diyos ang tinawag niya at namumuhay sila na matuwid. Hindi perfecto. We are not perfect in the sight of God, but we are struggling to be righteous by His grace alone. Okay? At nagpasalamat din ang apostol na matatag na para matatag ang pananampalataya ng mga taga-Roma. Ipinayag niya ang kanyang hangarin na bumisita sa Roma upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya po siya sumulat. Ito po, by the way, ang book po, kaya tinatawag natin siyang book, pero ang literal po nito, ito po ay collection po ito ng sulat. Kasi dati po, wala pong email, walang text. So sumusulat po ang mga apostol sa simbahan. Ito yung mensahe niya. Ano po yung title ho natin? Partner sa Ebanghelyo. So ang buhay Kristiyano hindi lang para sa sarili lamang. Ito ay para sa pakikipagtulungan. Kaya kayo po ay tinawag hindi lang para maupo dyan, kundi you are called to be partner of God. Kayo po ang gagamitin ng pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi lang po ang pastor, hindi lang po ang discipleship leader. At dito makikita natin, paano ko makikibahagi sa ebanghelyong ito? Tumutumuko tayo sa unang punto, pasasalamat at panalangin. Basahin po natin, Roma, Kabanatang 1, Talatang 8 hanggang 10. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangaral ng Ebanghelyo ng Kanyang Anak, na lagi ko kayong dinadalangin. At sa dalangin ko'y laging kasama ang aking hiling na loobin ngayon sa wakas makakapunta ako sa inyo. Kaya makikita po natin dito sa bungad ng kanyang sulat, yung salitang thanksgiving. Okay? Thanksgiving, pagpapasalamat. Bakit po? Nagpasalamat si Pablo sa pananampalataya ng mga taga-Roma. Kilala sila sa pananalig kay Kristo. Just imagine, oh, how popular is the Romans, mga taga-Romano, sa pananampalataya. Sila sa daigdig or sa well-known world that time. Okay? Ibig sabihin, kilala. Ay, pag mga taga-Roma ka, matindi ang pananampalataya mo. How good it is, no? Marinig natin yun. Ah, yung mga mananampalataya sa Naga, ay grabe ang pananampalataya niya sa Diyos. Grabe yan sila sumunod sa Panginoon. Ganun rin po ang nangyari dito. Pagkatapos sinabi niya na ang Diyos ang kanyang saksi, na palagi siyang nag-aalala sa panalangin. Ano po ibig sabihin nun? Yung sincerity. Sincerity po ni Pablo. Bakit po niya pinasimulan sa pagpapasalamat? Diba? Basa po natin, I am thankful to God. I am thankful to my God through Jesus Christ. Alam niyo po, isa sa buhay ng Kristiyano, ang napakalagang bahagi na tinuro sa atin ng ating Panginoon ay ang pagpapasalamat. Tayo po ba? Nakaranas po ba kayo? O may kilala kayo ng mga taong walang ibang ginawa sa buhay kundi ang magreklamo? Nakaranas, ay huwag niyo na ho kayong kalbitin ho yung katabi niyo po. No? Okay? Hindi ko ho sinasabi ho yun. Pero, nakaranas na ho ba tayo o nakakilala na tayo ng mga taong pagsimula pala ng paggising sa umaga, hindi pa nagtututbrush, puro reklamo na ang bagay sa bibig na lumalabas sa kanya. Naku, kasalanan kasi ni ganito. Naku, yung problema, alam yung problema sa ibang bansa, kasalanan ni ganito yan. Naku, tumataas ang presyo. Naku, ang pangit ng aking lugar. Naku, yan na naman ang pastor na yan. Wala nang ibang ginawa, kundi patamaan ako. Naku, yung aming mga asher, napakasusungit. Naku, ang pangit naman, ang init-init. Lahat na lang po ay may reklamo. Nakaranas na po ba kayong ganun? Alam niyo po kung bakit? Sabi po sa salita ng Diyos, the abundance of heart, the mouth speaketh. Kung ano ang laman ng puso ng isang tao, lumalabas sa bibig niya ito. Ibig sabihin, hindi niya nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Ang tanging na nakikita ay ang pangsarili. Pangsarili. Tandaan niyo po, si Pablo ang nagsulat nito. Alam niyo ba ang buhay ni Pablo? Alam niyo ba kung ano itsura ni Paul, ni Apostle Paul habang sinusulat niya ang Romans? Nasa Corinto po siya. Kapag binasa niyo ang Book of Acts, dahil epistle, si Pablo po, anong dati si Pablo? Natatandaan niyo si Pablo? Anong pangalan dati ni Pablo? Saul or Saul. Sino si Saul? Mamamatay tao. Isa siyang mamamatay ng Kristiyano, to be specific. Dahil akala niya sumusunod siya sa Diyos. Akala niya na pag siya ipumatay ng tao, naglilingkod siya sa Diyos. At natatandaan niyo, nung papunta siya sa Damascus, ang Diyos, si Kristo Jesus, ang mismo nagpakita sa kanya. Kaya kung tutusin, hindi siya kasama sa 12. Tama? Hindi siya kasama sa 12. Si Matias yung pinalit kay Judas. Hindi siya kasama sa 12. Pero bakit siya ganito magsulat? Bakit ang isang taong dating mamamatay tao, pag nagsulat, ay lubos ang pagpapasalamat? Obserbahan niyo po, basahin niyo po, lahat ng epistle, lahat ng sulat ni Paul, pera sa isa, sa Galatia, lahat ng sulat niya, nagsisimula sa pagpapasalamat. Try niyo po, basahin niyo, yung lahat ng sulat niya, sa paano siya nagsisimula, ako ay nagpapasalamat sa aking Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Grateful heart. Tayo po ba? Sa ating buhay Kristiyano, are we have a grateful heart? Do we have a grateful heart? na minsan paggising nyo sa umaga, una nyo nakikita yung asawa nyo. Minsan nawawala yung pagiging grateful nyo. Lord, bakit ito binigay nyo sa akin? Mas maganda siguro yung isa. Hindi ho. Dahil kung anong binigay sa inyo, dapat tayo nagpapasalamat. Alam niyo ba, may isa ako nabasang ano. Ito po ay medical report, no? Medical research. Kasi po ako ay teacher, by the way. Yun po ang aking trabaho. Ako po isang teacher. Mahilig po ako magbasa ng mga research. May isa po ako nabasang research. Ito ay patungkol sa psychology. Nasabing ganyan nung isang writer, nung isang dalawbasa, na most of the time, those people who commit suicide, lahat na nagpapakamatay. Alam niyo kung bakit? Hindi sila grateful. At alam niyo po, ayun sa, diba sa research, may conclusion ho dyan. Alam niyo, isang gamot sa pagsisuicide or yung depression, baka sa atin may nakakaranas po ng depression. Alam niyo po ang sagot sa depression? Sabi nung manunulat, hindi po ako. Ang pinayo nung isang doktor or manunulat na yun, sa mga tao nakakaranas ng depression or yung suicidal effect, tumulong ka sa ibang tao or mag-volunteer ka na tumulong sa ibang tao. Bakit? Kasi kadalasan ang kalungkutan or hindi yung sinasabi ang grateful laging sarili. Tandaan niyo si Pablo. Si Pablo po ay laging nagpapasalamat. Ano itsura ni Pablo? Nabugbog, binato na halos mamatay, ikinulong, na shipwreck. Kumbaga sa salitang makamundo, malas. Pero huwag kayong maniniwala sa malas, hindi swerte yun, ha. Okay. Well, there's no such thing as malas. Pero tandaan niyo po, kung may magiging ungrateful, si Pablo ho yun. Bakit? Lahat ng pasakit dinanas niya para lang sa ebanghelyo ng Diyos. Pero, nakita niyo pa paano siya nagsimula. I am thankful to my God through Jesus Christ. Bakit siya nagpapasalamat? Gusto niyo pong malaman kung bakit po? Gusto niyo pong malaman? Nandoon sa pinag-aralan natin last week. Kagabi po, ang hirap gawin nung mensahe. Ilang beses ko pong inulit-ulit. Kasi hindi ko alam kung bakit. Hanggang ngayon, hindi ko maiisip. Bakit? Hindi kaya ng utak ko na isulat or pag-aralan, bakit kaya si Pablo ay grateful? Kasi sabi ko ganyan sa loob-loob natin, kung tayo ay nakaranas ng pasakit, ng sakit, ng paghihirap, ng kagutuman, ng kamatayan araw-araw, doong sinusulat niya to. Alam niyo, ito po yung sagot. Doon sa first line, sa Romans 1:1, guhitan niyo po yung salitang dulos. Dulos. Yung po ay servant. Actually, hindi po siya basta servant. It's in the Greek translation, it is bond servant, alipin ng Diyos. Alam niyo po ang alipin, hindi siya ordinaryong katulong. Sa ating kasi ang alam nating katulong sa bahay. Sa Grego, hindi po ganun. Sa Grego, pag sinabing ikaw ay alipin, wala kang karapatan. Ni hindi ka nga, wala kang rights, yung labor rights, wala yun. Sa mga babae, walang woman's rights sa Grego. Pag ikaw ay dulos, kapag ikaw ay alipin ng isang tao, ang buhay mo ay pagmamay-ari ng sino ang master mo. Ano sinabi ni Paul last week? Paul, ang alipin ng Panginoong Jesus. Sabi ko pa, paano kaya nagiging masaya si Paul at bakit siya nagpapasalamat? Mga kapatid, siguro hindi pa natin lubos na naiisip, hindi pa pumupunta sa isip natin ano ibig sabihin ito. Kung ang tingin po natin sa sarili natin ay tayo ay may karapatan sa Diyos, wala po tayong karapatan sa Diyos. Tayo po ay mga alipin. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord and Savior. But most of the time, we tend to call Him just the Savior, not Lord. Bakit? Mas alipin pa tayo ng kasalanan natin. Kaya kung tutusin, sabi kong ganyan, kung ang pananampalataya natin ay kagaya kay Pablo, na tayo ay mga alipin, alam niyo po, sa Grego, ang bayad lang doon, pagkain, bahay. Kahit anong gawin ng kanyang master, siya ang ginagawa. Kaya alam po niyo po, nung natutunan ko po ito, sabi ko sa loob-loob ko, Panginoon, yung buhay ko pala hindi sa akin. Yung asawa ko pala hindi sa akin. Yung bahay ko pala hindi sa akin. Yung doctorate ko pala, yung pag-aaral ko hindi sa akin. Sa'yo pala yun. Naisip niyo ba yun? Minsan kasi inisip natin, sa akin yung asawa na ako. Yung asawa ko sa akin yan. Kaya pag nawala yung asawa ko, grabe ang iyak ko. Pero alam niyo po, isa po natutunan ko kay Pablo, wala siyang pagmamayari. Ang pagmamayari ay sa Diyos. Kung iisipin ko na ang asawa ko ay pagmamayari ni Kristo, anytime pwede yung kunin siya ng Panginoon. Amen ho ba? Ang buhay ko po, eh, nung nalaman ko ito, nagbago yung pananaw ko. Every morning, kapag gumigising tayo, every time we wake up, every time that God give us another day, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Master. Binigyan mo ko ng pagkakataong mabuhay. At pagkatapos ng isang gabi, matutulog na tayo, the same thankful heart. Panginoon, salamat. Walang nangyaring anumang aksidente. Hindi ako nasa banig ng karamdaman. Salamat, may bubong pa kami. Salamat, may kinakain pa kami. Datapwat, may crisis ngayon. 3 beses, minsan 5 beses pa tayo kumakain. Naisipin pa po natin yun. Pero mas madalas, tayo ay nagre-reklamo. Bakit? Kasi hindi si Lord ang ating Lord. Hindi si Kristo ang pinaka-master natin, sarili natin. Me. Even pag nananalangin tayo, ginagawa nating genie si God. Nare-realize niyo po ba yun? Ginagawa nating genie si God. God is not our genie. Panginoon, mag-church ngayon ako ha. Itong April 19. Basta ibigay mo sa akin yung pangangailangan ko. Lord, may babayaran akong bills. Dapat bigay mo sa akin yun. Kung hindi, hindi ka Diyos ng buhay ko. Hindi po. Bakit po? Ang alipin, kahit ang sagot ng kanyang master ay yes, he's still the master. Kahit ang master niyang sinabi ay no, siya pa rin ang master. Naiintindihan po ba natin? Kaya mga kapatid, if the Lord answer is no, He's still our Lord. Huwag tayo magtatampo. Kapag may taong tinalis sa buhay natin, huwag tayo maghinanakit sa Diyos. Dahil mas alam ng Diyos kung sino. Sino tayo sa buhay niya? Amen po ba? Minsan ganun tayo. Panginoon, hindi ka Diyos. Kung totoong Diyos ka, dapat hindi namatay ang ganito. Dapat hindi siya nawala. Dapat hindi siya may sakit. Anong sabi ng Panginoon? Kaya nagkasakit yung taong may bulag? It is for the glory of God. Not for your glory. Not for the glory of the Romans. But it is for the glory of God. Nagpapasalamat siya sa Diyos, hindi sa tao. Hindi niya sinabi sa Romans na salamat sa mga Romano sa inyong pananampalataya. Hindi, tama. Kasi ang gagawin ng mga Romano, uy, gagaling namin, di ba? Praise me. Hindi po. Hindi rin sinabi ni Pablo na salamat sa aking sarili. Thank me. I thank me. May nakita kong isang reels, isang artista. First of all, I would like to thank me. Bakit me? Lahat ng bagay ay sa Diyos. Sa pamagitan ni Kristo, siya ang tagapamagitan. Siya ang pinaka-mediator natin sa Diyos. Ano ibig sabihin po nito? Ano ibig sabihin sa atin ng binahagi ni Pablo? Ito po, siguro itong Sunday nito, ito po ang mensahe sa atin ng Diyos. Pwede nyo isulat sa inyong mga ano, kung meron po kayong ballpen. I should have a grateful heart. Dapat akong magkaroon na isang pusong nagpapasalamat sa lahat ng aking buhay. Kahit tumaas ang presyo ng gas, salamat sa Diyos, wala akong kotse. Praise God. Praise God. Lahat ng problema sa gasolina, ako mahimbing na natutulog sa aming bahay dahil wala akong Hilux. Ang dali-dali magbayad sa jeep ng 13 pesos. Ang iba po sa atin, hindi na nakakatulog. Tama? Hala, sabi na sa balita, magto 200 pesos ang gasolina. So what? God is still God. Amen po ba? Kahit mag 700 pesos pa yan, God is still able. Amen po ba? Sabihin niyo po sa inyong katabi, God is able. Alam niyo po, have you heard the word disable? Disable. Madalas yun ang nangyayari sa atin ngayon. We are now disabled of all the things na nangyayari sa atin. Disabled. Wala, tumaas yung presyo. Wala, 60 pesos na ano. Alam niyo po ang sikreto? Ito, another secret po. Alam niyo, sulat niyo sa papel niyo, disable. Tapos lagay niyo ng God sa dulo. God is able. Subukan nyo po. Yung salitang disabled, sulutan, lagyan nyo po ng God. Ang magiging salita niya po is, God is able. Amen po ba? Minsan po, may dalawa tayong kamay, hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Panginoon, bakit siya ang ganda ng sapatos sa akin? Wala. 3 years na to, Lord. Pag nakita niyo ang pilay, nagpapasalamat siya dahil buhay pa siya. Tayo, ang dami nating tinatanggap sa buhay natin, but we are not grateful. Later, mamaya, pag uwi niyo sa bahay, pag tulog niyo, ilista niyo sa yellow paper ang lahat ng ipagpapasalamat niyo sa Diyos. Sabihin ko sa inyo, mas mahaba ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos kaysa yung mga bagay hindi niya na binigay. At pagkatapos nito, ano pa yung isang sekreto po ni ano? Ano pa yung isang mahalagang bagay na tinuro sa atin ni Pablo? Yung pananalangin. Kaya sa kalagay doon sa unang punto, di ba? Pasasalamat at pananalangin. Sa pagkatapos niya siya inanalangin, walang tigil kayong binabanggit sa akin panalangin. Alam niyo sa English nun? Without ceasing. Prayer without ceasing. Hindi ako tumitigil ng pananalangin. Here's the question. Kayo po ba na napaka-komportable sa upuan? Pinalangin niyo po ba ang mga kapatiran niyo? Kaya makikita nyo, sinabi ni Pablo, ang Diyos ang aking saksi, kaya tapat ang kanyang puso. Totoo yung sincerity niya. Ang paglilingkod po ba natin ay sinseridad sa Diyos? O kaya tayo naglilingkod dahil sa pera, dahil sikat, dahil gusto natin mapapurihan? Again, hindi ko po sinasabing hindi po tayo maglingkod. Ang sinasabi ko po, we check our heart. Bakit ako naglilingkod sa Diyos? Alam niyo po kung bakit ako naglilingkod sa Diyos? The same reason of Paul Kaya siya nagsusilbi sa Diyos kasi naligtas siya. Nagsisilbi siya na willing siyang mamatay araw-araw. Willing siyang ma-shipwreck araw-araw. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw ay isang mamamatay tao at pinatawad ka ng Diyos, palagay mo hindi ka ba maglilingkod sa Diyos? Sometimes mababaw ang ating kaligtasan. Minsan iniisip natin, ay praise God, saved na ako. Hindi ho. Kapag nalaman nyo gaano kalalim ang kaligtasan nyo, I tell you, hindi kayo mauupo dyan sa kinakaupuan nyo nang hindi naglilingkod sa Diyos. Definitely, magsasabi kayo sa mga kaibigan nyo gaano kabuti ang Diyos sa buhay nyo. So, ano mahalagang katotohanan na nakita natin dito sa buhay ni Pablo? Nagpapasalamat ka ba sa Diyos para sa iba? Alam niyo po, yun nga yung, ano, yung encouragement ko sa inyo. Try to attend dawn prayer. Okay? Try to attend dawn prayer. Manalangin po kayo sa ibang tao. Kasi pag nanalangin, even house church, even growth group, try to attend a growth group or house church. When you attend house church, when you attend growth group, makikita nyo, yung problema nyo pala ang liit-liit. Alam nyo, pag nagpe-pray kayo na, Lord, sana ay pagkaloob nyo ganito. Tapos maririnig nyo yung panalangin ng kabila, ay, ang liit-liit pala ng problema ko. Pinoproblema ko pangbayad sa kasureko. Yung kabila, pinamroblema, pangbayad ng dialysis. Ano mas gusto nyo? Pero yung nagbabayad ng dialysis na yun, araw-araw, pinoprovide ng Diyos. Ang tanong, nagpapasalamat ka ba sa Diyos para sa iba? Are we thankful to God for other people like Paul? Ako po, alam niyo po, nagpapasalamat ako. Kanina nung nakita ko kayo, wow, ang dami niyo. Wow, halos mapunuho tayo. Isa po yun sa pinagpasalamat ko sa Diyos, honestly. Isa po yun sa pinagpasalamat ko po, nandito po tayo. Wala tayo sa BMC. Wala tayo sa NICC. At higit sa lahat, wala tayo sa Imperial. Amen ho ba? Parang gusto niyo mapunta sa Imperial. Amen ho ba? Tandaan niyo po, hindi lahat ng pagkakataon ay gumigising tayo. If you realize that, try niyo pong bumisita sa ICU. Try niyo po. Try niyo pong bumisita sa mga hospital. Na bawat araw tuwing umaandar yung oxygen, kayo po ba nagpasalamat kayo sa oxygen ng Diyos? Alam niyo magkano oxygen sa ospital? 5,000. Kayo libre. Ginising kayo ng Diyos. Ang unang dinadampot niyo, cellphone. Uy, may nag-like kaya doon sa post ko kagabi. Ano kayang balita kay ano? Uy, nahuli na pala si ano, saldi ko. Buti naman. Sa halip na magpasalamat tayo sa Diyos, minsan ang Diyos natin yung cellphone. Sorry po, pero yun ay totoo. Hindi ko kayo pinapatamaan kasi yun ang buhay ko dati. Paggising ko, salit na magpasalamat ako sa Diyos, cellphone agad ang dinadampot ko dahil makasarili ako. At iningin ko ng tawad sa Diyos. Ipinalangin nyo ba ang kapwa naman na nanampalataya? Naging matibay ba ang kanilang pananampalataya? Again, ito po ay challenge po sa atin. We should have a grateful heart and a praying heart. Sa pangalawang punto po, pagpapalakas ng loob sa isa't isa, basahin po natin Romans 1 verse 11 to 12. Sapagkat nasasabig ako na kayo makita upang mabahaginan kayo ng ilang kaloob na espiritual upang mapagtibay ko kayo. Sa gayon ay magkakatulungan tayo sa pagpapapatatag ng pananampalataya ng isa't isa na inyo at sa akin. Ipinahayag ni Pablo ang kanyang hangarin na makita mga mananampalatayang taga-Roma. Ang layunan niya ay makabahagi sa espiritual na kaloob upang mapatatag ang kanilang pananampalataya. Ang espiritual na kaloob na ito ay maaaring pagtuturo, salita ng pagpapalakas ng loob o samang-samang paggawa sa gawain ng Diyos. Mithiin ito ng pagpapalakas sa loob na mahalaga sa katawan ni Kristo. Ito po ang reality dito. Okay? Kung si Pablo, isa na po siyang apostol, kailangan niya yung fellowship. Tayo kaya kailangan natin ng fellowship? Do we need fellowship for one another? Minsan, ang inisip natin, ay, maganda na dito sa bahay. Nunood na lang ako ng YouTube, ng recording. Alam niyo po, walang masama po doon sa recording. Kung kayo ay nasa barko, kung kayo ay nasa Saudi. Pero kung nandito po kayo sa Naga, kailangan niyo po ng fellowship. You need one another. Tandaan niyo po, ito po ay kasama sa pundasyon ng pananampalataya. Before, ito pong binabasa natin. Before, walang ganito. Walang LCD, walang mic, walang drums, walang gitara. Alam niyo po, itsura dati ng church. Bahay. House churches. Bakit po? Nagsasama-sama sila doon. Alam niyo po ba itong breaking of bread? Are you familiar with this breaking of bread? Sa kanila, ang breaking of bread, every day. Every day, they broke bread. One is to remember Christ. Two is to share the blessing to other people. Binabahagi nila yung kanilang pagpapala sa iba. Kasi that time, hindi lahat ng Kristiyano ay may magandang buhay. Dati, pag naging Kristiyano ka, mawawalan ka ng bahay, mawawalan ka ng negosyo, mawawalan ka minsan ng mahal sa buhay. Just imagine how miserable the life is ng mga unang Kristiyano. Ngayon sa atin, ang komportable, may aircon, maayos ang upuan. Sinasabi po sa inyo, kapag nakita nyo po yung nagmimisyon sa ibang bansa, marirealize nyo how good it is to have this kind of fellowship. Bakit po? Ano po layunan ng pakikiano? Sinabi po dito ni Pablo na nais niya makita ang bawat isa. Minsan ganun po tayo. Ay, ayoko mag-church. Makikita ko si ganito. Ayoko makita yung mukha niyan. Sungit-sungit. Hindi po. Ibig sabihin nun, pumupunta ka dahil sa tao. Ay, ayoko mag-preach dyan. Si Brother Roy na naman ang mag-share ng message. Boring yan. Doon na lang ako kay ano. Hindi po. Ang sinasabi po dito, kaya po tayo nagsasama-sama every Sunday or for this fellowship is because of God. Kasi alam niyo po kung bakit? Nakikita ko si Kristo sa buhay ng bawat isa sa inyo. Kasi kung ako lang, mukha at mukha ko lang makikita ko, definitely madidesperado ako. Definitely malulungkot ako. Definitely. Nakakita na po kayo ng uling? Uling. Uling. Charcoal. Burning charcoal. Have you seen one? Huh? Try to imagine if you remove one charcoal from the burning stove, ano mangyayari doon sa charcoal na yun, sa uling na yun, pag hiniwalay mo siya? Mamamatay. Ganun rin po kayo. Ganun rin po tayo. That's the reason why we are designed by God to have fellowship with one another. Hindi po sapat na nanonood lang ng YouTube. Alam niyo po, naalala ko po, no? Wala na po si Brother Henner, no? Si Brother Henner po yung kapatid po nating na sumama na po sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, tuwing nakikita ko siya, may face mask, hinang-hina, umaakyat dito. Tayo po. Tayo po. Sobrang lalakas pa natin. But ang dami nating dahilan. Just imagine. Tingnan nyo yung sarili nyo. If nandoon kayo sa BMC, if nasa ICU na kayo, Lord, pagalingin mo ako. Magsisimba ako araw-araw. It's too late. Tama? It's too late. Bakit po? Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos every day. Ibig sabihin po nun, pag-gising pa lang sa umaga, salip na cellphone ang kausapin nyo. Try nyo lang. Baka effective. Lord, thank you, ginising mo pa ako. Alam nyo po, ito po, share ko lang sa inyo. Dalawa lang ang simpleng prayer ko. Everyday. Everyday po. Hindi ko po ito tinataas dahil nais ko magmayabang. Ang prayer ko po, kapag gabi, when we end our day, Lord, thank you, God. Wala nangyari anumang aksidente, wala nangyari anumang kapahamakan. And Lord, please, if it is your will, please wake me up tomorrow morning so I can serve you. Bakit po? Nakita na ho kayo ng hindi nagising? Try nyo po. May mga pagkakataon na ganun. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Paggising natin sa umaga, Diyos ang nagbigay nun, hindi kayo. At paggising ko sa umaga, aalalahanin ko yun, Panginoon, ay salamat, buhay pa pala ako. Salamat, Panginoon. Alam niyo kung bakit? Anytime, pwedeng tumigil yung puso ko. Amen ho ba? There will be a time na wala na ako dito. There will be a time a-attend kayo sa burol ko. Bakit? Kasi time na ho yun ang aking Panginoon. Tapos na ho yung mission ko. But every day, I'm thankful for God. Kaya alam nyo po, try to attend dawn prayer. Try to attend fellowship. Try to attend discipleship group. Para makita nyo anong kabutihan ng Diyos.

po yung resulta ng panalangin. Kaya ang tanong, are we churchgoer or are we a disciple of Christ? Tandaan niyo po, si Pablo ay isang apostol. Kailangan niya ng fellowship. How much more tayo, nakakarampot lang ang pananampalataya. Kung etong taong to na nagpapagaling, ang taong to na binago niya ang pananampalataya ng buong mundo, ay kailangan niya ng fellowship. How much more are we? Kaya ito po, especially doon sa mga nakikinig sa recording na to, yung mga nai-enjoy po yung YouTube, there's nothing wrong. There's nothing wrong on watching YouTube kung tayo po ay nasa banig ng karamdaman. Pero kung kayo po ay malakas, may paapa po kayo, humihinga pa kayo, wala pa kayong tubo sa ilong, I encourage you, my brothers and sisters, please fill up these chairs to listen to the Word of God, to praise God, to worship God. Ang sarap-sarap kaya nung pupuri sa Diyos. Hindi ka niligtas para mag-isa. Tandaan niyo po yan. Tandaan po natin to. Hindi ka niligtas ng Diyos para ikaw lang ang maligtas. Tinawag po kayo para gawing kabahagi ng Diyos. Tandaan niyo po, pagdating natin sa langit, makikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Gugustuhin niyo ba na hindi sila makita doon? Again, I encourage you, my brothers and sisters, huwag po kayong titigil sa pananalangin sa mga mahal niyo sa buhay. Ako po ay isang bunga ng panalangin ng aking magulang. Kayo po ay mga bunga ng panalangin. I hope, I pray that someday, these chairs, kailangan natin magdagdag. And lastly, sa uling punto, misyon ng Ebanghelyo. Basahin po natin Romans 1 verse 13 to 15. Nais kong malaman nyo, mga kapatid, na ilang ulit ko nang binalak na pumunta dyan sa inyo, ngunit laging may humahadlang. Nais kong magkaroon din ako ng bunga mula sa inyo, kung paano nagkaroon ako ng bunga sa ibang mga hintil. May pamananagutan ako sa mga Grego at sa mga hindi Grego, sa mga marurunong, gayon din sa mga mangmang. Ito ang dahilan na masidhin ang aking pananambig na ipahayag ko rin ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. So sinabi ni Pablo na balak niyang dalawin. No? Yun yung desire niya, kaya siya sumulat. Nais niyang dalawin yung mga taga-Romans. Ngunit may mga humahad lang sa kanya hanggang ngayon. Ang daming humahad lang sa kanya. No, every day, kung basahin niyo po yung Acts, every day may death threat kay Paul. Kasama niya sa layunin na magkaroon ng bunga sa gitna niya. Kagaya rin na naging bunga niya sa iba pang hintil pagkatapos sinabi ni Pablo na may banal siyang pananagutan na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat. May layunin kahit may hadlang. Ibig sabihin, gumagawa tayo kahit tayo ipinipigilan. Tayo po'y naglilingkod kahit tayo po'y nahihirapan. Minsan, umambun lang po ng konti. Ay, naku, umuulan. Di na ako mag-church. Konting ambun lang po yun, ha? Di pa bagyo. Ang dami po nating dahilan. Pero dito po, basahin po natin ulit. Ilang ulit ko nang binalak, ngunit laging may humahad lang. So malinaw sa plano ni Pablo na dalawin mga taga-Roma, paulit-ulit na may humahad lang, ngunit hindi yun hadlang. Ibig sabihin, yung obstruction, yung mga problemang yun, hindi ito nagiging hadlang kay Pablo upang gawin niya ang kanyang misyon sa Diyos. Natatandaan niyo po ba yung letter kay Paul, even sa Acts? Ano sabi ng mga kapatiran sa kanya? Uy, huwag ka nang pumunta, huwag ka nang tumuloy sa Jerusalem. Kasi may nagbabalak sa iyong patayin ka. Ano sabi ni Paul? Kaya nga ako pupunta dun eh, para tuparin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Tayo po ba? Ganun po ba tayo sa buhay natin? Or mas maraming humahad lang sa buhay natin? Ang mga hadlang ay hindi

0: ibig sabihin na wala ang kalooban sa Diyos. Minsan ito ay bahagi or timing ng plano ng Diyos. Minsan, alam niyo po, yung mga problema niyo sa buhay, yan po ay patunay na Diyos ay buhay. Bakit ko po sinabi yun? Bakit tayo may sakit? Bakit? Palagay niyo, hahanap kayo ng doktor pag wala kayong sakit? Minsan yung sakit pa nagdadala sa atin sa Diyos. Tama. Ang dami ko pong kilala. Nagkaroon sila ng sakit. At yung sakit na yun mismo ang nagdulot sa kanila para makilala ng Diyos. May mga taong tinatanggal sa buhay natin. May mga taong nawawala sa buhay natin. Alam niyo po, dati nung nagrebelde ako sa Diyos. Bakit? Hindi binigay yung prayer ko. Hindi ka totoong Diyos. Ayoko na sa'yo. Hindi na ako maglilingkod. Yung pala. Kaya hindi binibigay sa akin ang taong yun dahil hindi yun ang para sa akin. Yung pala yung hadlang ng paglilingkod ko sa Diyos. Ngayon po, ito po ang tanong. Kahit po ba may hadlang, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Kahit may problema, mananalangin pa ba tayo? Kapag may hadlang ba, susuko ba ako magpapatuloy? May malinaw ka bang layunin na magbunga para sa Diyos? Ang tunay na naglilingkod ay hindi tumitigil dahil sa hadlang. Lalo siyang nagpupursige dahil meron siyang misyon. At sa ating pong pagwawakas, ano po yung mga tunay na layunin ng Diyos? May mga layunin na kahit may hadlang. Ibig sabihin, we continue to serve Him even there are some obstacle in our lives. We continue to serve Him even there's pain in our life. Ang sabi ni Job, nagkaroon siya ng sakit. The Lord has given, the Lord will take, blessed be the name of the Lord. May pananagutan pa rin tayo na ibahagi ang ebanghelyo. I remember one pastor po ng aking kapatid, no, ng aking kuya. Yung kanyang pastor nagkaroon ng cancer. Bumili ng electric chair para lang makalakad. No. Kasi hindi ako pa pwedeng pigilan ng Diyos. Kahit magkaroon ako ng cancer, magse-serve pa rin ako. Talagang nilupay-pay siya ng Diyos, Pastor Jimmy. Alam niyo ginawa? Bumili ng property malapit sa bahay niya, doon tinayo yung church para paglabas niya. Kulit mo ha. Tinanggalan ng boses. Ganun pa rin. Hanggang sa huling buhay niya, nagsisilbi siya sa Diyos. Tayo po ba na malalakas? Ano ang excuse niyo para hindi magsilbi sa Diyos? Mga kapatid, ano po yung buhay na tinawag sa atin? May magpapasalamat at nagpapalakasan sa iba't isa. Tingnan po natin ang pagsasabuhay. Sa una po, manatili tayo nagpapasalamat sa Panginoon para sa bawat Christian church na natiling matatag sa pananampalataya. Ipanalangin din natin ang iba pang iglesia kasama nating makikipag-ugnayan o nais pa nating makasama sa gawain. Alam niyo po kung bakit, by the way, bakit po. Sila Pastor Ed po, ang ating mga elders, ay nasa GCF San Pablo. Okay? Ako po yung naatasan po ngayon. Kaya ipanalangin po namin. So, in behalf of GCF Naga, kami po ay nagpapaabot ng happy anniversary po sa ating mga kapatiran. Purihin ang Diyos at lumalago po ang ating iglesia sa bayan or sa lugar ng San Pablo. Pangalawa po, hangarin natin maging pagpapala sa ibang iglesia. Kasama rito ang pagsuporta sa kanila, pamamagitan ng panalangin, pagbibigay, pagdadalaw. Dapat palawakin ang mananampalataya ang kanilang kamalayan sa ginagawa ng Diyos sa iba pang iglesia. That's the reason why mapapansin niyo po, meron tayo dating brown envelope last week. Yun po ay pagtulong natin sa ibang iglesia. Kaya every time we pray, we include them in our prayer. Hindi lang tayo. And lastly, ipinayag natin ang ebanghelyo sa ibang iglesia dahil ito ang sentro ng buhay Kristiyano. Hindi po tayo tinawag bilang maging churchgoer. We are called to be disciple of Christ. Go and make churchgoer. Tama ba? Hindi. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Teach them, okay? E mamaya po, pag-uwi nyo po, panalangin nyo po, sino ba ang nais ko ipanalangin? So ipahayag natin ang Ebanghelyo sa ibang Inglesang sentro ng buhay Kristiyano. Ipagpatuloy din natin ipahayag ang Ebanghelyo ng hindi pa nakakilala sa Diyos dito man o sa ibang lugar upang marinig ng mga hintil at ng mga Ebanghelyo. Alam nyo po, napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa buhay nyo po. Isa pong pagpapala kayo nagmumula sa ating Diyos. Sa aking puso po, every time I see you, all of you, pinagpapasalamat ko po kayo sa Diyos. Bakit po? Isa yung patunay na totoo may Diyos. At sa ating pong pagwawakas, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tula na sinulat po ng ating senior pastor na pinamagatang tulong-tulong sa Ebanghelyo. Pasalamatan ang Ama sa Panginoong Hesukristo sa lahat ng matatag, tumitibay sa totoo. Sa biyaya ng Diyos, bantog ang kanilang sala. Sila ang mga banal na nasa Roma noon pa. Hinagad ng apostol na sila'y madalaw upang kaloob espiritual ay ipamahagit ialay. Taimtim ang dalangin, tapat ang kanyang puso. Nasa Ebanghelyo'y magkaisa silang totoo. Ang mga taga-Roma at ang apostol ni Kristo magkatuwang sa gawain na banal na Ebanghelyo para sa kaganapan ng mga bansang hintil. Ang mismong ito'y malayo ngunit di mapipigil. Sa Roma man o sa Espanya, sa sari-saring lahi, gayon din sa maraming dakot bayang kaharap lagi, ang Ebanghelyo niya'y lalaganap sa marami, kapangyarihan ng Diyos sa iyo at sa akin lagi.
1: Iyan po, purihin ng Panginoon ang ating pagtatalakay ng Roma chapter 1 verses 8 to 15. At sana po ay magkita tayo muli sa isang linggo para doon sa susunod po ng ating pag-uusapan dito sa Romans. Ito po isang expository sermon series. At panalangin po natin na lahat na kikinig ay tunay na maintindihan at tunay na magkaroon ng makuha yung intention.
2: Iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text through 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
8: makisakay na!

Magandang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Welcome aboard sa special trip edition ng UV Express, the ultimate vibes express, dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ako ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka sa biyahe natin today. Kung saan ka man ang galing at kung saan ka man papunta, salamat sa pagpili mong makisakay dito sa ating UV Express. Ibang biyahe kapag special trip edition ka Express Mate. Hindi ito basta regular na sakay. Ito yung mga biyahe na medyo mas mabagal ang takbo natin. Mas malalim ang hinga at mas may espasyo para makinig sa musika, sa sarili at sa mga bagay na madalas nating nilalampasan lang. Maybe galing ka sa isang linggong sobrang busy. Maybe pagod ang katawan mo. O magulo ang isip mo. Or maybe okay ka lang naman. Gusto mo lang ng magandang tugtog habang nagpapahinga. Ano man ang dala mo ngayon, welcome ka dito. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang maging handa. Ngayong special trip edition, sasamahan natin ang biyaheng ito ng mga awiting nagbibigay kapahingahan, nagbibigay lakas, at nagbibigay paalala. Mga kantang pwedeng pakinggan ng tahimik o sabayan habang nag-iisip. Minsan kasi ka-Express Mate, hindi natin kailangan ng sagot agad. Minsan sapat na ang paglalaan ng oras para makaramdam at makinig. Kung may gusto kang marinig na kanta o may message kang gusto mong iparating, bukas ang linya natin sa ating contact number 0998-843-0573. Kasama ka sa biyaheng ito ka-Express Mate. So, relax ka lang. Let go of the rush. Let the music do its work. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Hey kabayan, ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga.
1: Oo nga, pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama, kaya naman pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku, sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: At ayan na nga ka-Express Mate. Unti-unti na tayong humihinto habang papalapit na sa dulo ng ating special trip edition. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ngayong araw. Salamat sa pakikinig at paglaan ng oras. At sa pagbibigay ng puwang para sa katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Habang pabalik ka na sa takbo ng pang-araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad, sana dala mo ang konting gaan sa puso at linaw sa isip. Hindi man nabawasan lahat ng alalahanin, sana mas ramdam mo ngayon na hindi ka nag-iisa sa biyaheng ito. May mga araw na mabibigat, may mga araw na magagaan, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin dito. Isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team, sina Don Alfonso, Don Ramon, na tahimik pero laging maaasahan sa likod ng programa. Ka-Express Mate, bago tayo tuluyang magpaalam, ito ang iiwan ko sa inyo. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Minsan sapat na ang patuloy na pag-usad kahit mabagal. Ako po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa biyahe ngayong araw. At gaya ng lagi kong paalala, the road may be long, but His grace will carry on. Ingat sa biyahe ka-Express Mate. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. The station that cares.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Ang oras po natin ay alas 6:31 ng gabi.
0: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw sa daan ng buhay.

0: Magandang gabi muli sa bawat isa na nandiyan na naka-tune in sa ating mga radio at ang mga nandiyan sa FB Live, sa Instagram, sa YouTube. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako muli si Pastora Gigi Daysog.
1: At ako naman po si Joey Springle.
0: So kaming muli ang inyong makakasama sa tanglaw sa daan ng buhay sa gabing ito. At si Ate Joey ang magbabahaging muli. Sige.
1: Sige Sir po, Joey. Ang tema natin ngayong gabi, Rejecting Jesus, Different Priorities and Focus. At ito ay matatagpuan sa Book of Luke, chapter 9, verse 61 to 62. Sabi dito, yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. And verse 62, Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and look back is fit for the kingdom of God. Ito ay nagpapatungkol sa atin, yung kung ano ang ating mga priority and focus sa buhay. At kung paano tayo tinawag o dapat sumunod sa Lord. Sabi dito, becoming a follower of Jesus means changing life priorities and focus. Doon mo makikita yung pagbabago ng ating mga prioridad sa buhay at kung saan tayo nakapokus kung tayo ay tinawag upang maglingkod. If you formerly prioritize and focus on yourself, now it is Jesus. Kung noon, ang prioridad natin ay yung sarili lang natin, nung tinanggap mo si Jesus, yun na yung naging focus ng priority mo. If formerly it was the family or pursuing material things, dati ang ating binibigyan ng focus o pansin priority ay yung ating pamilya, yung ating mga pangangailangan, especially yung mga material things, finances. Ngayon, kung nakakilala ka na sa Panginoon, syempre yung spiritual na. Priority and focus are important for those who would be followers of Jesus. Ang priority at ang focus natin ay napaka-importante kung nais nating sumunod sa ating Panginoon. At nagbigay si Apostle Paul ng isang magandang halimbawa. Sabi ito sa Philippians 3, verse 2, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. Sabi ni Paul dito, hindi sa ako'y nagtamo na ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Chris kung paano siya inabot ng ating Panginoon. Paul proposed how to prioritize and focus. Nagbigay siya dito ng tatlong halimbawa na o model kung paano ang mga taong ito ay nagbigay ng priority sa kanilang mga ginagawa. Ito sa 2 Timothy chapter 2 verse 4 to 6. Sabi dito sa verse 4, a soldier on active duty wants to please his commanding officer and so does not get mixed up in the affair of civilian life. Yung sundalo o yung kawal ay hindi nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga hayag na bagay na ito upang siya'y kalugdan niya ang nagdala sa kanya sa pagkakawal. Ibig sabihin, ang sundalo ay may sinusunod na utos o kautosan yung dun sa kanya, mula sa kanyang commanding officer at hiwala yun sa kanyang civilian life. Iba ang buhay niya at iba yung civilian ng buhay ng civilian. Siya, may focus siya, may priority siya. Alam niya, unlike ng civilian, kahit okay lang kung anong gustong gawin, pero sila, as a soldier, meron silang utos na sinusunod. mula doon sa kanilang commanding officer. Kaya very important sa kanila yung priority. Alam na dapat nila yung priority nila at yung focus. At sa verse 5, at kung sino man ay makipaglaban naman sa mga laro ay hindi ipinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ito'y sa isang atleta na who run in a race. Hindi niya, he cannot win the prize unless he obey the rules. Sa isang atleta, mayroon ding rules na sinusunod. Ano po yun? Para maabot niya yung goal to be a number one or to be a champion o makuha niya yung championship title. Kaya siya ay naka-focus. Alam niya yung priority niya. The third one, the farmers who has done the hard work should have the first share of the harvest. Ano ba yung focus and priority ng farmer? Patabain yung kanyang mga tinanim. Yun yung focus niya kasi gusto niya magkaroon ng harvest.
0: Marami.
1: Maganda. Marami. Ayun, ipinapahayag dito yung kung paano tayo magbigay ng priority sa isang bagay. Who should be our priority? Sino ba ang ating mga prioridad sa buhay? May we be faithful to Jesus? O obey the commands the Lord patiently for God to move? O why Jesus did accept his condition? Ito yung sinasabi dito sa ano? Sa verse 61 and 62. Itong lalaking ito na binigyan ng imbitasyon ng ating Panginoon na sumunod sa kanya. Bakit? Bakit meron siyang kondisyon? Kasi meron siyang divided heart and wrong priorities. Sabi dito, he wanted to follow but family before Jesus called his first. O meron siyang agad na inanong kondisyon sa Lord. Show his heart not still attached to the old life, not fully committed. Hindi siya fully committed doon sa pagkakatawag sa kanya. Kasi sinabi niya, first, binigyan niya ng kondisyon ang Lord na magpaalam. Masama ba magpaalam? O not saying goodbye is bad. Masama ba yun? Sabi dito, the problem was he made it a condition for wanting to say goodbye but for wanting to follow on his own terms. Gusto niyang mag-follow sa Lord pero gusto niya yung masunod yung kanyang term, yung kanyang gusto.
0: Sarili niya pa rin.
1: Sarili niya pa rin. Anong meron dito sa lalaking ito na inimbitahan ng Lord? Bakit nireject niya yung invitation ng Lord? Kasi meron siyang divided heart, may hesitation siya doon sa panawagan ng Diyos. At minsan sa buhay natin, nakakalimutan natin kung ano yung mga priority, yung focus natin kung gaano ka-importante sa buhay yung panawagan ng Diyos. Minsan nakalimutan natin na yung Diyos na nagtawag sa atin, siyang nagbigay ng lahat. At siya din yung may kapangyarihan na magbawi ng lahat. Pastor Reggie,
0: so napakaganda ano yung topic natin na sabi niya doon, rejecting Jesus and different priority. So minsan ano ba, bakit pa kailangan natin i-priority si Lord? So mga priority natin bilang mananampalataya, unang-una yung mga priority natin bilang mga lingkod ay ang araw ng bukas, kinabukasan ng pamilya. Pero kung mauunawaan natin, dapat ang priority natin yung nagbibigay ng kinabukasan natin.
1: Yes, amen. Yung
0: pinapriority natin, yung mapupunta natin pagdating ng panahon na mawala tayo dito sa lupa. Sabi nga ng napag-aralan natin, ang lahat ay may panahon. So hindi sabi nga ang buhay ay regalo, pero ang kamatayan po sigurado. Sabi ng kasabihan ng mundo, no? Pero it's true po na
1: very true.
0: Yung nang mabuhay tayo dito biyaya, pero yung darating pong araw na walang nakakaalam. Kaya bakit pinag-aaralan natin yung priority in our life? although pina-priority natin yung needs, yung family, pero dapat priority natin kung saan tayo ba makakapunta once we live in this world. Kasi hindi na tayo pwedeng lumipat eh. Kaya bakit nag-aaral tayo ng maganito? Kasi yung priority dapat natin in our life ay si Lord. Although minsan tinatamad, ano Sir Joey, pero nakakatuwa dahil yung Holy Spirit always remind us. Makulit siya na manalangin, magbasa ng Biblia. Kaya sabi nga, bakit pinapaalala na ang paggawa ng mabuti, hindi tayo doon maliligtas. Ito lamang ang paggawa ng mabuti ay bunga ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Maliligtas tayo sa pagsunod, pagkilala. Kaya nga, we are created para magkaroon ng intimacy sa Lord. Parang pag sinabi mong intimacy, Sir Joey, lagi. No? Kaya, nawa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na sa ating buhay bilang mananampalataya, sa ating pakikinig, unti-unti natin na unawaan na ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay natin sa sangkalupaan na ito. Kaya, yung priority natin, marami tayong priority. Siguro, mas i-priority natin si Lord. Kasi sabi doon, kung isisik natin si Lord, ang lahat na yan dadaloy sa atin.
1: Kasi minsan, sa buhay natin, nakakalimutan natin magtiwala doon sa nagbigay.
0: No, minsan hindi. Teka, ako muna magdi-discarte. Pag nag-fail, Lord. Diba? Si Lord pa rin. Kaya dapat, i-first natin si Lord. Okay, makakapakinig po tayo ng isang awitin at makakanood tayo ng mga encouragement na ating mga Kristiyano.

0: Sige, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa muli mong pagpapaalala sa mga buhay namin bilang mga pinili at tinawag mo at iniligtas mo, Diyos. Lalo na yung mga priority namin sa aming mga buhay. Kasi sabi mo nga, kung unahin namin ang yung kaharian at ang yung katwiran, alat ay daragdag. May condition po, kaya dapat, Panginoon, ikaw lagi ang alalahanin namin sa pagising pa lang namin sa umaga, ang puso ng may kagalakang magpasalamat, magpuri, sumamba sa iyong dakilang pangalan. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa mga pagkakataon na ito na napatuloy kaming napapaalalahanan na ang buhay namin ay hawak mo, ang aming mga hinaharap alam mo. Kaya salamat po. Ama, patuloy mong pagpalain ang lahat na nakikinig, ang lahat nag-aabang nanunood, upang patuloy na maging kalakasan nila ang bawat salita mo, O God. Saan man sila naroroon, Ama, patuloy mo silang gabayan at patnubayan. Mula sa iba't ibang bansa na naabot ng mga YouTube at Instagram at dito sa Facebook, Lord, salamat sa mga pagkakataon na patuloy nilang inaabangan ang yung mga ang programang ito na nagbibigay sa kanila ng kalakasan upang patuloy na makapaglingkod, upang patuloy na lakaran ang iyong mga salita. Sapagkat Lord, wala kaming magagawa sa ganang amin, kundi ang magagawa namin, O God, ang patuloy na maglingkod at sumunod sa iyong nais sa bawat buhay namin. Salamat, Ama, sa programang ito na kung saan nagiging instrumento upang marami pang maabot na yung mga salita, na kung saan ang salita man, sabi mo sa John, ay buhay, naroon na ito papasimula pa. Kaya salamat po, Ama, pagpalain mang lahat nakikinig. Salamat sa buhay ni Kuya John na patuloy mong sinasamahan at pinapangunahan, O God. Salamat sa wisdom, sa knowledge na patuloy mong pinapadaloy, even ang lahat ng empleyado dito sa The Way. Salamat po sa kanilang mga buhay. Sa iyo, Ama namin, ibinabalik ang pasalamat at papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa magandang magandang gabi kay Pastor Noe Bataan, dyan sa, ano ba lugar yan, Sister Joey?
1: Chitorena, siguro.
0: Dyan po sa ang lahat ng RUCF Church dyan nakikinig. Salamat po muli sa inyo at ang aming mga talagang nag-aabang, Sister Jocelyn, magandang gabi. With your sister, magandang gabi. Sister Mayet, magandang magandang gabi. Inibin dyan sa Kilikaw, kaya brother Ronnie and kanyang pamilya, Sister Julie at ang kanyang mga anak, magandang magandang gabi sa inyong lahat dyan. Dyan sa Puro, magandang magandang gabi. Salamat pong uli sa bawat isa. Sister Joey, may babatiin ka ba?
1: Ay, meron. Si Sister Sonia and Pastor Frank and Neil dyan sa Santo Tomas, Batangas.
0: Wow.
1: Si at yung aking neighbor, si Susan Castillo.
0: At ang iyong kapatid nanonood, si Pastor
1: ay,
0: John.
1: Palagi yan.
0: Magandang gabi. Si Ta Shirley, magandang gabi. Si Ta Telma, magandang magandang gabi. Sa lahat po, mula dyan sa Kamsur, sa Pulanggi, sa Puyuduran, sa Kumadgad, sa Sorsogon. Magandang gabang gandang gabi po sa inyo. Rapo-rapo sa aking mga katroops dyan. Magandang magandang gabi dyan sa poblasyon ng Rapo-rapo. Gandang gabi-gabi sa inyong lahat. Yan po. May nakalimutan ka pa yata, Sister Joey. Ayan, ang aking taga-Puro. Biglang nag-greet. Gandang gabi, Eileen. Kumabon. Sa atang yung asawa na si Joshua. At ang kanyang nanay, si Ate Arlene, at ang kanyang tatay, si Alan. Gandang gabi sa inyong lahat yan. Ayan po. Sir Joey?
1: Sige po. God bless po sa lahat.
0: Happy Sunday. Bye-bye po. God bless sa inyong lahat. Simulan natin ang araw ng bugas na may pagpapasalamat sa ating Amen. Panginoon. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Magandang umaga po sa ating lahat and welcome sa Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong host for para sa umagang ito, Pastor Gord Del Pilar. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maganda po tayong kalagayan ano, sa umagang ito. Another Monday na naman. Ano, sana ay okay ang ating mga pakiramdam sa umagang ito. Anyway po, sa ating programang Mabungang Panalangin, ito na naman po tayo magkakaroon ng devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana excited tayo sa umagang ito. At dito rin po tayo mananalangin. Kaya kung meron po kayong mga prayer request, pwede din po natin i-text sa ating number 0998-843-0573. O kaya pwede natin i-comment sa ating social media. Meron tayong sa Facebook, FEBC Bicol, KR104.3, The Way FM. O sa YouTube o kaya sa Instagram, pwede din natin i-comment doon, FEBC Bicol, KR104.3, DWAY FM. Ayan, ready na naman tayo sa pag-aaral ng ating salita sa umagang ito. Sana ay totoo, ano? Anyway, ang passage po natin for this morning is from Psalm 63 verses 5 to 6. Ang sabi po dito sa Psalm chapter 63, 5 to 6, sabi po, I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Siguro tayo po mga tao ay we spend much of our lives chasing ang tinatawag na satisfaction. Gusto natin masatisfy sa ating mga buhay. Hinahanap natin yung fulfillment sa ating buhay through our achievements, di ba? Kaya gusto natin mag-perform na magaling tayo sa school o kaya sa ating trabaho, mag-achieve tayo. O kaya paminsan, hinahanap natin yung satisfaction o fulfillment sa mga possessions natin, sa mga nabibili natin mga bagay. Kaya yung iba naman sa entertainment, nasa-satisfy sila, natutuwa sila manood ng mga pelikula o palabas. Yung iba naman, ang satisfaction nila galing sa relationships. O kaya simply sa success na meron sila sa kanilang buhay. Yet, even good things can make us live wanting more. Kahit na meron tayo ng mga bagay na ito, paminsan, meron pa ring kulang. No? Ito pong Psalm 63 ay sinulat po ito ni David noong time na siya ay nasa wilderness. Sa wilderness po siya, sa isang lugar na scarce, walang pagkain, walang mainom. Grabe ang kanyang nafe-feel na discomfort kasi hindi naman mansyon ng bahay sa kadesertoan, sa wilderness nito. At meron ding uncertainty. Hindi niya sure kung anong mangyayari sa kanya after ilang hours, okay, after ilang days. Ano. But kahit na grabe yung pagkukulang o mga bagay na hindi siya, pwede natin sabihin na hindi komportable, hindi satisfied si David sa mga pangyayari sa kanyang paligid, instead of complaining sa mga bagay na wala, na hindi makamit ni David sa time na yon, David talks about and speaks about satisfaction. He talks about worship. He talks about remembering God. Napaka-difficult ng circumstances ni David, but yung kanyang kaluluwa, yung kanyang soul has found something greater than physical comfort. At yun ang closeness with God. Sana po ay maturuan tayo ng passage na itong pag-aaralan natin ng true satisfaction na tinatawag. And it is found only in the presence of God. No? Tingnan natin yung passage natin sa umagang ito. Sabi sa verse 5, I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Sabi po dito ni David, I will be fully satisfied. Yung idea po dito ni David is that talagang puno, filled, content, abundantly supplied, kompleto, no? David is comparing yung spiritual niyang satisfaction to enjoying the richest kinds of food. Sabi niya, itong buhay ko ay I am satisfied spiritually, pero kinocompare niya sa physical na food, the pinakamasasarap na pagkain, no? That is the picture of abundance and celebration. Pero sa totoo lang, wala siyang makain, wala siyang mainom. Pero sabi niya, I am fully satisfied. Ito ay napaka-importante po, no, na maintindihan about David. Because si David is nasa wilderness. Hindi siya nag-enjoy ng luxury. Hindi siya nag-enjoy ng comfort.
yung satisfaction niya hindi base sa kung anong meron niya. Hindi doon nakabase. Hindi base sa anong makakain o maiinom niya. But it is based on his relationship with God. Sabi niya pa, itong response ko, sabi niya, with singing lips, my mouth will praise you. Yung pasasalamat po, it is natural, ano? And it is naturally overflowing, lalo-lalo na sa isang papuri, sa praise. Lalo-lalo pag na-recognize natin na ang Diyos is the only source of fulfillment and satisfaction. Yun yung na-recognize at napagtanto ni David. Na si God ang kanyang source of fulfillment and satisfaction. Kaya sabi niya, kahit na wala akong makain, wala akong mainom, hindi komportable, pero I am satisfied and I will praise you, Lord. Yun ang kanyang response sa Diyos. Ano? Isang bagay na maintindihan po natin dito sa passage na ito is that true satisfaction is found not in what we have, but in who God is. No? Siguro yung temporary na mga bagay sa mundong ito, it can satisfy us sa maikling panahon. But only God can satisfy yung pinaka-deepest need ng ating soul. So kung pag-iisipan natin, dapat i-evaluate natin ang ating mga sarili. Tingnan natin, ano ba yung mga nakakapagbigay sa atin ng happiness and contentment? Baka maling mga bagay. Ano? So we also should practice gratitude sa ating Diyos. Practice natin ang pasasalamat natin sa presensya niya sa araw-araw. Lalo-lalo na huwag na tayo masyado mag-focus sa mga bagay na wala tayo. No? At katulad ni David, sana gawin natin ng worship, ang pasasalamat, ang pag-praise sa ating Diyos. Na response natin sa ating Diyos na alam naman natin na siya ang nagpo-provide sa atin. Siya ang nagsusustain sa atin sa araw-araw. Now, tingnan po natin yung pangalawang verse. Verse 6, sabi nito, on my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Sabi po dito ni David sa kanyang higaan, naaalala niya si God. It is pointing to private moments of reflection. Sa kanya mga oras na siya lang, walang mga distraction, no? And David is alone. Ang kanyang thoughts, ang kanyang naisip lamang ay ang Diyos. Ganun din po ba tayo? Naisip din natin ang Diyos o ang mga problema natin sa buhay. Sabi niya dito, through the watches of the night. It refers to nighttime periods na yung mga tao, they remain awake. Because siguro sa dahil sa responsibility, hindi ito the usual na time na gising ang tao. Pero pag gising ka pa sa time na ito, ibig sabihin meron kang malaking responsibility, meron kang anxiety, meron kang pinag-iisipan na danger, or may insomnia ka, sleepless nights ka. But sabi ni David, even in those times, in those difficult na mga oras, ang ginagawa ni David is pinupuno niya ang kanyang isip with thoughts about God. Grabe ano? Now, hindi naman sinasuggest na ito na perfect tayo, maging perfect tayo sa ating spiritual na buhay. Mahirap yun. Maging perfecto, no? Rather, ang pinapakita nito ay magkaroon tayo ng intimacy with God. At yung intimacy na yun, it's a shape what occupies our minds. Lalong-lalo na yung pag ang buhay natin, it slows down, o kaya wala tayong mga ginagawa sa buhay. Ang growing relationship po with God, it changes what fills our thoughts. Lalong-lalo na sa mga difficult moments. O kaya naman sa kabaliktaran, sa mga quiet moments ng buhay. Kung meron kang growing relationship with God, ang Diyos ang may isip mo. No? So remembering God consistently, yun ang magbibigay sa atin ng trust sa Kanya. Yun ang magbibigay sa atin ng deeper intimacy and relationship with Him. So gamitin po natin yung mga quiet moments natin sa buhay. Siguro before we sleep, manalangin tayo. Mag-reflect tayo sa kanyang salita. Kung meron naman tayong anxiety, di tayo talaga makatulog, maging intentional tayo. Focus our thoughts on God. Focus on His character. Focus on His promises. Kaya ito po ang challenge sa atin sa umagang ito. Tanong po, ano po ang pumupuno sa inyong mga puso at isipan when life becomes hard or quiet?
Si David po, he found satisfaction in God. At pinuno niya ang kanyang mga gabi, pinuno niya ang kanyang mga isipan ng thoughts about God. Marami po mga bagay na pwede mag-compete sa ating attention. Ano, napakadaming bagay pwede maging distraction sa buhay. But my friends, only God brings lasting fulfillment, satisfaction. Pwede natin masabing lasting contentment. Magiging content tayo. Kaya sa week po na ito, sa araw na ito, bago tayo matulog, spend a few minutes. Magpasalamat ka naman sa Diyos sa kanyang mga binigay. Remember natin paano siya naging faithful sa ating buhay. And place all your worries sa kanyang mga kamay. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, that You are the only one that truly satisfies our souls. Patawarin niyo kami, Panginoon, for seeking fulfillment sa mga temporary na mga bagay. At turuan niyo kami, Panginoon, to find joy in Your presence. At papurihan ka, Panginoon, dahil sa pasasalamat. Tulungan niyo kami, Panginoon, to remember You not only in busy moments but also in quiet moments. Punuin niyo kami at punuin niyo ang aming mga isipan ng iyong katotohanan. At palakasin niyo kami, Panginoon, at palakasin nawa ang aming trust sa inyo sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Darako naman po tayo sa ating prayer time, sa ating pananalangin. At pangungunahan po tayo ni Kuya Efren Narido. Sige po, Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa atin at simula naman po natin sa isang panalangin. Ama naming banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na patuloy na nagpapangyari ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, nagbibigay ng grasya sa lahat ng mga nilalang, lalong-lalo na sa mga pinili mo upang kami po, Ama, ay mapalapit po sa iyo at makarating po sa iyong kaharian. Naway ang grasya mo po, Ama, ay patuloy na maranasan namin ngayong araw na ito. At naway maigawad mo rin po, Ama, ang iyong grasya sa aming bayan, sa aming bansa, sa pagtulong po sa mga taong ipinagdamo na mamahala, at sila po ay magkaroon po ng kaalaman at puso na magsasagawa ng mga bagay na naayon po sa iyong matuwid na daan. Tulungan mo po sila, Ama, na mamahala upang ang kabutihan po ay siyang magtagumpay. At mabigyan po, Ama, ng kaparusahan ang mga bagay na salungat po sa iyong kautusan. Patuloy mo po, Ama, sila na samahan, bigyan ng mabuting kaisipan at maituwid po ang mga bagay upang ang aming pong bansa ay patuloy po, Ama, na magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon po, Ama, ng kaayusan, magkaroon po, Ama, ng kapayapaan at magkaroon din po, Ama, ng kaularan. Salamat po, Ama, sa kung paano mo po inaalagaan, pinamamahalaan ang buong sansinukob ay magagawa mo rin po, Ama, na pamahalaan sa pamamagitan po ng mga taong pong pinili ang aming bansa upang magipong mapayapa, maayos at maunlad ang aming pamahalaan. Salamat po, Ama, sa iyong grasya. Salamat po, Ama, sa iyong anak na si Jesus na nagbayad po sa aming mga kasalanan. At ito po ay aming ipinapasalamat at idinadalangin sa pangalan po ng kanyang banal na pangalan. Amen.
0: Yan, maraming salamat po, Kuya Efren, for leading us in prayer sa umagang ito. Can we just pray? Can we just continue to pray sa this morning? Let us pray. Heavenly Father, lumalapit na naman kami, Panginoon, sa iyo na merong mga pasasalamat, Panginoon. We acknowledge, Panginoon, that everything that we have heard today, that we have received today, ay reminders niyo, Panginoon, ng iyong goodness, ng iyong faithfulness sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, for reminding us na ang tunay na satisfaction is not found in the things of this world, but in you alone. Panginoon, maraming salamat po at pagtatapos na naman ng aming programa sa umagang ito, ay kami lumalapit, Panginoon, sa iyo. We ask that you would help us na turuan niyo kami, Panginoon, sa araw-araw, not only in moments of need, but in every moments of our lives, Panginoon. Remind us na sa business, Panginoon, ng araw-araw, sa aming mga work, sa aming mga, kung ano pa man ang mga bagay na pinagkakabisihan namin, Panginoon, in the silence of our homes, and even, Panginoon, sa mga moments na kami nagsastruggle, remind niyo ko, Panginoon, that you are always near and you are always worthy to be remembered, Panginoon, and to be praised. Father, tinataas po namin, Panginoon, sa umagang ito, those among us who feel empty inside. Siguro yung iba, humingiti-ngiti na lang, Panginoon, outwardly, but struggling inwardly. We pray, Panginoon, that you would fill them, not with temporary comfort, but with fullness, with the fullness of your presence, Lord. Nawa, Panginoon, ma-experience nila ang iyong pag-ibig na fresh in a

sa mga uncertainty sa buhay or mga unanswered questions or prayers. Lord, we ask that you would be their peace. Ikaw po magbigay ng quiet sa kanilang mga restless na mga inag-iisipan, Panginoon. Ikaw po mag-calm sa kanila, mag-ikalma mo, Panginoon, ang kanilang mga anxious na mga puso, and surround them with the assurance that you are in control even when they are not. Mga Panginoon, ang kanilang mga gabi, ang kanilang mga pagtulog, be filled not with fear, but with trust in your unfailing love and care. Mga Panginoon, we pray that our lives reflect what we have learned today, na ang mga puso namin, Panginoon, are truly satisfied only in you. Keep us, Lord, from chasing after the things that cannot sustain us. Instead, Panginoon, draw us deeper into a life of worship, sa buhay na puno ng pasasalamat at buhay na kami ay nakadepende sa iyo, Panginoon. And let our lips not only speak praise in moments of gathering, but also in times, Panginoon, magkaroon kami ng praise na ito ang magiging daily response namin sa iyong kabutihan. Sa pagtatapos naman ng programa namin sa umagang ito, we ask, Lord, that you go with us. Strengthen us, guide us, and guard our hearts and minds in Christ Jesus. Maraming salamat, Ama. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-antabay sa umagang ito. Sa muli po, ito po ang mabungang panalangin. Ako po si Pastor Gordel Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan.

0: DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga paunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, Hunyo 1, 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, Naga City official nang idineklarang 34th highly urbanized city sa bansa. Albay Governor Noel Ebriega Rosal nakipagpulong sa Philippine Army kaugnay sa conversion ng old airport sa economic hub. Aleco nilinaw ang pinagkukunan ng 100% na diskwento para sa marginalized sector. At sama-samang serbisyo ng pamahalaan inihatid para sa mga dating OFWs. At ngayon sa mga detalye. Opisyal na ang idineklara ang Naga City bilang 34th highly urbanized city sa buong bansa. Ang nasabing proklamasyon ay pinirmahan kamakailan na nagresulta din sa pagiging highly urbanized city sa buong rehiyong Bicol. Ang nasabing deklarasyon ay dumating matapos ang local government unit sa pangunguna ni Mayor Lenny Robredo ay naabot ang mga kinakailangan para sa kita at populasyon na nakasaad sa ilalim ng Local Government Code of 1991. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Robredo na ang nabigyan ng tuon dito ay ang pagpapanatili ng kaunlaran at aktibong partisipasyon ng publiko para sa maayos na paggugobyerno bilang malaking parte para sa nasabing tagumpay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nakipagdialogo si Albay Governor Noel Ebriega Rosal sa Philippine Army, Philippine Air Force at Office of Civil Defense Officials at iba pang representatives. Ito ay kaugnay ng posibleng pagbabago sa Old Legazpi Airport. Ang naturang pagpupulong ay isinagawa kamakailan sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa nasabing pagpupulong ay napag-usapan ang paglilipat ng Tactical Operations Group na isang sangay ng Philippine Air Force na nakabase sa Old Legazpi Airport patungo sa Bicol International Airport. Matatandaan na nagpahayag kamakailan ng suporta ang Department of National Defense para sa nasabing paglilipad ng TOG-5 sa Bicol International Airport upang bigyan ng pagkakataon ang pagpaplano ng naturang proyekto sa Old Legazpi Airport. Ayon kay Governor Rosal, ginagawa nila ang lahat upang matuloy ang naturang proyekto. Anya, hindi biro ang malaking investment na magagawa nito at ang mga job opportunity na siyang magpapaangat pa sa ekonomiya ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nilinaw ng Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na mula sa kontribusyon ng mga Member Consumer Owners or MCOs, kinukuha ang pondong ginagamit upang mabigyan ng 100% na diskwento sa bayarin sa kuryente ang mga consumer na kabilang sa marginalized sector at kumukonsumo ng mahigit o hindi hihigit sa 50 kilowatt hours or kilowatt hour kada buwan. Ito ang pahayag ni ALECO Board Chairman Cesar Bordeos sa panayam kasunod ng mga usaping may kaugnayan sa kinokolektang lifeline subsidy ng ALECO mula sa mga MCOs. Ayon kay Bordeos, maliit lamang ang halagang kinokolekta bilang lifeline subsidy at matagal na rin itong ipinapatupad hindi lamang ng ALECO kundi maging sa iba pang power utility sa buong bansa. Dagdag pa ni Bordeos, ipinapatupad ang naturang programa bilang pagsunod sa palisiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang makatulong sa mga pamilyang kabilang sa marginalized sector, partikular sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy na pinalalakas ng Department of Migrant Workers or DMW Bicol Region ang suporta para sa ating mga nagbabalik na Overseas Filipino Workers o OFWs. Ito ay sa pamamagitan ng bayanihan para sa balikbayang magagawa National Integration Network or BBM-NRN Serbisyo Caravan kamakailan sa Legazpi City. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghatid ng mas maraming oportunidad at programang makatutulong sa maayos na reintegrasyon ng mga OFW sa bansa. Mahigit 20 ahensya ng gobyerno ang nagkaisa upang magbigay ng iba't ibang serbisyo, assistance program at impormasyon ukol sa kabuhayan, pagsasanay, benepisyo at iba pang suporta para sa mga balikbayang Pilipino. Layunin ng inisyatibong ito na mapalawak ang kaalaman ng mga OFW hinggil sa mga programang maaari nilang mapakinabangan sa muling pagsisimula at pagpapaunlad ng kanilang pamumuhay sa Pilipinas. Hinihikayat din ang mga OFWs na makipag-ugnayan sa DMW Region 5 para sa karagdagang impormasyon at gabay tungkol sa mga serbisyong handog ng pamahalaan. Inaasahan namang iikot ang BBM-NRN Serbisyo Caravan sa iba't ibang lalawigan ng Bicol Region sa mga susunod na buwan upang mas marami pang OFWs ang maabot at matulungan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, ibinahagi ni Ms. Grace Urabelas, Chief Education Supervisor ng Curriculum and Learning Management Division ng DepEd Region 5, ang mahalagang pagbabago sa school calendar para sa school year 2026-2027. Sa ilalim ng naturang programa ay ipapatupad ang three-term system ng Department of Education. Ayon sa opisyal, magsisimula ang klase sa Hunyo 8, 2026 at magtatapos sa Abril 2027. Ang mga pagbabago ay inaasahan sa mga paaralan sa ilalim ng bagong sistemang pang-edukasyon sa bansa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Veterinary Office o AVO ang pagdiriwang ng Agri-Fiesta Livestock Fair 2026 na ginanap sa Albay Farmers Bounty Village or AFBV Kabangan Kamalig Albay. Sa ilalim ng temang matatag na pamayanan, malusog na kabuhayan, ang aktibidad ay naglalayong bigyang pugay ang dedikasyon ng mga livestock farmers at ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pagpapanatili ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Ang naturang festival ay hindi lamang isang simpleng selebrasyon, kundi isang mahalagang plataforma para maipakita ang mga bagong teknolohiya, ibahagi ang mga best practices at itampok ang mga inobasyon sa industriya ng paghahayupan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagbigay naman ng kanyang message of support si Provincial Agriculture and Fishery Council o PAFC Chairperson Rene De Los Reyes sa isinagawang Agri-Fiesta Livestock Fair 2026 kamakailan sa Albay Farmers Bounty Village, Kabangan, Kamalig, Albay. Ayon kay De Los Reyes, ang Agri-Fiesta Livestock Fair 2026 ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng pag-unlad ng agrikultura, pagkakaisa ng mga magsasaka, agribusinesses at maging ng mga consumer. Dagdag pa dito na ang layunin niya ng nasabing aktibidad ay para maipakita ang modernong pagsasaka gamit ang mga modernong teknolohiya na isinagawa ang direktang pagbebenta ng mga produkto at mas mapalakas pa ang seguridad sa pagkain at ang pagkakaroon ng community resiliency.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay pa ding balita, nagsama-sama ang umaabot sa 16 na exhibitors sa isinagawang Agri-Fiesta Livestock Fair 2026 sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan, Kamalig, Albay. Ito ay para ipakita at ibenta ang kanilang mga valued added products, organic crops at mga premium livestock na direkta na sa mga mamimili. Ito ay nangangahulugan din ng pagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Ayon kay Albay Veterinary Office o AVO Planning and Institutional Development Services Division Head Catherine Mancera Amano, ang naturang aktibidad ay magandang oportunidad sa pagpapataas ng mabilis ang kita ng mga magsasaka, manufacturers, government agencies at ng mga smallholder farmers upang mas magkaroon ng pangmatagalang business partnership. Ayon pa kay Amano, ang nasabing aktibidad ay tinaguri ang isang pagpapasalamat din para sa mga local farmers, livestock raisers and fisher folk, gayon din ang kanilang sipag, resilience at mahalagang kontribusyon sa food security ng mga komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpahayag naman ang kanyang mensahe si Technical Consultant on Agriculture and Food Security, Eduardo Aliorde, sa isinagawang Agri-Fiesta Livestock Fair 2026, kamakailan sa Albay Farmers Bounty Village. Anya, ang nasabing aktibidad ay isang patunay sa pag-usad sa kinabukasan ng Albay. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, nasisiguro ang sustainable, self-sufficient at a food secure future ng probinsya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga local producer na may modernong kaalaman, pagpapalawak ng kanilang oportunidad sa ekonomiya at pagbibigay respeto sa mga sakripisyo ng mga magsasaka at mangingisda.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kailangan ang pagbabago sa industriya ng pagsasaka mula sa tradisyonal tungo sa moderno na mga pamamaraan upang ito ay makapagpatuloy. Ito naman ang laman ng message of support ni OIC Provincial Agriculturist Daryl John Benconsejo sa isinagawang Agri-Fiesta Livestock Fair 2026 kamakailan sa Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, Albay. Ang nasabing Agri-Fiesta Livestock Fair na hinikayat ng national government agencies at stakeholders ay naglalayong makapaghatid ng mahalagang updates at direktang tulong sa mga magsasaka. Ito ay pinakita ng national government sa pamamagitan ng paglalagay ng technology pavilions, paglalagay ng state-of-the-art breeding and genetic programs, at ang pagkakaroon ng akses sa mababang interes sa pautang sa agricultural credit lines na siyang naglalapit sa scientific advancement na paggamit o ya magagamit sa pang-araw-araw na pagsasaka.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay pa rin balita, malaking tulong sa mga magsasaka sa Albay ang Sagip o Sagip Saka Act o ang RA 11321. Ito ang pinahayag ni Busay Allied Farmers and Entrepreneurs Agriculture Cooperative General Manager Novelita Condat sa isinagawang Agri-Fiesta 2026 sa makailan sa The Albay's o Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, Albay. Ayon kay Condat, ang Sagip Saka Act ay makatutulong sa mga magsasaka sa Albay sa pamamagitan ng direktang pagbili ng kanilang mga produkto ng mga local government units o LGUs and government agencies. Dagdag pa ni Condat na ang Sagip Saka Act ay nagpapabilis din ang pagbili sa panahon ng kalamidad at paghatid ng tulong sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng hindi pagdaan sa mga middleman, pagsisiguro na may bibili sa kanilang mga lokal na produkto at mas patas na presyo ng mga produkto. Ito ay sinang-ayon na naman ni Albay Governor Noel E. Rosal at OIC Provincial Agriculturist Daryl John Benconsejo. Binigyang diin din ni Rosal na ang Sagip Saka Act o Republic Act Number 11321 ay naglalayo na iangat ang mga magsasaka at mangingisda sa pagiging tradisyonal na producers patungo sa pagiging negosyante. Ang naturang trade fair ay nagtampok ng mga exhibits, trainings at mga lecture mula sa mga eksperto ng mga paksa kagaya ng organic and organic farming and agribusiness entrepreneurs or entrepreneurship patungo sa paggamit ng modernong teknolohiya para sa mas mataas na kita.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, RPSB team kadandanan at mga residente nagkaisa para sa mas ligtas na kalsada sa pamamagitan ng signage restoration. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa nga nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Nagkaisa nga ang RPSB team kadandanan, katuwa ang mga residente sa nasirang metal signages sa Barangay Kadandanan, Bulan, Sorsogon, Kamakailan. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang malinaw na visibility at functionality ng mga signage na nagsasabing mahalagang gabay at paalala sa mga motorista, pedestrian at iba pang gumagamit ng kalsada. Ang mga traffic at warning signages ay may halagang o mahalagang papel sa pagsusulong ng road safety sapagkat nagsisilbi itong gabay upang maiwasan ang mga aksidente, mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko at mapataas ang kamalayan ng publiko hinggil sa tamang pagsunod sa mga batas trapiko at mga paalala sa lansangan. Sa pamamagitan ng restoration at repainting ng mga signage, higit na mapapansin at mauunawaan ng mga motorista at mamamayan ang mga traffic advisory at warning signs, lalo na sa mga kritikal na lugar sa barangay. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng insidente ng mga aksidente sa kalsada at pagpapaigting ng disiplina at responsableng pagmamaneho sa mga komunidad. Kaugnay nito ay isinusulong ng Police Regional Office 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director, ang mga programang nakapaloob sa Enhanced Managing Police Operations. Layunin ng programang ito na higit pang mapatatag ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa o komunidad. Ang isinagawang restoration at repainting activity ay isa lamang sa mga makabuluhang hakbang tungo sa pagpapanatili ng ligtas, disiplinado at maayos na pamayanan sa buong rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, muling nagpaalala ang Philippine National Police Regional Office 5 o PRO 5 sa paggamit ng motorcycle helmet. Ito ay ilinsunod sa Batas Republika bilang 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009 kung saan ay obligadong magsuot ng tamang helmet na aprobado ng Department of Trade and Industry o DTI ang lahat ng nagmomotorsiklo at kanilang pasahero alinsunod sa helmet standard na kailangang o kinakailangang may PS o ICC mark. Layunin ng batas na ito na mabawasan ang panganib ng malubhang pinsala sa ulo at kamatayan sa aksidente sa kalsada. Ipinagbabawal din ang paggamit ng helmet na hindi aprobado o kaya maging ang sirang helmet. Ang mga penalties ay ang mga sumusunod sa mga lalabag. Unang paglabag ay 1,500 pesos, pangalawang paglabag ay 3,000 pesos, pangatlong paglabag ay 5,000 pesos, pang-apat at mga susunod pa na paglabag ay may multang 10,000 pesos at pagkumpiska sa lisensya. Ayon pa sa PRO 5, ang pagsunod sa batas ay hindi lamang legal na responsibilidad, kundi hakbang para sa ligtas ng o kaligtasan ng bawat rider at pasahero.
1: Mayon Updates.
0: At para naman sa ating Mayon Updates. Patuloy pa rin pong nakataas ang alerto ng bulkan sa Alert Level 3. Patuloy pa rin po ang mga pagdaloy ng lava sa May Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers, sa Miisi 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Samantalang nakapagtala din ng 35 volcanic earthquakes, kabilang ang 11 volcanic tremors na tumagal ng 4 hanggang 1.5 minuto o 150 minuto ang haba. Meron din pong 321 na rockfall at 2 pyroclastic density current signals o uson. Patuloy pa rin nakikita ang banaag sa tuktok ng vulkan. Nakapagtala din po ng sulfur dioxide flux sa 1,954 na tonelada. Nagkaroon din ng mahinang pagsingaw at nanapadpad sa silangan, Timog Silangan. Samantala, naitala din po at nakita ang panandaliang pag-impis ng vulkan na may nagsisimulang pamamaga sa ilagang silangang bahagi nito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng vulkan. Maaari pa rin pong makaranas ng mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa, ito ay makukuha sa 1 Timoteo 4:15. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito upang makita ng lahat ang paglago mo. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal na inihatid po sa inyo dito po sa ating programa na Baretang Bicolandia. Kasama niyo po ako, Melissa Serio Manzanilla. Abangan pa ang mga dagdag na balita sa loob at labas po ng ating bansa sa ating pong FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo.

0: Umaga, araw po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shekina Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment inaasahan ngayong araw.
1: Seguridad sa Senado, pinahihigpit ng NCRPO at OSAA kaugnay sa impeachment trial ni VP Duterte Carpio.
0: At sa kalakalan, antas ng tubig sa Angat Dam bumaba, National Water Resources Board nagbabala. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Binigyan ng Office of the Senate Secretary si Vice President Sara Duterte Carpio ng hanggang ngayong araw para magsumite ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment. Inihayag ni Senate Secretary Attorney Jose Montales na pwedeng mag-submit ng tugon ang Vice Presidente ng personal sa pamamagitan ng kanyang abogado o di kaya ay via email. Hinimok naman ni Kabataan Party List Representative at House Trial Spokesperson Renee Co si Duterte Carpio na harapin ang proseso ng pananagutan. Ayon kay Co, ito ang pinakamagandang regalo sa taong bayan kasabay ng kaarawan ng Vice Presidente kahapon araw ng Linggo. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo. Sa kabilang banda, itinatanggi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman sa impeachment trial ang panukalang payagang lumahok online at bumoto virtually ang mga senador. Magpapatuloy ang proseso sa darating na July 6 para sa opisyal na simula ng impeachment trial kung saan nangako ang kampo ni Duterte Carpio na makikilahok sa paglilitis.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nakikipag-ugnayan na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA upang tiyakin ang seguridad sa labas ng Senado bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, layunin itong makontrol ang dagsa ng tao at mapangalagaan ang kaligtasan ng mga lumalabas at pumapasok sa gusali. Nagtalaga na rin ang mga checkpoint sa Pasay City at may mga nakahandang reserve personnel. Ipinatupad ang mas mahigpit na seguridad matapos ireklamo ni Senador Vicente Soto III ang pag-atake ng mga nagpoprotesta sa kanyang sasakyan kamakailan. Naharap ang Vice Presidente sa mga sakdal na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust at bribery na ipinasa ng Kamara.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, independent watchdog ilulunsad para bantayan ang impeachment trial at labanan ang disinformation. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Ilulunsad ang isang independent watchdog para i-monitor ang impeachment trial, labanan ang disinformation at makatulong ng maigi sa publiko upang mas lalong maintindihan ang proseso ng impeachment bago ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, inanunsyo ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores ang paglulunsad ngayon Linggo ng Bantay Senado, isang independent initiative nakaangkla sa tatlong prinsipyo: truth-telling, bridge-building at change-making. Sabi ni Flores, inilunsad ang Bantay Senado dahil ang nalalapit na impeachment trial ang maglalantad ng iba't ibang napakalaking pagkakalat ng mga maling informasyon mula sa nakaraang impeachment proceedings. Ito anya ang magiging unang impeachment trial na nangingibabaw na ang social media at generative artificial intelligence. na bago na anya ang anyo ng impeachment trial sa taong ito dahil sa pagkalat ng disinformation na sinasadya at paglaganap ng pagkakaroon ng artificial intelligence tools. Sabi ni Flores na sorpresa ang bantay Senado sa malakas na pagtugon ng mga nagboluntaryo sa grupo. Layunin ito na dalahin ang usapin sa mga barangay, simbahan, sa mga paaralan at ipaliwanag ang kaganapan sa lingwaheng payak. Hindi lang anya nasasakdal si BP Sara, hindi lang ang Senado ang bahagi ng impeachment trial, ang pinakamahalaga rito ang partisipasyon ng taong bayan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Antas ng tubig sa Angat Dam bumaba. National Water Resources Board nagbabala. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Hinikayat ng National Water Resources Board o NWRB ang publiko na magtipid ng tubig dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa NWRB, bumaba sa 173.4 meters ang level ng tubig sa dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Pinayuhan ng ahensya ang mga mamamayan na mag-ipon ng tubig ulan at muling gamitin ang tubig sa bahay upang makatipid. Sinabi ng NWRB na sapat pa rin ang kasalukuyang supply ng tubig sa kabila ng banta ng El Nino. Sa iba pang balita, iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI na tumaas ng 35% ang export ng mga produktong niyog ng Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, dumarami rin ang pandaigdigang demand para sa ube at kalamansig. Sinabi ng DTI na kabilang ang mga produktong agrikultural sa may pinakamalaking potensyal para sa paglago ng export ng bansa. Patuloy ring lumalawak ang industriya ng niyog sa Pilipinas dahil sa mga bagong pamumuhunan at pagtaas ng demand mula sa ibang bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 65 centavos sa US dollar, 44 pesos at 72 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 34 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 42 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang mata ng Bagyong Domeng sa layong 650 kilometro east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito, ang lakas ng hangin na abot sa 130 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 160 kilometro kada oras. Kumikilos ito paitaas o north-northeastward or north-westward sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, habagat naman ang kasalukuyang nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon at sa western section ng Visayas. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at ang Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.6 hanggang 33.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:22 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, National Bureau of Investigation itinangging ginamit ang subpoena sa asawa ni Senador Ronald De La Rosa para hanapin ang senador.
1: Legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naghain ng kahilingan sa ICC para sa panibagong fitness assessment.
0: At sa palakasan, Alex Iyala sa sabak sa Birmingham Open kontra kay Priscilla Hahn ng Australia sa unang laban sa grass season.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nilinaw ng National Bureau of Investigation na ang planong pagpapadala ng subpoena kay Nancy De La Rosa ay hindi upang matukoy ang kinaroroonan ng kanyang asawang si Senador Ronald De La Rosa, kundi upang imbestigahan ang mga pahayag kaugnay ng naganap na pamamaril sa Senado. Ayon sa NBI, nag-ugat ang kanilang interes sa ulat ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagpadala umano ng mensahe si Ginang De La Rosa na nagsasabing tumakas ang senador sa gitna ng gulo. Nais alamin ng ahensya kung ginamit ba ang pamamaril bilang sadyang panggulo upang mapadali ang pag-alis ng senador. Kinilala na ng mga otoridad si General Mau Aplasca ng Office of the Sergeant at Arms na siyang nagpasimula ng pamamaril at inaalam na kung sino ang nag-utos sa kanya. Una rito, naharap si De La Rosa sa warrant ng International Criminal Court kung kaya't nakiusap ang kanyang may bahay sa mga opisyal na huwag itong arestuhin at iginiit na dapat sa sariling bansa litisin ang mga Pilipino.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hinihiling naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na mag-order ng panibagong medical examination para sa 81 taong gulang na dating leader. Ito ay para formal na matukoy kung fit to stand trial pa ito sa kanyang mga kasong crimes against humanity. Sa isinumiteng 7 pahinang pleading ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes, binigyang diin nito na ang na unang medical assessment kay Duterte ay limitado lamang sa pre-trial stage. Ayon pa kay Haynes, lumabas sa evaluation ng isang eksperto na bahagya lamang ang nauunawaan ni Duterte sa mga akusasyon laban sa kanya dahil sa estado ng kanyang kalusugan. May obligasyon anya ang ICC na mag-reassess kada 120 araw upang masigurong makakakuha ng patas na paglilitis ang dating Pangulo. Dahil dito, nagpahayag si ICC Presiding Judge Joanna Corner na maglalabas ang korte ng utos para sa re-examination ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng mga kasong kanyang kontrobersyal sa kanyang kontrobersyal na war on drugs noong siya ay alkalde pa ng Davao at naging presidente ng Pilipinas.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inihain sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong magpataw ng taunang ultra-wealth tax sa mga individual na nagmamay-ari ng yaman na hihigit sa 1 bilyong piso. Sa ilalim ng House Bill Number 9274, isinusulong ni ML Party List Representative Laila De Lima ang pagpataw ng 1% buwis sa yamang lampas 1 bilyong piso, 2% sa lampas 2 bilyon at 3% naman sa higit sa 3 bilyong piso. Layo ng panukala na amyendahan ang tax code upang maibsan ang pasanin ng mga maralita sa mga kasalukuyang consumption tax. Ipupwesto ng pamahalaan ang makokolektang pondo para sa kalusugan, edukasyon at pabahay. Una nang nagmungkahi ng wealth tax si dating NEDA Secretary Winnie Monsod dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng Malacanang ang lahat ng mga swestyon. Gayunpaman, nagbabala ang palasyo na nag-alis na ng katulad ng patakaran ang ilang bansa sa Europa dahil sa pagiging komplikado nito at mababang kita na nakukuha ng gobyerno.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Muling nagbuga ng pyroclastic density current o uson at abo ang Bulkang Mayon kahapon sa loob ng 23 minuto. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, umabot sa 2 kilometro ang layo ng uson mula sa crater at 180 meters naman ang taas ng ibinugang abo. Wala pa namang naitatalang lugar na naapektuhan ng ashfall sa Albay.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Na-recover ng mga otoridad ang 11 biktima mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Isinailalim na sa Disaster Victim Identification o DVI Protocol ang lahat ng na-recover na biktima upang matiyak ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, tinatayang nasa 9 na individual pa ang nawawala at patuloy na hinahanap ngayon ng mga rescue team.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, nabahala ang ilang turista matapos makuna ng video ang tila maputik na tubig na dumadaloy sa White Sand Beach ng El Nido, Palawan. Ayon sa kapitan ng barangay Masagana, nagmumula ito sa isang waterway mula sa bundok na umaapaw tuwing malakas ang ulan at hindi sa katabing hotel. Patuloy namang hinihintay ang pahayag ng mga kinaukulang ahensya kaugnay ng insidente.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Sisimulan na ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang kanyang kampanya sa grass court sa Birmingham Open. Makakatunggali niya sa first round si Priscilla Hahn ng Australia kung saan tabla ang kanilang head-to-head record sa 1-1. Bukod sa singles, lalaban din si Ayala sa doubles tournament kasama si Nicola Bartunkova ng Czech Republic.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nag-uwi ng 2 medalya ang mga atletang Pilipino sa katatapos lamang na Asian Under 20 Athletics Championships na ginanap sa Hong Kong. Nasungkit ni Ana Bianca Espinilla ang silver medal sa women's javelin throw. Bitbit ang kanyang personal best record na 52.20 meters. Agad namang sinundan ito ng bronze medal finish ni Jericho Cadag sa men's 3,000 meter steeplechase final upang formal na itala ang pangalan ng Pilipinas sa official na medal table ng torneo. Sa ating pagpapatuloy dito sa Bagong Araw, Vietnam President Tho Lam dumating na sa Pilipinas para sa 2 araw na state visit.
1: Pilipinas at Estados Unidos muling pinagtibay ang security at military partnership.
0: At sa Ibayong Dagat, 2 suspected cases ng Ebola sa Brazil iniimbestigahan.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Dumating na sa Pilipinas kahapon si Vietnam President Tho Lam para sa kanyang 2 araw na state visit bilang bahagi ng kanyang regional na pagsasanay matapos ang halalan noong Abril. Sinalubong ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang delegasyon ni Lam sa Villamor Air Base. Nakatakdang makipagpulong si Lam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang patatagin ng ugnayan ng 2 bansa sa kalakalan, pamumuhunan, food security, depensa at kooperasyong pandagat. Ayon sa Presidential Communications Office, may special significance ang pagbisitang ito dahil nagaganap ito bago ang 50th anniversary ng diplomatic relations ng 2 bansa. Kasaysayan din itong maituturing dahil ito ang kauna-unahang state visit ng isang Vietnamese party leader sa Pilipinas. Inanunsyo rin ng palasyo na magbubukas ang Pilipinas ng Consulate General sa Ho Chi Minh City sa kalagitnaan ng taon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, muling pinagtibay ng mga top defense official ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang ironclad commitment sa Mutual Defense Treaty. Nagpulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at U.S. Secretary of State or U.S. Secretary of War Pete Hegseth sa sidelines ng IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 taon ng kanilang alyansa. Binigyang diin ni Teodoro ang support ng Pilipinas sa layunin ng Amerika na palakasin ang mga partnerships sa Indo-Pacific region. Ayon sa DND, nangako ang US na tutulong sa pag-monitor ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ipinaabot ang patuloy na suporta sa defense interests ng bansa. Bukod sa taunang balikatan exercises, kasama ang ibang mga bansa tulad ng Japan at Australia, nirenew din ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command ang kanilang Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement para sa karagdagang 15 taon para palakasin ang cybersecurity ng dalawang puwersa.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang ulat ng China na nagsagawa umano ng military exercise ang kanilang People's Liberation Army at China Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa pahayag ng AFP, kinumpirma ng kanilang Maritime Domain Awareness na walang katotohanan at walang basehan ang claim ng Beijing. Paliwanag ng AFP, hiwa-hiwalay at independent na presensya lamang ng mga barkong Chino ang kanilang namataan sa lugar at walang nakitang organized movement, tactical maneuvers o joint formations na maituturing na isang military exercise. Binalaan din ng militar ang publiko laban sa mga propaganda narrative ng China. Samantala, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na binabantayan ng gobyerno ang mga raw information ukol sa posibleng pagtatayo ng mga bagong struktura ng China sa naturang Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nakamonitor ngayon ang health authority sa Brazil sa dalawang pasyenteng posibleng may Ebola virus sa Sao Paulo at Rio de Janeiro. Galing ang mga ito sa Congo at Uganda kung saan mayroong outbreak ng Ebola. Bagamat isolated na ang mga pasyente bilang precautionary measure, tiniyak ng mga otoridad na nananatiling napakababa ng risk na makapasok ang nakamamatay na virus sa South America.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Nasawi ang nasa 46 hanggang 59 katao, kabilang ang mga bata, matapos sumabog ang mga nakaimbak na dinamita sa hilagang Myanmar. Ayon sa rebeldeng grupong Taang National Liberation Army, aksidenteng sumabog ang mga explosive na ginagamit sa pagmimina, habang sugatan din ang mahigit 70 iba pa.
2: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 20, Talatang 8. Sa paglukluk ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, unang araw sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shekina Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:54 ng umaga.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado,

0: walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang oras, alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marhay na aga, Big Hulanja.
1: Good morning po sa Indo Gabos.
0: Buenos dias, mis amigos y amigas y amigas sa Bicolanya. Buenos dias. Kumusta po kayo ngayong araw ng Lunes?
1: Ha? June 1.
0: Unang araw sa buwan ng Hunyo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Malapit na naman ang Pasokan karaw ni. Nang DepEd.
1: Pitsa otso.
0: Mm-hmm.
1: Next week na.
0: Next week na ang Pasokan ng
1: next
0: DepEd.
1: Na.
0: Mm-hmm. Ang CHED, mm-hmm, ano pa?
1: Haloy-haloy
0: pa ang CHED. Ano kaya yan talagang naghiwalay? Ano?
1: Hindi naman yan. Paano naman

0: mga college, may aircon.
1: Iyo. Sa bagay maraman iyan karon ni para hindi sarabay ang gastos.
0: Kasi ano? Kung parehas, oh, kaya ikaw may estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Na may college na may elementary pa.
1: May high school pa. Mating.
0: Tapos pag magsarabayan pa ang meeting kaya nako.
1: Tapos maraman iyan para ang graduation, dahil man sarabay. Yun. Ano, taang garastusan dahil sarabay. Okay. Idagos nyo yan. Good morning. Gising na. Ngunyan po ay Lunes. May trabaho.
0: Kaya dahil tabi magpalay.
1: Oo. Medyo balik na pati ang traffic. Napapansin ko, grabe ang aking allergy. Kahapon pa.
0: Pero ikaw bagas, malpugon kaya siya?
1: Malpugon kaya, grabe.
0: Nailing mo ang auto ko, i-allergy ka
1: na. Yung mga ani, ano pati, habagat.
0: Ano pa, mainit-init pati.
1: Papunta din sa tuyang buga, kaya ang sakuyang dungo, matanguso na sa kakapindot.
0: dapat pala, nagawa kang mask.
1: Oo nga.
0: Kang N95
1: pero. Oo nga.
0: Kaya lang, pag garuda ka man magkakaanos kaya.
1: Yung ani, kaya sa may mga ano dyan, may mga kondisyones na mga... Ano pang social na sakit? Allergy.
0: Human sir ang aki ko buda si Mrs.
1: Yeah, may allergy ko na ito sa sila.
0: Grabe, si ang aki ko matua. Pag i-atake, human. Kaso hapon, maghapon.
1: Ako niya, umaga, yun na naman.
0: Yun na naman.
1: Yan, good morning sa inyo. Oras na naman para bumangon.
0: Oras naman para gumalaw-galaw.
1: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito. Kahit nga merong mga bad news na nakikita tayo, may mga pagsubok, ay may pag-asa po tayo sa Panginoong Diyos.
0: Oras naman po na kahit dumaraan tayo sa mga krisis ng buhay, ano, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
1: Yan po ang bitbit ng programang Oras na Pilipinas.
0: Bicolandia!
1: Yan po ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at siyempre kasama doon ay...
0: Inspirasyon!
1: Kasama natin ngayon dito sa technical side ang supremo ng KKK.
0: Huwag nyo nang alamin.
1: Don Ramon Diaz, kami po ang inyong mga kalmusalan ngunyan, kahalakakan ngunyan na pagkaaga, ang nag-iisa, El Solamente Rico Jalil.
0: At ako naman po nagsusolo, Oni Caminte El Guapito, Ronnie Rinzales.
1: Basa ko pati yung big post mo.
0: Ay, matindi ito pala, sir.
1: Matindi yun ito.
0: Biblical pala nito. Gusto mo basahon ko sa iyo niya?
1: Oo, basahon mo.
0: Matindi yun. Psalm 45:2.
1: Oo, matindi
0: yun. Mamaya. Baka masapawan na
1: masapawan sa tuwing verse. May babasahon mo na ko at yan. Alright. Ang ating verse ko niyan. Ha? Ay na ito. Kanawawara. Ang verse natin kunyan ay galing sa Romans 12:17-19. Romans 12:17-19, ito pa ang pagkasabi. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord.
0: Sabi sa Tagalog, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggat maaari. Makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.
1: Diyos? Napaka yaman ng verse na ito pagdating sa usapin ng nasasaktan ka. Alam mo, hindi mo mawala minsan. Talagang may nakakasakit sa iyo eh.
0: Lalo na kung tinamaan yung ego mo.
1: Kahit sa church karon eh. May mga nangyayaring sakitan, sama ng loob, may mga nanggagantso sa'yo.
0: Actually nga, sa church medyo masakit, sir. Kasi people are expecting.
1: Oo.
0: No? Sa bawat isa na dapat na humihingi ng tawad.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: Pero malaking tulong at malaking gabay ito sa atin ngayon.
1: Mm-mm.
0: Ito, huwag daw nating gantihan
1: yung
0: ng masama.
1: Sanay kasi tayo karoni sa ganti. Ha? Sanay tayo sa kuyan, tawag dito, ginawan mo ako ng ganyan. Parang tooth for tooth, eye for an eye.
0: Mayroon tayong kasi sir sa ating sarili yung tinatawag na defense mechanism.
1: Ayun.
0: Na kapag ikaw ay nasaktan, magre-retaliate ka ayun din.
1: Dahil mo nganyang kapag tapakan, gibuhon mo na nganyang gabos, huwag mo lang apakan ng sakuyang pagkatawo. Tapos mahiganti na. Minsan pati sa Facebook nagtitira.
0: Ang higantihan pati ngayon, sir, hindi yung physicalan. Higantihan ng emosyon.
1: Emosyon.
0: Ng damdamin.
1: Damdamin. Eh, pag mga lalaki, iba.
0: Iba na lang.
1: Pero pag mga babae, medyo iba din ang kanilang expression. Pero ang ano dyan, is nagaganti talaga tayo eh. Normal parang ano sa atin. Yan ang default natin bilang mga tao, yung maghiganti. Pero ibang usapan ang sinabi dito ng Panginoon through the Apostle Paul, ano? Huwag tayo magiganti ng evil for evil.
0: Ang maganda nga dito, sir, sabi dito, sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggat daw maaari.
1: Hanggat maaari. Oo.
0: Makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao.
1: Ayun, kung kaya man lang intindihin.
0: Intindihin. Kung kaya mo man lang umiwas.
1: Iwas na. Sabi nga ni Kayan, kung kaya mong ipagpasa Diyos na lang.
0: Sabi nga ni, madaling maglaog sa kompromiso. Difícil magluwas.
1: Ayun. Kaya kung medyo mainit ang damdamin, nilakaw-lakawan na muna yan. Ano? Huminga ng maraming beses.
0: Yun. Maghalo-halo tabi dyan.
1: Oo.
0: Para maliputan na sa tuyang
1: ngala-ngala.
0: Sabi nga ni ka mga Bicolano, sa mutayang pamayo.
1: Oo. Maliputan ang pamayo. Lakaw-lakawin muna. Lakaw-lakaw. Stop confronting, ano? Right away. Alam mo kasi, sabi nga ni ka yan, general rule ito eh. When the emotion is high, rationality drops. So, lahat ng sasabihin mo or karamihan sa mga sasabihin mo pag ikaw ay mainit ang pamayo, makakakulog yan.
0: Makulog talaga yan. Makakataram ka talagang malain.
1: Mm-mm. Kahit kaya sa mag-asawa karon eh. Pag medyo mainit ang pamayo, dahil mo na mag-urulay.
0: Kaya.
1: Dahil pag pariperit-perit, may mga amimirit man kaya. At ang mainit ang pamayo mo, sunod-sunod ka pa.
0: Pag si Mrs. mainit ang pamayo, aram ko na ang bulong.
1: Ano man?
0: Sanribo.
1: Ah, iyo.
0: Oh, di tapalan tulos. Para mawara tulos ang.
1: Sabi nga ni Kayan, it's a tie.
0: Kaya kung ako man mainit ang pamayo,
1: iyo man.
0: Iyo man.
1: It's a tie.
0: It's a tie. Vice versa lang yan. Good morning, Tabi Sendo. Sana makatabang ining. Ngunyan na. Dahil tabi po kita maghiganti. Ang paghiganti po sa kagurangan.
1: Ibigay natin yan sa Panginoon.
0: Pero dahil tapag-isipon, Pirmay, na magantian.
1: Oo.
0: Mas maganda ang pigapod na reconciliation.
1: Kumbaga, ipagpasa Diyos mo na lang. Huwag mong ipag-pray na, Lord, ikaw na po ang gumanti. Sana po ganito ang mangyari sa kanya. Ay, pangit po yun. Kundi ang ibig sabihin nun, hayaan na lang natin ang Panginoon because God is a God of justice.
0: And God is a God of restorative.
1: Oo.
0: Kapag ang Diyos ay tawag nito, nagpalo, yung disiplina, andun pa rin yung kanyang restoration.
1: Ayun.
0: Eh tayo, pag tayo ay nagalit, walang restoration.
1: Walang restoration, forever yan. Minsan, 10 years.
0: Kaya, mas magandang ang Panginoon ang
1: bahala sa na Panginoon si Lord, natin. Ipag-pray mo ang puso mo, naalisin ni Lord ang sayong nararamdamang dagit. At restore ni Lord ang puso mo, ang iyong kaugmahan for your sake. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil ginising nyo na naman kami at binigyan ng pagkakataon na harapin ang araw na ito na may pag-asa sa buhay dahil kay Kristo. Ayon sa aming bersikulong nabanggit, Panginoon, may mga pagkakataon na kami may galit sa aming puso. Dalangin ko sa lahat, sa aming mga listeners ngayon, mga manunood, maaaring iba sa kanila ay merong nagising na may galit. may mga taong nakagawa sa kanila ng hindi tama at nasaktan ang kanilang damdamin, naturalmente, Lord, na maisipan namin na gumanti dahil tao lamang. Pero salamat sa iyong gabay sa umagang ito, Panginoon, na hindi dapat bilang mga Kristiyano na kami gumanti. Kung maaari, palitan namin ng pagmamahal,
0: yes,
1: ng panalangin ang mga taong nanakit sa amin. Napakahirap, pero kaya namin ito sa pamamagitan ni Kristo namin, Panginoon. We cannot do it alone because it's very, very hard. But with the guidance of the Holy Spirit, the presence of God in our hearts, nothing is impossible, pwede namin ito, yes, gawin. Hiling ko po, Panginoon, hiling po namin ang gabay mo sa mga listeners namin, ano man ang kanilang pinagdadaanan ngayon, ano mang klase ng araw ang haharapin namin ngayon. Salamat dahil nandyan ka at hindi mo kami paabayaan, hindi mo kami iwanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan po, nawa po nagkaroon tayo ng gabay sa salita ng Diyos kung anong gagawin natin sa mga taong nananakit sa atin. Hayaan na natin sila. Hindi dapat sila maglinger sa ating maisipan na nasisira ng mga araw natin.
0: Patuloy lang. Ibig sabihin, hindi dapat tayo magpadala sa sitwasyon, lalong-lalo na sa ating emosyon.
1: Ayun. Happy birthday, Tabi, sa Labgabos na nagsisilibrar kansindang mga kumpleaños ko niyan daw.
0: Happy birthday kay Sister Salvi Agustin. Sister B, good morning. Happy birthday to you.
1: Happy birthday din, or belated happy birthday, kasi kahapon pa ito nangyari. At salamat, Tabi, sa pigtao mong kari-kari at tawag dito, lumpia.
0: Wow.
1: Maraming salamat po at happy birthday kay Sister Del Armamento. Happy birthday.
0: And belated happy first birthday din kay Princess May, anak ni Sister Grizaline, kahapon kasama na yung dedication. Happy birthday.
1: First birthday. At sa iba pang may mga birthdays ko niyan, paki-shoutout na lang, Tabi. Baka iguamin ka mo kay mga anumang celebration dyan, anniversaries, wedding anniversary, at ano pa man yan, willing ho kaming batiin kayo. Good morning po sa mga nandyan na sa Facebook Live na 130.
0: Uy, salamat po.
1: Nag-corrupt lang ako, nag-120. paki-share para marami pa tayong mga makasama ko niyan. Good morning, Tabi, kay J. Core. Or Core. Kung Amerikano ka, Core. Pag Pilipino ka,
0: Core.
1: Good morning, G. Salamat sa iyong pagsubaybay.
0: Kuya Tony Dispe Baladeras, good morning. Good morning, Pastor Rick and Pastor Ronnie. Good morning po.
1: Siyempre, hindi ko kalimutang batiin ang aking may bahay, my sweetie pie, honey pie. Good morning, mga chup.
0: Sabi ni Zek, I love you. 3,000. Alam na si Kanggan mo.
1: Alam na
0: ni Zek.
1: 3 times a day.
0: Oy, salamat Zek palan sa pag-ayos kan sa muyang pintuan.
1: Iyo.
0: Naputol kaya so handle.
1: Inayos
0: and,
1: na.
0: Oh, yes, sa kuya man na ispus ha. Kunday ko
1: pa
0: na rin.
1: Wala pa turog pa.
0: Di bali. Mamati mo man. Sa kuyang ispus ha. June 1 ngon yan.
1: Oy.
0: I love you mua mua chuchu.
1: Yeah. Bittersweet ngayon ka mong duwa.
0: Siyempre.
1: Kahit sa totoong buhay, Tabi.
0: Iyo,
1: mas lalo.
0: Mas lalo yan.
1: Kung ang nahiling mo digdi, mga ano lang yan. Mga 70% lamang yan.
0: Actually, kami, anong apod kaya? Public, ano ito? So, big apod.
1: Hindi kami expressive.
0: Expressive sa publicly.
1: Pero, ang samuyang dugo talaga, nananalay tayo.
0: Siyempre.
1: Ang pagiging sweet.
0: Kaya nga rin, nagtataraas na sana ang sugar.
1: Yeah.
0: Dahil sa sobrang sweet.
1: Hoy, bago tayo magbadago, sabihin muna natin ang sa tuyang question aro at chan para mapagandaan na ninda. Ha?
0: Tama.
1: Ang samoya po tabing, ang sa Indo tabing bibigyan ng damdamin ay ang plano ng National Power Corporation o Grid Corporation ba yun? Na buksan muli o magpatayo ng nuclear power plant. Oo, para daw maibsan o babaan ang kuryente. Anong masasabi mo, Tabi, dyan?
0: Yan.
1: Payag ba ka mo na buksan muli yung dating nuclear plant na binuksan, pinatayo dati ni Apo Lacay, ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
0: Kumusta naman, kumusta naman kayo ang facilities kayo?
1: Ayun na nga eh. may mga inhinyero man so, yan.
0: Sa bagay.
1: Pero yan naman ang ano naman yan. Pag yan suminabog, goodbye Philippines.
0: Runot. baka mawara kita sa mapa. Ang kasalit-salit kong Pilipinas.
1: Pero naman pag yan ay naging successful, magiging very murang-mura.
0: Di ba ang Japan ni Guaman?
1: Oo. Magiging mura.
0: Pero hindi naman kandagayan ba ko?
1: Oo. Hindi man kasi yan nuclear bomb.
0: Uh-oh.
1: Yan ay nuclear power plant.
0: Power plant.
1: Aha.
0: Aha.
1: Payag ba ka mo?
0: Sige.
1: Oo, hindi. Backends.
0: Payag ba kayong ibalik o buksan ang nuclear power plant? Bako yan na nuclear bomb ha? Power plant.
1: Oo. Para gamitin para mas maibsan o bumaba ang kuryente ng Pilipinas.
0: Mamaya ipapaliwanag natin yan.
1: Mm-hmm. Brother Joseph Nerick, good morning po, Pastor. Salamat sa inyo, Brother Joseph Nerick.
0: Ka Ernesto Salazar, good morning sa Indong Duwang, Bishop.
1: Yay, good morning sa inyo dyan sa
0: Ka
1: Buhatan.
0: Ka Ernesto, ako Bishop lang.
1: Oo, the Bishop ini, small B. Na
0: si,
1: side view.
0: Si Carico, Bishop yan. Pag sinabing bishop, kabangang hip-hop.
1: Ayun, bishop.
0: Bishop.
1: Huwag naman Tagalog.
0: Bakit?
1: Ang Tagalog ng bishop, ubispo.
0: Ubispo. Day, baka.
1: Si Kuya Joy.
0: Over. over na si
1: over,
0: Daddy
1: Joe.
0: Hoy, Pastor Roy Gayanis. Blessed morning po, Pastor Rick and Pastor Ronnie. God bless po sa inyo at sa inyong mga ministries po.
1: Maraming salamat sa imo din, Pastor Roy Gayanis. Saan ka na ba ngayon, Pastor Roy Gayanis? Mm-hmm. Nandito ka pa ba sa Legazpi?
0: Pero busy-busy na si Pastor Roy sa iyong ministry. Fruitful ang ministry ni Pastor Roy. Padagos lang, Pastor Roy, sa paglilingkod.
1: God bless. Brother Pastor Noe Bataan, blessed morning po. Pabati man po kay Sister Rosemary Talabok. Diyan po sa Resettlement San Andreas. Nang happy birthday po. Salamat po sa pagbasa. Shalom. Happy birthday tabi ano? Kay
0: Rosemary
1: Talabok diyan sa ano ha? San Andreas Resettlement. Brother Noe ha, ang usapan natin. Wag na wag
0: isusuko ang bataan.
1: Ikaw ang may hawak ng susi.
0: Ikaw pati.
1: No way.
0: Siya lang pati ang last bataan.
1: Oo. Oh, ang pangalan niya pati.
0: No way. Bataan. Sismel Maseris Chavez, blessed morning, Pastor Rick and Pastor Ronnie. Good morning tabi dyan sa Tabaco.
1: Good morning. Oy, may guwapings dingdingo niya na nanonood sa tuya. Si Kabayan Arnel Marianito. Migo, good morning. Good morning, sirs. Walang kupas talaga. Mapagpala sa inyong doon. Siyempre, mas batin nyo ini.
0: Kababayan.
1: Kababayan.
0: Walang kupas talaga.
1: Eh, talaga, kababayan mo talaga ini. Tatagaburiya siya ni.
0: Yung ani. Pag na dyan ako sa Klaberia, bibisitahon ko talaga yun.
1: Siga ini duman.
0: Yung ani.
1: Sinabi mo palang Arnel, dahil pa nagtatapos ang Maria palang. Ay. Surrender na.
0: Haputon mo lang ani sa Piyuduran. Aram na.
1: Oo.
0: Sa Piyuduran pa sana.
1: Piyuduran pa sana. Oo.
0: Lalo na kung sa Klaberia.
1: Dahil
0: ka nang gadumagiagi dyan sa may
1: sentro.
0: Sa may distrikto.
1: Ayo.
0: Dahil ka lamang. Mapaaram ka dyan.
1: Bistado ko tabi si Arnel Marianito.
0: Pag nag-aagi nga na ako duman, nagpapangurus na ako. talagang mabisita kita dyan sa'yo.
1: Ayan, good morning tabi sa'yo, mamigo. Joverlyn Concepcion Quimada, good morning tabi. This is Joverlyn.
0: And, uy, sabi ni Pastor Roy, yaw pa da siya sa kabahin.
1: Ay, uyaw na si yaw. Mrs. mo.
0: Uyaw na.
1: Inyo.
0: Oh, ulitin ko, giraray.
1: Iyo, taday na niya ragong kasubago.
0: Sa sakuyang agum, sulong agum.
1: Iyay.
0: Siyempre, yan talagang ipinagmamalaki. I love
1: you. Huwag mong ipagmalaki.
0: Bakit?
1: Ipagmaliit lang.
0: Kasi kapag ipinagmalaki, hindi nakakasya. Oh yeah, I love you, tabi, sa kuyang agong.
1: Yeah.
0: Paulit-ulit, tabi, ako, ha?
1: Oh. Sabi ni Caruel, ni Pading Ruel, morning good. Garo na, nakapatapasan na ini.
0: Garo, marayon ang
1: garo, marayon ang sa imong pagmata.
0: Paglunis, sir, marayon ang
1: kagaling. Karo mo yung kantang, Inday pagmata, pagluway-luway.
0: Pagluway-luway tabi.
1: Pagluway-luway tabi pagmata.
0: Ang tuhod, sir. Maguro exercise.
1: Ang vertigo.
0: Ay, sabi ni...
1: Oo.
0: Sabi ni Carnel. Agoy!
1: Agoy! Ano, amigo, iyo yan, ang iyo. Totoo. Kaya pag madyan kami tabi isa ano sa tamay plano ko magdyan
0: sa Masbate.
1: Bako
0: sa Burias.
1: Oo.
0: Iba mo ako, sir.
1: Ay, maduman kitang duha pero kay puhan ta kang clearance.
0: Sai.
1: Hali kay
0: oh syempre.
1: Kay ka Arnel.
0: Iyo na nga.
1: Sai pwedeng ta kang clearance diyan.
0: Sai pwedeng dai.
1: Oo, may clearance ka dapat diyan.
0: And Biko Moreno Butial, good morning po mga pastor, good morning.
1: Good morning. Good morning ang Claro Olikino, Brother Claro Olikino, dyan sa Pamplona, Kamarinesur. Diyos maray na pag-aaga tabi sa imo. Hoy, good morning man tabi dyan sa Bicol Vet. Kay Sol Esteves Carreras, good morning kay Mark, good morning kay Solen, sa inyo lahat dyan, good morning.
0: Sister Gina De La Rosa.
1: Uy!
0: Wara siya, digdi na sa Kireans na
1: ano,
0: siya.
1: Ano, manda ay...
0: Sabi niya, good morning, Mr. Zulaminte. And Mr. Gopito, maghalaw-halaw na lang po para dahil malibong ang payo.
1: Ayo, tama. Ayan, nakita ko yung kaswa po. Niyaw niya sa church.
0: Niyaw sa church.
1: Si Gina.
0: Maray man.
1: Nagus-nagus, iba yan. Dahil pagpara pa-absent.
0: May regalo ka kay Kariko.
1: Pag abot ki Disyembre.
0: Pag nakompleto
1: mo. Pag nakompleto mo, may regalo ka sa
0: ayos.
1: Wait, gusto ako sa kapintawa kita mga tugang. 7:23 in the morning. Mado mo na kita tabi sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
1: Sa damdaming bayan tungkol niyan, pag-urulayan ta ining plano kang Department of Energy, NAPO Core Aboites Power. Di ko alam kung maray na plano ini. O kaya nga hapotot ang damdamin nito. Iguan yung plano ang Department of Energy, ang National Power Corporation at saka yung Aboites Power. Alam mo yun ni Karon yung Aboites? Yung bagani ang nagmamanage dati kaya ng Tiwi Hats, Tiwi Geothermal. O, ngunyan bako na. Hindi ko baka iyo pa, no? Yung Aboites Power. Sila may power, hawak kayong mga power plants na mga lalaki sa maraming lugar sa mundo. So, ining tulong ining mga giants, nagbabalang ka sila ng MOU, Memorandum of Understanding. Tama ba ako?
0: Opo, yeah. MOU.
1: Oo, para sa pagtatayo ng nuclear power plant sa bansa. So, magtatayo. Hindi naman yata gagamitin yung dati. So, binabalang ka sa Department of Energy, National Power Corporation, Aboites Power Corporation, ang posibleng pagpirma ng isang memorandum of understanding para sa nuclear energy development sa bansa. Ayon sa DOE, maghahanap ang mga ito ng mga lugar kung saan posibleng magtayo ng nuclear power plants. Huwag sa Bicol, ha? naghahanap pa daw sila. Kabilang sa mga kinukonsidera ng DOE na naudlot ang Bataan, kinukonsider pa rin pala nila ang Bataan nuclear power plant na ipinatayo nung panahon ni President Marcos Sr. Noon pa, ang plano ay ang pagsasanib-puwersa ay lalong mapapalakas ang evidence base at pag-aaral ng mga diskarte na ginagamit sa ibang bansa para sa nuclear energy development na pwede rin gamitin sa Pilipinas. Ayo.
0: Mm-hmm. Ito pala sir, sa ang Bataan pala, ang Bataan Nuclear Power Plant, itinayo noong dekada mga 1980.
1: Oo, matagal na yan.
0: Pero hindi kailanman pinatakbo para sa commercial na produksyon ng kuryente.
1: Kasi nga, marami ang nagkontra. Marami ang ayaw. Mm-hmm. So yan ang plano. So tingnan natin, ano ba ang mga posibleng, ano ba ang positive at negative nito? Ha? Ano ang positive at negative nito? Doon muna tayo sa positibo bago sumang sa negatibo, no? Isa sa mga positibo nito, siyempre, ay talagang mababawasan, bababa yung presyo ng kuryente.
0: Tama.
1: Sa mga gumagamit ng nuclear power plant.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tsaka, ang kagandahan kasi nito, mababang carbon emissions doon ito.
1: Mm-hmm.
0: Halos walang inilalabas na carbon dioxide habang gumagawa ng kuryente.
1: Mm-hmm.
0: At nakakatulong sa paglaban sa climate change kumpara sa coal at oil power plants.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang isang tulong pala ng nuclear power plant.
1: Mm-hmm. At yan o, malaki ang production ng kuryente nito.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Kumpara sa mga anong mga sources ng kuryente natin, hydro, yung mga tawag
0: oil
1: dito
0: power plant,
1: oil power plant. Mas mataas ang ano nito, ang benepisyo production ng kuryente.
0: Ang isang reactor pa lang kay ni sir, kayang mag-supply kuryente sa million-million na household.
1: Yun na nga eh.
0: Grabe, adi.
1: So ang natural effect kani ay mura talaga ang kuryente. Iyo, magiging mura ang kuryente kung ngayon halimbawa ang isang household kami nagbabayad tayo ng more or less mga 3,000 monthly. Pababa yan siguro ng mga 1,000 na lang. Mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Malaki ang ibababa ng kuryente kapag naayos ang production or naipatayo ang nuclear power plant. Ang mga consuman, mga kahinaan.
0: Mga negatibo.
1: Mga negatibo nito. Oo.
0: Ito, panganib ng anang aksidente.
1: Mm-hmm.
0: Bagaman bihira, ang malalaking aksidente ay maaaring magdulot ng radiation contamination.
1: Ayun, yun ang pinakamatindi dyan na panganib. Yun ang radiation dyan. Alam mo mga pag nakatira ka malapit dyan,
0: nako,
1: pati kilay mo, wala.
0: Pati buhok.
1: Ano lang naman yan, pwedeng mangyari.
0: Pero may ko naman yan sir, may radiation control naman yan.
1: Na kaya nga, yan na nga ay
0: basta
1: ano yan.
0: Basta pag nag-leak lang yan.
1: Pag nag-leak lang, yun, delikado. Medyo delikado tayo dyan. Oo. Mataas ang gastos ng pagpapatayo nito. Napakamahal magtayo ng nuclear power plant at maaaring abutin ng maraming taon bago ito matapos.
0: At yung radioactive waste, yung kanilang itinatapon na parang waste nito, ay nananatiling mapanganib sa loob ng napakahabang panahon at nangangailangan ng ligtas na pagtatapon at pag-iimbak.
1: Ayun. At ito ay bagaman bihira mangyari kapag nagkaroon ng malubhang aksidente, ay maaaring magdulot ito ng malawakang pinsala sa tao at kalikasan. Gaya ng nangyari sa Chernobyl disaster at Fukushima nuclear disaster.
0: At ito din daw ay nangangailangan ng mataas na antas ng seguridad, sir.
1: Oho.
0: Alam mo kung bakit?
1: Mm-hmm.
0: Ang mamahal ng facilities.
1: Mm-hmm.
0: Upang maiwasan daw ang pagnanakaw ng mga nuclear materials o pag-atake sa facilidad.
1: Ayun.
0: Kasi sobrang mahal ng pagtatayo.
1: Ayun. Yun yung tabi yung mga pros and cons sa nuclear power plant. Mamura ang kuryente, pero delikado.
0: Ang isa raw pa nga ni sir na pag-iisip, ang Pilipinas ay nasa lugar ng madalas tamaan ng lindol at bagyo.
1: Oo, kaya medyo delikado dito pag nauga. Delikado. Oo, ang Japan nga meron.
0: Ayun nga.
1: Oo, pero di ba, baga nag-aano sa Japan.
0: Uh-huh. Ano yung hapot?
1: So, ang tanong natin, payag ba kayo? Sa palagay nyo ba, ang mga Pilipino, o tayong mga Pilipinas, ay payag tayo na maitayo o makabagtayo ng nuclear power plant sa Pilipinas? Ha? Ano tabi ang inyong kasagutan? Anong damdamin ninyo? Kami po ay maghihintay ng inyong mga kasagutan.
0: Simbag-simbag tabi for 50 pesos sesos.
1: Mm-hmm. At yan ay nagkakalaga ng tumataging ting na sa lapi.
0: Sa lapi.
1: Mas batin niyo ito.
0: Tsaka luwa-luwa yung tasana sir sa tuyang kaya na.
1: Tirahin mo na yan. Ang magpipremyo tabi ko niyan.
0: Dizay.
1: Si Caroni.
0: Oh, kang Friday, si Say nagpremyo sa inyo.
1: Kami? Igsaro kaming duwa.
0: Matindi.
1: Oo.
0: Palutin na uman sa kuya. So, hindi, wala lugod ka mo.
1: Oo, ikaw nga ni Unya.
0: Ah, sige.
1: Dalawang pipermiyuhan mo, Unya.
0: Dalawa?
1: Aha.
0: Sige.
1: Dalawang mananalo tabi ng Unya.
0: Dalawang na, mananalo.
1: Isang limpak-limpak na salapi.
0: Ah. Kaya sumimbag tabi ka mo.
1: Mm-mm.
0: Ang una nagsimbag tabi.
1: Mm-hmm.
0: Si Sister Gina.
1: Ayun.
0: Eh, sa G, si Papati ni Simbag.
1: Oh, bira eh.
0: O, oh, Nina. Patay naman na bubuksan lugod. Sabi niya, para po sa akin, okay po yun. Para naman po kabawasan na antas ng kuryente po natin at ikagaganda ng mga consumers ng mga kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun sabi niya.
1: Ayan. Mukhang ikaw lang si Gina mananalo ah. Good morning Miko Moreno Bachan. Sabi dito ni Miko, pasama naman po mga pastor sa aming evangelistic youth camp this week. Uy, talagang uso ang youth camp ngayon. Nakakamiss din ang youth camp, ano?
0: Wala ka mong youth camp, sir.
1: Ngunyan, may individual youth camp kami ngunyan.
0: Kada churches.
1: Oo. Next year ang
0: overall.
1: Overall youth camp. Every other year ang overall namin. Nakaranas ka man ng youth camp?
0: Dahil lamang, sir.
1: Dahil ka nakayot ka?
0: Dahil ako nakayot ka.
1: Ay.
0: Naglawag ako sa pagiging Kristiyano, sir.
1: Diretso kang adult? Pare man gani?
0: Ah, nata.
1: Pare man gani?
0: Nata.
1: Takong nakaranas kang mag-yot ka, ako lumang bibiktima mo.
0: Pambira. terrorism pala ng dara. Ano nga pag kene? Hustler.
1: Hustler. Para nga ito, adult ka na po.
0: Adult. Kundi, eh, burubit-bit ko sir sa verse ko.
1: Iyo. Anong-ano itong verse mo?
0: Basahin ko sa verse ko.
1: Sige, banatan mo ko.
0: Burubit-bit ko ito, sir.
1: Oh, anong verse mo?
0: Sabi sa Psalm 45 verse to, iyon na yun ang magiging life verse mo, sir.
1: Sige, banatan
0: Psalm, mo. Psalm 45 verse 2. Oy, magsimbag muna tabi ka mo, ha? Papigalat mo yung mga simbag nito.
1: Iyo.
0: Sabi din sa Psalm 45 verse 2.
1: Ano daw ang pagkasabi?
0: You are the most handsome.
1: Yay!
0: Of the sons of men.
1: Matindi hon.
0: A grace is poured upon your lips.
1: Uh-huh.
0: Therefore, God has blessed you forever.
1: Wow, matindi hon.
0: Ayun ang life verse ko, sir.
1: Life verse mo pala yan. Matindi yun. Sige, adapt pa yan.
0: Oh, isipan mo, you are the most.
1: Yung mga verse na iniyo. Yung man yung verse mo.
0: Sa?
1: Itao mo kay misis mo.
0: Kay misis?
1: Verse.
0: Natama.
1: Iyon yung magugustuhan niya.
0: Iyo. Ang sabi nga ni misis, naghahanap man siyang verse na para.
1: Sa iyo man.
0: Para sa iya man.
1: Iyon nga ni ang verse na itao mo sa iya.
0: Natama.
1: Proverbs 21:9.
0: Proverbs 10.
1: Eh, basahin mo nga na eh.
0: Proverbs.
1: Proverbs 21.
0: Proverbs 21.
1: 9.
0: Proverbs 21:9. Sige.
1: Basa.
0: Garma na dagat ka. Ang sabi ding din, it is better to live in a corner of the housetop than in a house shared with a quarrelsome wife.
1: Ayan.
0: Sabi sa Tagalog.
1: Sabi sa Tagalog.
0: Ganyan din sa Tagalog.
1: Mas mabuti pa daw.
0: Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay. Kaysa sa loob ng bahay ng kasamay. Asawang madaldal. Iyo pala din ang pigahana?
1: Iyo.
0: Pero na kita pala ugod ka din. Pambira. Iyo
1: mas maray-maray pa na mag-star sa bubong.
0: Sa bubong.
1: Kaysa makaibanan sa...
0: Igwa pa ako sa reverse. Gusto ko hanapon sa Ecclesiastes na out of 1,000 women, walang matalino. yung Bible yun. Pero tingnan nyo na lang sa konteksto na.
1: Yan ay nabasa man lang namin. Nabasa tabi, lang. Dahil man yan para sa Indo, tabi.
0: Bako man, yeah? Tabi. Bata, binanat mo man. Bata, sa kuya sa neto.
1: Oo.
0: Ano naman to?
1: Iyo.
0: Sige, hayin na tabi, sumasimbag.
1: Oo. Sabi dito ni...
0: sabi ni Raph.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Raph.
1: Mm.
0: Sa GC ni, sa Koreans Official.
1: Oo, Raph.
0: Go po. Sa power plant.
1: Uy.
0: Pero.
1: Pero?
0: strengthen pa rin ang geothermal energy, solar energy, wind kinetic energy, and hydraulic energy.
1: Ayun, mga ano yan eh, mga tawag.
0: Alam mo sir, di ba ang Ilocos, dahil nakakamagayunan sa indang kuryente ng daloy.
1: Uh-oh.
0: Dahil duman sa wind kinetic energy.
1: Turbine. Ang problema man kasi, sinda sa Ilocos, bago ang binibinta nila palabas, yung sobra na kuryente nila.
0: Bakit sa atin, meron din tayong
1: ang problema nga natin kasi, binibinta muna sa lahat, gabos!
0: Yun.
1: Walang natada sa Bicol.
0: Tsaka sir, garubawal din sa Tuya sir ang wind kinetic energy. Alam
1: bakit?
0: Signal number 5 minsan, signal number 4.
1: Iyo, bawal. Marulupa daan. Pero magayon ang kutang kurinti tayo di sa Bicol.
0: Iyo, kuta.
1: Igo kitang geothermal. Diyan sa malilipot ko ta, pwede pang buksan ng geothermal diyan.
0: Maski nga ni ko ta sa may mani to, pwede baga kita
1: mag- amin sa mani to. Diba? Kung gusto ta talaga doon sa tuktokang mayon, di ba? Tusukan ta duman ki.
0: O maski o yan dyan na nagababa na sana.
1: Oo.
0: At tipuno na sana yan.
1: Kailan pipabakal muna sa luwas.

0: natin. Meron na tayo. Isigil de Pedro, good morning, Pastor Rico, and Kito Nonono, and Guapito, Macaroni. Mambira. For me, I'm agree. Oh, agree daw ako. Ngunit subalit, natapwata na. More reserve energy po tayo. That's good para sa negosyante. Kaso may problema, paano kung... Dahil na nabubuksan ng mura yon. Paano kung magka problema? Ubos kita kanini. Bum bum taratarat.
1: Tapos.
0: Ayan, agree daw siya agree kaya daw lang siya, takot siya sa problema.
1: Nawara daw sa sound guy. Oy, may simbag ay magayon na nang ni Sister Wing duman sa verse ta. Sabay-sabay ta nito nagkada. Sabi duman sa verse ta, better to live a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife.
0: Mm.
1: And so better to be alone for life than to have an abusive husband. Para pantay. Matindi rin.
0: Dominante.
1: Dinagdagan mo. Bawal magdagdag.
0: Oh, tsaka wala man verse na ganyan.
1: Wala man verse.
0: Ang kaipuhan ta, may verse.
1: Pag dinagdagan mo ang Biblia, Sister Wing.
0: Sisingilin sa'yo ang parusa. Yun ang nakasabi. Paparusahan ka sabi sa Revelation. Wala man yan sa Bible na ano na have an abusive husband. Wala. Bakit kaya wife lang ang tinukoy sa proverb? Ano?
1: Na
0: better to stay at the corner of the roof than to have a quar to si stay.
1: Ang apot, si siya nagsurat kaya?
0: Si Solomon.
1: Takong babayan nagsurat.
0: Oo.
1: Kung babae ang nagsurat kong proverbs.
0: Ay, yung ano? Ratak ang mga husband.
1: Kung si Sister Wing ang nagsurat.
0: Oo.
1: Mati yan.
0: Sabi ni... kaya sabi ni...
1: Oh, yun!
0: kaya spacious ang next... That's debatable po. Ah, oo nga, kaya pala.
1: Oh. Ah, spacious.
0: Debatable. Ayun, pero wala talaga yan sa Bible. Oo.
1: Ecclesiastes pala, yung big sabi ko kanina.
0: Ecclesiastes 7:28. Sige na, basa.
1: Warang man may nagsisimbag pa.
0: Oo.
1: Sige. Ecclesiastes chapter 7, verse 28. Ito sir, habasahon ko sir.
0: Oo.
1: Pagkatapos na mataman, ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan ko sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino.
0: Sa 1,000 na lalaki?
1: Oo. Ito pa nga, eh.
0: Akala ko babae.
1: Ito pa nga. At sa 1,000 na babae, walang matalino.
0: Ano mo na sabi mo dyan, si Swing? At least sa lalaki may duwa. Duwa?
1: Duwa.
0: Sa 1,000.
1: Wala.
0: Sa
1: 1,000.
0: 2,000 ang pinagbilian. Duwa kita.
1: 3,000. Tulong. Saro. So, babae, 1,000.
0: Wala lamang.
1: 1,000.
0: Wala lamang. Kahit mag 10,000 pa yan.
1: Para, kung 10,000 sa lalaki, may 10.
0: May 10.
1: Tapos kada 1,000.
0: Oo, sa babae, kada 1,000. Wara.
1: Wale. Wale. Ayun na sa tabi sa mga simbag nindo.
0: Oo.
1: Ang nagsimbag pa sa na, Sister Gina.
0: Oo, tsaka si
1: Isaac.
0: Oo, tsaka si Isaac.
1: Mm-hmm.
0: Ay, may ganti na naman si Siswing. Sabi ni Siswing, si Solomon nagsurat, riparoho na gustuhon makabuelo ang pagiging chick boy.
1: Riparoon.
0: Kaya nga niya ilinga baga kumpira ang sayang concubine.
1: Tama pala, ang Ecclesiastes baga.
0: Uh-oh.
1: Siya man nagsurat.
0: Iyo.
1: Matindi ni si Solomon, may gurumay dagit sa...
0: sa mga kababayan. Ikaw man na mag-iguan sa ribo, kung dahil ka man magkulog pa yun. Saro-saro, pasanagani.
1: Saro, pasanagani.
0: Kukulog pa yun na.
1: Sabi ni... ito may simbag siya. Ang simbag ni Dixon Carmen Basmayor.
0: Ano sabi?
1: Hindi na po need yan kung marami ang maapiktuhan.
0: Mm-hmm.
1: Doon tayo sa nuklear, ha?
0: Oo.
1: At magtipid na lang sa kuryente. Huwag nang mag-aircon.
0: Ayun.
1: Para kunti bayaran.
0: Mm-hmm.
1: maging kontento na lang sa kung ano ang meron.
0: May niton man kaya kapatid. Hindi kaya.
1: Isipin mo kapatid, ha? Kaso hapon, nasa 47 na ang
0: mainiton sa church pag walang
1: aircon. Day kaya?
0: Day kaya. Sabi ni Sis Weng, garo po kawon ko si Solomon. Oy, 742 na kita. Mag-announce ka na karoon ni Kang Panggana. Apat bagang yaon da. Rimatic, ha?
1: Duwa man sa na.
0: Panggana?
1: Ang gana.
0: Di bali, duwa man sa ko?
1: O, bala ka man magtao.
0: May personal ako nung gusto ipaabot kay Solomon.
1: Ano?
0: Para iyo na ananda ma para ano yan, dai na mababari. Ang nang uday bayan.
1: Dai na yan.
0: Hadi ayun na nga, dai na mababari. Dai na yan.
1: Okay.
0: Duwa sa kuya ang banggana.
1: Ang sa kuya.
0: Mm.
1: Si Dixon Carmen Basmayor.
0: Mm-hmm.
1: And si Raf.
0: Sa kuya man ang nanggana. Ay si Ezekiel at si Jenna De La Rosa. Ayan, ha? Kayo po ay magpadala ng inyong GCash number.
1: Uyang
0: at
1: pati
0: magpapadala
1: na
0: kami.
1: Uyang pati na duwa na ng gana sa imo, sir. Ay man nagkuka.
0: Ayun nga ni. Yeah.
1: Ah, nagilingan kami kaya ni Sek.
0: Oo.
1: Di ako Sek, dahil ka nagkukuha. Mari pa niya ako, ikada siya na mag-sponsor.
0: Mag-sponsor, yun. Yeah.
1: Dahil lama ko sinimbag. Ay, sige.
0: Ay, salamat tabi sa sponsor namin. Ngunyan na pag-aagin.
1: Salamat po.
0: Salamat tanonon tabi.
1: Ipadara tabi nindo sa kuyan sa indong GCash number nga ni may tauta na po sa indo.
0: Ngayon. Nagustuhan ko sa kita. Maduwa na kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
0: Mga tugang sa Kasabay sa Paghayo, paragas po kami nagpapasalamat. Patuloy tayong nagpapasalamat sa ating mga partners dahil po ang ating stasyon ay non-profit, non-commercial radio station. Kaya nangangailangan po talaga tayo ng mga buong pusong may commitment, may puso sa paglilingkod sa Panginoon sa pagitan ng broadcast, ng radio broadcast. Salamat po sa ating mga prayer partners at patuloy po tayong nag-encourage ng mga mananalangin para sa atin. Sa lahat ng ating estasyon sa buong Pilipinas, lalo-lalo na sa Bicolandia sa Care 104.3 The Way FM.
1: Ang ating pong estasyon ay nangangailangan po ng mga volunteers. Ano po, pwede po kayo makipag-ugnayan at kailangan din po natin ng mga committed Christian volunteers po dito. Ano po, at kung kayo po ay may puso sa paglilingkod, through radio, makipag-ugnayan po kayo sa ating mga staff.
0: At syempre, salamat tonono din po sa pag-imbita nindo sa Muya. We are still willing to visit you sa inyong mga churches, gatherings, whatever it is. Basta merong 10 pataas na audience, pwede na ho kami mag-promote ng ating stasyon para mas lalo ho ninyong maunawaan, lalo ho ninyong maintindihan ano po, paano nag-operate ang isang non-profit, non-commercial radio station.
1: And lastly po, ang ating pong istasyon is non-profit, non-commercial. Kaya po, kumakato kami sa inyong puso na maging financial donors po namin. Ano po, at ang ating pong istasyon sa umaasa at sa biyaya lang ng ating Panginoon at sa mga taong may matabang puso ng paglilingkod.
0: Ayun. Nagustuhan ko sa tabi kita mga tugang. Madangob muna kita, kidiit na patartara, halip po sa tuwing istasyon.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ah, maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating estasyon, sa ating network, FABC, Far East Broadcasting Company. Ah, namimiss ko rin si Sir Dana. Di mo na ito naabutan, ano?
1: Hindi
0: ko na yung ating dating president. Dagusa ako sa kita mga tugang. Abang inalata-halata si Bishop, di ko harang mabot si Bishop. Amon, wala pa? Day pa lamang, yay. Oh, sige, abang inalata-alata si Bisha, basahon taas yung mga yaon dyan sa Facebook Live na dahil tanabahan sa kasubago.
1: Sabi ni Dixon Carmen Basmayor, kumain po ng natural para maging natural ang pakiramdam natin. Like me, I feel fresh kung natural ang pagkain.
0: Ay, sana all. Carmen Basmayor, salamat tabi. Makauna kaming natural. Ano yung mga natural na pagkain? Ang ibang pagkain, dahil natural.
1: Kanin, natural. Ano pa?
0: Eh, natural.
1: Natural.
0: Cake.
1: Cake, natural.
0: Natural. Ice cream.
1: Natural. Natural baga.
0: Joke lang yan, Carmen.
1: Joke lang yan.
0: Joke lang yan. Len Conieras Alidon, good morning, watching from Eastern Samar. Uy, maupay nga aga.
1: Sa iyo dyan.
0: Sa Eastern Samar. Samar. Salamat tayo mga Len Conieras Alidon sa Eastern Samar. Saya Samar, ang ikaw ik. Kumusta ik?
1: Ikaw ik.
0: Okay lang ak.
1: Ak.
0: Tama ba ko, Len?
1: Oy, Pastora Beth Maruliano is watching. Good morning, Tabi. And Pastor Jovi Amar.
0: Oy, Pastor Jovi Amar, kumusta? Kumusta? At siyempre si Pastor Beth, Pastora Beth Maruliano. Kumusta?
1: Salamat po sa 160.
0: Oo, salamat, Tabi.
1: Live viewers na po.
0: Salamat ununon, Tabi, Sendo Gabons. Oo. Binalat-alata si 7:53 na in the morning.
1: Roger Lorente Maneri. Okay. Bistado kayo na. Blessed morning po, Pastor Ronnie, Pastor Rico. Good morning, Tabi, dyan sa CP. CP ba yan ni Sinda? Or digdi sa Balinad?
0: Garo, wala kang trabaho ngunyan, si Sweng. Day kang ministry ngunyan. Taday ka nagpaaram. Ini si Sweng. Ano ini, pag ala city, minapaaram na ini. Maduman na ngayako.
1: Hindi na nga ni nagpaaram.
0: Wala, uminali na sana. Nasuya, kay ba? Nasuya sa...
1: Kay Solomon.
0: Kay Solomon. Makamakin mo sabihin siya na maray-maray pa mag-star sa atop.
1: Tapos isang ribo.
0: Isang ribo babae.
1: Wara labang.
0: Wara yung matalino.
1: Hindi apot tayo ni Kim Bishop.
0: Ayaw, ayaw po tayo. Okay, tagos ako sa kita. Yaw na si Bishop para sa ating servisyong karyan.
2: Servisyong karyan, tatakiryan.
0: Every Monday kasama natin ang ating mentor, ating bishop, ang sa tuwing hinahaputan. Ngunyan, ihaputain eh. Ihaputain eh, kunata ang sabi ng Biblia, sa sangribong babae, wara lamang matali. Isang matalino. Sa sangribong balalaki, ikuwaning saro. Tama ba, dahil lamang.
1: Tapos it is blessed daw. Ano ito?
0: To stay at the corner of the roof. Then to stay with a quarrelsome wife. kasama natin ngayon si Bishop Ruben Abante. Good morning po, Bishop.
3: Good morning. Good morning. Can you hear me okay?
0: Ay, garo wala.
1: Yes, po.
0: Garo okay. Wala ka sa Pilipinas, Bishop, ha?
3: Wala na pagtulang sa Cebu.
0: Ay, Cebu.
3: Galing ako ng airport. Pumunta lang ako dito sa restaurant para sumali sa inyo.
0: Ay, mabira talaga. mayong buntag sa imo diyan, Cebu.
3: Good morning. Good morning. Yeah, Barahin na Adam, hindi na boss.
0: Opo.
1: Kumusta po ang klima dyan? Bishop, kumusta ang klima sa Cebu?
3: Ay, mainit din.
1: Mm-hmm.
3: Parang nasa Pinas ka din.

0: Bishop, may tanong kami sa imong napakahalaga.
1: Dalawang tanong po yan, Bishop.
0: Unang-una ano kasi, anong verse nga ito? Ang sinabi sa, ano tawag dito, sa, anong verse nga ito na may tinanong na babae?
1: Ecclesiastes chapter 7 verse 28.
0: Ecclesiastes 7:28.
2: So what about?
0: Hindi matanggap kasi ni si Sweng.
1: Ito po ang sabi, Bishop. Pagkatapos na mataman ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino.
0: Mm-mm.
1: At sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa.
2: Maangal dyan.
1: Para medyo malayo, Bishop Ansay, ang sound mo, Bishop.
0: Siyempre, nasa remote board kasi, Bishop eh.
2: Wala akong, I only have a headset. Kaya, anyway, sa wikang English, ang sinasabi, no? Tignan natin ha, ang sabi dito which yet my soul seeks, but I find not. One man among 1,000 have I found. Okay? But a woman among all those have I not found.
0: Mm-hmm.
2: Oh, okay.
0: Wala daw natagpo ang matalino. ang sabi ni King Solomon.
2: Siguro.
1: No, on the spot
2: niyo ako eh.
0: Siguro, Bishop, ang basihan niya dito, yung kanyang 1,000 wives.
2: Kasi ang isang bagay kay Solomon, hindi naman yung mga misis niya. Ang isang bagay sa kanya, kung merong ganong karaming kasawa, gaano karami ang biyanan mo?
1: Napakikisamahan.
0: Yun pala yun.
1: Yun pala yun.
0: ang context pala nito, Bishop, biyanan.
1: Biyanan.
2: Kaya naman. Anyway, sabihin, alam mo kung meron mang katangian na natutunan si Solomon among men, sa dami ng bansa, alam niya na ang hibla ng bawat isa.
0: Yun, oo.
2: Okay? And, kumbaga, ito, alam mo, I will read from, ano bang gusto niyong version, no?
0: King James.
2: Sa King James. Basahin natin sa King James. Ha? Ito ang sinasabi ng King James. Pero dapat magsimula tayo doon sa verse 25. Okay? I applied mine heart to know and to search and to seek out wisdom and the reason for things. And to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness. And I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets and her hands as bands. Whoso pleaseth God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one to find out the account. Which yet my soul seeketh, but I find not. One man among 1,000 have I found, but a woman among all those have I not found. Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have thought out many inventions.
0: Mm-hmm.
2: Okay. So, ang usapin dito ni Solomon is all about how bitter, no? Yung bang sumbang pait na kapag ang inyong kalooban ay sobrang mapusok at masama,
0: mm-hmm.
2: no,